0: Umabot na sa 101 Chinese vessels ang namonitor ng Armed Forces of the Philippines sa mga isla, Case Reefs at Shoals na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa buwan ng September 2026. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral or Admiral Roy Vincent Trinidad, mas mataas ito kumpara sa 56 na Chinese vessels at iba pang sasakyang pandagat na naitala noong Agosto. Kabilang sa mga na-monitor mula September 1 hanggang 30 ang mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa iba't ibang bahagi ng WPS. Sa bahod ni Masinloc na nasa 124 nautical miles lamang mula sa Masinloc, Zambales, nakapagtala ng 25 CCG vessels at 14 na plan vessels. Sa Yungin Shoal naman ay na-monitor ang 14 na CCG vessels at 9 na plan vessels. Naitala rin ang 7 CCG vessels at 4 na plan vessels sa Escoda Shoal, habang 23 naman sa CCG vessels at 5 plan vessels ang namataan sa paligid ng Pag-asa Island. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea na inaangkin din ng Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. Yun man ang China ang may pinakamalawak na pag-aangkin sa naturang karagatan. Malupit na time check, 8:15 ng umaga. DJ Jojo Melon para sa ating FMR News.
1: Bongga! Vibes!

Philippine Standard Time. It's 19 minutes past 8 in the morning. Once again, good morning sa lahat po ng mga ka-vibes natin. Nakatutok sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. Kami po ang 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupit. Yes, taray naman yung mga palakpakan natin dyan. Napakahina naman, Nern. Oo. Uy, good morning sa lahat po ng mga ka-vibes natin. Yun, mas malakas. Mas malakas na palakpakan. Thank you so much. Sa lahat po ng mga ka-vibes natin, nakatutok sa kanilang Radyo 100.7. Magandang morning po sa inyong lahat. Maging sa lahat ng mga ka-vibes po natin, nakatutok din sa kanilang mga FMR Philippines application. Good morning! And pati din sa lahat ng mga ka-vibes din po natin, mga ka-vibes. Ka-vibes tayo ng ka-vibes eh, no? Ayan, sa lahat din po ng mga ka-vibes natin na nakatutok dyan sa kanilang mga Facebook. Yes po, opo, tayo po ay live na napapanood sa ating official Facebook page, just 100.7 FMR Tacloban. Ayan, and syempre naman din po mga ka-vibes ha, para sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Facebook. Don't forget to drop all your comments kasi babasahin ko din po yan lahat ng mga pabati po ninyo kung meron kayong something special na sineselebrate yung araw na to. Ayan, ako na pong bahala sa mga pa-shoutout ninyo. Don't worry, libre lang po yan, di ba? Kaninang manganap. Hindi natin piniplay yan. Maplay nga natin yan, di ba? Kaninang manganap. Siyempre sa lahat ng mga ka-vibes natin na patuloy lang lumalaban at nangangarap sa kanilang mga buhay-buhay dyan. Kumusta naman kayo? Naku, midweek na. Ano so far yung mga achievements natin ngayong week na to? Nagsistruggle ba tayo or so far smooth flowing lang? Ako pansin ko sa week na to medyo mabilis lumipas yung oras. No, I don't know. Kasi nung Monday, pagkapasok ko, mga before 8 a.m. nasa office na ako. Di pagtingin ko, hala alas gis na. Bigla-bigla, naupo lang ako sa laptop ko. 10 a.m. na. Ang bilis-bilis ng oras. Yung kaka-Monday lang, tapos ngayon Wednesday na. Tapos parang ilang pikit na lang natin, guys. Weekend na naman, sinasabi ko sa inyo. And eto pa, papalapit ng papalapit. Ang November. Alam niyo na kung anong meron sa November. Ang mga government employees natin, yung mga bonuses natin dyan. Ako. Sana all na lang din tayo, ano? Ayan, and syempre, Maliban dyan sa mga inaabangan natin dyan sa November na pagkakasweldo natin, huwag natin kakalimutan yung ating Yolanda commemoration. Ayan, sa November 8. And syempre mga ka-vibes, eto, meron kaming balita na excited kaming i-share sa inyo. Popost namin yan sa Facebook, kaya kailangan naka-like and follow po kayo. Bilang activity natin ngayong Halloween, meron po tayong tinatawag na fun run. Hindi actually, yes, very very fun. Kasi it's gonna be a Halloween fun run event. Takbo ka-vibes. So, di ba? Gusto niyo yan? Coming very, very soon, we'll be posting the details. Kaya abangers lang po kayo. Pero meanwhile, ngayong Sabado, mga ka-vibes, meron po tayong Run for a Cause. Mangyayari naman din po yan dyan sa San Jose National High School. Kasi yung mga biktima ng recent incident doon sa SJNHS, yung dalawang bata na kailangan, ay isa na lang talaga actually yung kailangan operahan. Naoperahan na siya sa mata pero may something pa na kailangan operahan naman din na kailangan niyang pagdaanan na operation. And then yung isa naman is nagme-maintain ang kanyang meds. So kailangan po nila ng additional na financial help. Kaya gumawa ng initiative ang kanilang school na magkaroon ng fun run. It's gonna be a 3 kilometers fun run. Yung ticket nila ay 50 pesos only, guys. So it would only cost us 50 pesos. Tapos ang alam ko yung activity nila is before mag-fun run, magkakaroon muna ng Zumba doon sa school and then magpa-fun run. Masaya yan mga ka-vibes. We will be there. Kaya para sa lahat po ng mga ka-vibes natin, if you're listening or if nanonood kayo dyan sa Facebook, pwede po kayong bumili ng ticket. It's 50 pesos only. Kaya pero sa mga medyo mahihirapan ng pumunta doon sa San Jose National High School, pwede lang po kayo mag-message dito sa FMR para matulungan po namin kayo kung paano i-connect doon sa school. So, isama nyo po yung pamilya ninyo, isama nyo po yung mga kaibigan ninyo.
Tapos bilang support na lang din po natin ito sa dalawang students na need talaga nila ngayon ng additional na financial help. So again guys, it's gonna be this Saturday na po, 4 a.m. Kasi dapat 4 a.m. nandun na tayo. Taray, big word coming from me, 4 a.m. Diba? Tapos, kasi magzo-zumba pa eh. Pero actually, yung ano, yung takbo is 5 a.m. Pero kasi magzo-zumba pa. So, mas maganda yung magzo-zumba tayo, sama-sama tayo. Diba? Para masaya. Ganun. So, again, sa lahat po ng mga gustong mag-support. At sana mag-support din po kayo. They are also open for sponsorship. Sa lahat ng mga gusto din po mag-sponsor. Kasi parang may mga prize-prize din po. May mga pa-games-games. Para mas masaya at mas ma-enjoy din ng mga bata. So, it's 50 pesos only. Run for a cause ng Sana Sa National High School. If you're interested, you can reach them out. Hanapin niyo po si Ma'am Janelle Ecleo. Siya po yung nagko-coordinate ang ESO advisor. And para naman din po sa lahat ng mga ka-vibes natin na medyo mahihirapang mag-connect sa San Jose, you can contact us dito sa FMR naman din po. Or message mo si DJ Jaja Melon. 50 pesos lang din po yan once again mga ka-vibes ha. And makakatulong na po tayo doon sa dalawang students ng San Jose National High School. Bongga! That's the purpose of life, diba? Kailangan talaga may mga ganun tayo. May mga purpose-driven life tayo, di ba? Mga sinasabi ko sa inyo mga ka-vibes. And aside from that, eto, ma-invite-invite ko lang din po kayo na October 17 ngayong next week, ang concert ng Beanie, Adi, and Baby Doll. So I'll share to you more details about it mamaya-maya sa aking pagbabalik. Pero meanwhile mga ka-vibes, play ko muna tong song ng Fitter Karma na favorite ko. Baka sabihin nyo bias ako ha. Oo talaga, favorite ko to eh. Here's Pag-ibig ay Kanibalismo coming right up only here sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FM or Tacloban. Ang inyo ka-vibes sa Soundtrip, I'll be right back for more guys.

Hinimok ng palasyo ang publiko na maging mas maingat at makipagtulungan sa pamahalaan upang maiwasan ang mga forest fire o sunog sa kagubatan habang naghahanda ang bansa sa posibleng epekto ng El Nino. Sa isang palace press briefing, sinabi ni Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros na mahigpit na minomonitor ng pamahalaan ang iba't ibang epekto ng matinding init, kabilang ang inaasahang pagdami ng mga sunog sa kagubatan. Ayon sa opisyal, mahalagang makiisa ang publiko sa mga hakbang ng pamahalaan, lalo na sa pagtitipid sa tubig at enerhiya at sa pangangalaga sa mga pinagkukunan ng kabuhayan habang nararanasan ang epekto ng matinding tagtuyot. Binigyang diin din ni Cabreros na maaaring makaapekto ang forest fires hindi lamang sa mga kagubatan, kundi maging sektor sa agrikultura, kaya mahalaga ang pag-iingat at maagap na pagtugon sa anumang insidente ng sunog. Malupit na time check, 8:33 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ilip!
5: Hey, Fonzie.

Oras natin mga ka-vibes. It's already 8:47 in the morning at tayo po'y nagbabalik. Dito sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. Kasi 100.7 FM or Tacloban ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet kasama pa rin ang inyong DJ Jaja Melon. Para dito sa pinakabonggang programa sa balat ng radyo. This bububububongga ka-vibes. Yan, midweek na. Grabe yung energy natin porket Wednesday natin. Parang yung Monday, lubat na lubat tayo. Yung feeling natin na parang, oh, Monday pa lang pero ang bigat-bigat na sa katawan. Diba? Yan yung tinatawag na Monday blues. At dahil midweek na ngayon, yung energy level natin, grabe no, parang mga mag-cha-cha-cha, cha-charap, cha-charap ang buhay kasi mag-weekend na naman. Something to look forward na naman tayo mga kabay, especially sa lahat ng mga may nakaset ng travels. Ako, sana all. Kahit naman weekend, no? Yung mga grabe talaga bugbog na bugbog sa racket sa trabaho. Kahit weekend, hala, sige, laban. But sabi nga, kahit ang dami-dami mga ganap sa buhay, it's still a good problem. Diba? Kasi the more na madami kang ginagawa, the more chances of winning. Parang raffle lang. Diba? Especially sa panahon ngayon na sobrang hirap talaga mga ka-vibes. Grabe. I don't know if ako lang yung nakaka-feel nito, pero I know may mga ka-vibes din tayo na nakaka-feel kung gaano kahirap yung sa finance.

Matas biglang, ala, umugtok ka na lang, di. Diri pwede. We need to move forward. We need to find solutions sa mga problema natin at hindi pwedeng ma-stuck na lang tayo dyan at mawalan ng pag-asa at hihilata ka na lang dyan kasi wala naman akong magagawa na. Ang dami-dami ng mga nangyayari, ang dami-dami ng mga problema. Wala na akong solusyon na maisip kasi sobrang drain ng utak ko. Lumilipad na naman si isip ko. Kung ano-ano mga kanta lang pumapasok sa isip ko. Pero alam niyo mga ka-vibes, despite sa lahat ng mga nangyayaring ganyan-ganyan, nasa diskarte pa rin yan ng tao, naniniwala ako. Isipin ng iba, sasabihin ng iba, naku, kulang naman yung mga opportunities kasi mga nag-job hiring, mga nag-ano, nagtawag nito. Ayan, yung may mga job fair, ganyan-ganyan, hindi naman tugma sa mga qualifications natin. Anong gagawin mo? Magsa-stop ka na lang ba dyan? Dahil nag-hesitate ka kasi posibleng hindi ka matanggap dahil sa mga job qualifications. Pero mga ka-vibes, alam ko, nasa diskarte lang talaga yan. No? Kung hindi ka naman talaga matanggap-tanggap sa mga trabahong ganyan, bakit hindi maghanap ka na lang ng paraan na makapag-negosyo kahit unti-unti? Diba? Gumawa ka ng paraan para maiahon mo yung sarili mo sa sitwasyon na naroon ka ngayon. Pero alam nyo, medyo dumidip na yung usapan natin ganyan. Pag-usapan muna natin kasi ako medyo lang naman. Hindi naman to para mag-panic tayong lahat. Pero medyo nakakabahala na din to. Yung ano, yung matinding init na advisory mga ka-vibes na posible nating maranasan in the next coming days. So kailangan paghandaan natin. Paano nga ba natin mapapaghandaan itong mga threat ng matinding init dala ng El Nino? It's very very important mga ka-vibes na bago pa man dumating tong panahon na to, ready na tayo. Diba? Lalo na dahil ngayon, sa pinakahuling DOST Pag-asa Advisory, aktibo na ang El Nino at inaasahang maaaring lumakas pa bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027. Maaari nitong dagdagan ang panganib ng matinding init, drought at stress sa supply ng tubig. Kaya ito talaga yung ating dapat bantayan at paghandaan mga ka-vibes, di ba? So, unang-una, dapat protektahan muna natin ang ating katawan. That's very, very important na po talaga. Uminom tayo ng regular ng tubig. Ito yung walang gastos talaga na kailangan nating gawin. Magbaon-baon tayo ng tubig every now and then o iinom tayo kahit hindi pa nauuhaw. Huwag hintayin matindi na ang uhaw bago uminom. Diba? Kahit hindi tayo nauuhaw, kahit simple sip-sip lang ganun ka vibes para lang hindi tayo ano, hindi tayo matuyo. Ayaw natin ng tuyo. Gusto natin ng wet. Charot. Ayan, iwasan din mga ka-vibes ang matagal na exposure sa araw. Eto, huwag na masyadong magbibilad sa araw. Grabe. Especially yung mga ano, yung mga may trabaho talaga na na-expose sa araw gaya ng mga construction worker. Naku, gumawa tayo ng paraan talaga na hindi maging long yung exposure natin sa araw. Particular na sa pinakamainit na oras. Nag-advise ang DOF na limitahan, di ba, yung outdoor activities natin roughly mga from 9 a.m. to 4 p.m. kasi mataas ang heat index. Anong heat index? Chismis! Ayan. O, eto naman mga ka-vibes ha. Kung kailangang lumabas, gumamit ka ng payong, sombrero, at magsuot ng maluwag at magaan na damit. Kaya ako pa na crop top ako. Wow, dakot buot na. Diba? Kailangan maluluwag yung mga damit natin. Tapos, ilipat sa umaga o late afternoon ang trabaho, exercise o errands na pwede naman nating i-adjust yung oras. At huwag iwan ang mga bata, senior citizens o alagang hayop sa nakaparadang sasakyan kahit sandali ka vibes kasi may exposed talaga yan sila sa sobrang init at yung heat stroke tak. Nako talaga mga ka vibes, hindi yan sining pamandiri, ito harumaman. I'll share with you more tips mamaya, kaya dyan lamang kayo, antabayanan nyo yan mga ka vibes. Ako'y magbabalik later alligator dito lamang sa Buanga ka vibes. Coming right up, I'll be giving you Addy na magko-concert ngayong October 17 kasama ang Beanie at ang Baby Dolls for the Unfiltered Power powered by Enigma Events and Production Incorporated. Here's Tahanan, 8:54. Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Problema sa fatty liver?
3: Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay.
3: Mag-DTX 500.
2: Araw-araw,
3: DTX 500.
2: Mabibili sa mga butika.

Bumilis ang inflation rate sa bansa noong September 2026 na siyang nagtapos sa apat na magkakasunod na buwan ng paghina ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat na sa 7.2% ang inflation noong September mula sa 6.1% na naitala noong August. Kapantay ito ng antas na naitala noong April 2026 at itinuturing na pinakamataas mula noong March 2023 nang pumalo ang inflation sa 7.6%. Sinabi ni PSA National Statistician at Civil Register General Claire Dennis Mapa na pangunahing nagtulak sa pagbilis ng inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga pangunahing utility. Noong August 2026, nasa 4.6% lamang ang inflation rate ng food and non-alcoholic beverages index. Ang nasabing grupo rin ang may pinakamalaking ambag sa kabuuang inflation na katumbas ng 73.4% ng pagtaas noong September. Malupit ang time check tayo mga ka-vibes, 9:01 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FM.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja
4: Melon!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
6: ACS.
7: I step out in my new bikini. Hats turning when they see me keeping it
3: on. Bongga!

0: Umaga, ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng parupangisda habugos nga Rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa naging babasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisdang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundiin ang mga qualification kadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usang parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro ang RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinhanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseson pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug hini nga stasyon.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
0: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: Bongga! Vibes! Ungito!

oras natin mga ka-vibe, 16 minutes past 9 in the morning and we are back to back to back to back. Dito sa Bongga Ka-Vibes, kasama pa rin ang inyong DJ Jaja Melon ngayong araw ng Wednesday, October 7, 2026. Opo, yes po, nangangalahati na tayo ng Linggo. Kaya hooray, hooray, hooray sa lahat ng mga lumalaban pa rin dyan ng patas. Ayan, uy, bago ang lahat, batiin ko muna ha, batiin ko muna ng happy, happy listening lahat ng mga nakatutok dyan sa Sitio Kanunay, Santa Rita, Samar, to protested family niya. Tanan niya ako, mga parinting, mga kaantihan, di daddy na po ako, TV, mama, papa, artista na po ako. Charing ha. Hello po and happy, happy listening. Auntie Belen, hi, hi, hi, Lola, hello, and sa lahat ng mga pinsan dyan. And of course, mga ka-vibes, hindi ko din palalagpasin ang panahong ito nang hindi ko nababati ng happy, happy birthday. Happy birthday to my friend Shani. And syempre, happy birthday din to my beautiful, pretty ninang sa kasal ng Peanut. Ayan, happy, happy birthday. You deserve this song.

Happy birthday to you. Ayan, happy happy birthday po sa inyong dalawa ha. Shani, happy happy birthday, Shan. And happy birthday din Ninang Rose Fatima Yula Bensila. Full name para intense. Gusto mo yan nang happy birthday. Ako hindi naman po ako nag-expect ng something today. Kahit ano, kahit pansit lang okay na. May nagkikrave ako ng pansit ngayon. Pero alam niyo na, carbs, carbs, carbs. Diba? Ayan, uy mga ka-vibes, tuloy ko na ha, yung mga pa-tips natin. Kasi syempre, before ako magtapos sa programang ito, kailangan malaman naman natin, kasi kanina na pag-usapan natin kung paano ba paghahandaan yung paparating na mga araw kung saan tayo talaga ay magiinit. Di ba? Talag-taray ng mga magiinit ang ulo. Magiinit ang ulo. Hindi, dahil nga dito sa banta ng El Nino, mga ka-vibes, mararanasan talaga natin yung init. And hopefully, hopefully, hopefully, makayanan natin itong lahat. Kanina sinishare ko na sa inyo na dapat protektahan natin ang ating katawan. Labaw ang katanan mga ka-vibes. It would start kung paano natin protektahan yung sarili natin. Drink a lot of water. Wag mag-expose sa init ng araw. Diba? Nang napakatagal. Yung mga errands natin, kung kaya naman ilipat doon sa early morning or sa late afternoon, go gawin natin. And syempre, maghanda tayo para sa posibleng kakulangan ng tubig. Ito yung dapat nating paghandaan ka-vibes. Ha? Ngayon pa naman din, nagkukulang na ito. Mahinay-hinayan na ito ang awas sa ipabat asay. Diba? So we have to be prepared. Anong gagawin? Mas malaki kasi yung problema minsan ng water shortage. Hindi lang ang init dahil may posibilidad ng prolonged rainfall deficits. Magandang magkaroon ng household reserve. Magtabi ng malinis na drinking water para sa emergency. Magkaroon ng hiwalay na supply para sa pagluluto at basic hygiene. Siguraduhin malinis at may takip ang mga lalagyan. Ayusin ang mga tumutulong gripo at tubo. Ito talaga importante. Iwasan din ang mag-aksaya ng tubig sa paghuhugas, pagdilig at paglilinis. At alamin kung ano ang water contingency plan ng inyong barangay kung magkaroon man ng rationing o interruption. Gawin ding mas malamig ang bahay. Hindi kailangang aircon yung solusyon, ha. Isara yung cortina o blinds sa maaraw na bahagi ng bahay. Buksan ang bintana kapag mas malamig na sa labas at gamitin ang bintilador para magkaroon ng airflow. Kung may budget naman, malaking tulong ang roof insulation, shade or awning, reflective roof coating at mga halaman na nagbibigay lilim. So yan na pala pag tikang-tikang na day, pag tanom-tanom, magtalaga ng isang pinakamalamig na bahagi ng bahay bilang cooling area. Ay oo nga, magawa ko nga yan. I need that. At saka kung sobrang init na sa loob, humanap ng air condition o mas malamig na lugar kesa piliting tiisin ang init. Nako talaga naman, kailangan talaga mag-grind tayo kasi kailangan natin ng mga bagay na to. Alamin din mga ka-vibes ang warning signs ng heat illness. Ang mataas kasi na heat index ay maaaring mauwi sa dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. So kailangan nating alamin yan at mag-ingat ka-vibes kapag may matinding pangihina o pagkahilo, headache, pagsusuka, sobrang pagod, mainit or pulang balat, mataas na temperatura ng katawan at pagkalito o pagkawala ng malay. Ha? Gawing habit din ang pag-check ng pag-asa at mga legit na mga sources sa Facebook o social media. Hindi basta-basta maniniwala sa kung ano-ano lang mga ka-vibes kasi nagaano talaga to nagdudulot ng panic. So we really have to know kung sino lang yung mga legit na source ng mga information na dapat nating i-monitor. And that is pag-asa, meron po silang DOST Pag-asa, meron po silang official Facebook page at yung mga balita kailangan nakatutok tayo. Okay? 922 mga ka-vibes, huwag kayong masyadong mag-alala, just do yung mga kailangan natin ng mga paghahanda, diba? Huwag tayong mag-overthink agad-agad and prayers lang mga ka-vibes. Ha, laban lang. 9:22 na ako yung magsisay goodbye. And I wanna say thank you everybody for keeping me company dito sa ating programa. Thank you very much. And syempre, tomorrow, nakalive ako. Nasa Thailand ako. Taray ng Thailand! Eme lang. Ayan, susunod na si DJ Buko J. Mamayang hapon naman ang tabayanan si DJ Papi Abicado. For tonight naman, ang ating
GGV team. Kasama natin si DJ Faye Lemon, Cherry Lou, at si DJ Nico Chico. Back-to-back naman yan kay DJ Ron Teron. Diba? Siksikliglig, nag-uumapaw ang ating midweek special, mga ka-vibes. Dito lamang yan. Sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa Soundtrip Ang Lupet. This has been your DJ Jaja Melon. Enjoy the rest of the day, guys. I'm gonna be leaving you a song from Taylor Swift. Here is Enchanted, because I'm always enchanted to meet you and to have you all in my program. I love you so much, guys. Enjoy the rest of the day. God bless everybody. Here's my kiss.

0: Polycopter, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Sino po sila?
4: Seni Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Bigan ni Loco Sir po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
7: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
7: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
7: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
7: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
7: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
7: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
7: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
7: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa bukirin.
7: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Kahit wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
3: Bidang bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Kavibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Radio, good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Kamusta po ang lahat? Welcome po sa ating programa ang DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert. Ako po si Ted Reyes, kasama natin muli si Doc Farland. Hello, Doc!
6: Hi, Sir Ted. Alam mo, sir, kung kalusugan lang naman ang pag-uusapan, ay siguro namang lahat tayo ay entitled na magkaroon ng isang healthy na pangatawan.
5: Siyempre naman.
6: Upang mabot ito, dapat may kapartner tayo, Sir Ted.
5: Ay, dapat!
6: Ang DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, habang wala pang sakit na naramdaman.
5: Yes! So, saan pang parte ng mundo, Doc Far, ang kinikilalang may pinaka-healthy na lifestyle at may maliit na porsyento lang ang nagkakasakit?
6: Kung lugar lang, Sir Ted, ang pag-uusapan, siguro ang kumpanya ng Klinika de Alternativo Medicina.
5: Oo naman.
6: Ay mayroong pinaka-healthy na mga empleyado. Bakit ko nasabi yan, Sir Ted?
5: Bakit?
6: Isa lang ang sagot. Araw-araw silang may supply ng DTX 500 at Mighty C, Sir.
5: Yes, Doc Far. Narito ang top 10 list ng mga healthiest people in the world. Sa number 10, which is Israel. So, kinilala sila, Doc Far, bilang isa sa mga healthiest people in the world dahil sa kanilang primary diet na gulay at isda. At sila rin ha, ang may mababang bilang ng lifestyle diseases.
6: Ang galing, no?
5: Oo.
6: Sa number 9 spot naman, Sir Ted, is Norway.
5: Oy.
6: Dahil ang kanilang lugar ay mayroong malinis na source ng hangin at sagana sa minerals ang kanilang tubig. At mayroon ding mataas na life expectancy na may average na edad na 83 years old. Hindi pa sila umiinom ng DTX 500 at may disease sa lagay na yan, Sir Ted. Ano pa kaya pag uminom sila? Baka umabot ng 100 years old ang edad nila.
5: Posible yan, Doc Far. Sa Singapore naman, ang number 8, kasi stricto sila sa pag-implement na bawal manigarilyo at magbenta ng sigarilyo sa kanilang bansa . At bawal ding magsiga ng basura dun dahil ayaw nila na madumihan ang kanilang hangin.
6: Sana dito din sa atin, no?
5: Naku, kailan pa.
6: Ang Australia naman, ang nasa top 7, Sir Ted, ang diet nila ay more on fruits, fish, at healthy fats gaya ng omega-3. Nasa 83 years old naman ang average life expectancy nila.
5: Mahaba na rin yan, Doc Far. Ang number 6 is Sweden. Dahil sa rich in healthy fats ang diet nila. Ang tatalas ng memorya, Doc Far, ha, ng mga matatanda doon sa Sweden.
6: Yan ang dapat na goal natin, Sir Ted. Yung tatanda tayo ba na hindi tayo magiging ulyanin? Kung araw-araw ba naman tayong kumakain ng prutas, gulay, at umiinom ng DTX 500 at Mighty C, kayang-kaya nating abutin ang ganyang estado sa kalusugan, Sir Ted.
3: DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500! Abitin sa mga DTX 500.
5: Sa Switzerland naman, ang kumuha ng number 5 spot. Kinikilala sila ha, na My World's Best Healthcare System Plus. Malinis ang kanilang water supply.
6: Galing, no?
5: Oo, mababang bilang ng krimen at mataas na life-work balance. At ang life expectancy nila ay 84 years old.
6: Yes, no? At ang Japan naman ay nasa number 4 spot. At sila ang may oldest population sa buong mundo, Sir Ted.
5: Wow!
6: Ang may pinakamaraming populasyon ng mga may edad na umaabot ng mahigit 100 years old.
5: Galing, naku po, no? Galing! Sana makaabot ako niyan, Doc Far.
6: Kaya nga.
5: Number 3 is Iceland naman. Sila ay may active people. They love to spend time outdoors. At ang kanilang diet ay fresh seafoods. Mahilig ka ba sa seafood? Hindi. Sa number 2 naman ay Italy. Yes, ang lugar ng pizza at pasta. Itong gustong-gusto ko.
6: Ayan.
5: Pero ang karamihan sa kanila ay vegetarian at mahilig mag-ehersisyo.
6: Ayan, finally, Sir Ted, ang number 1 is Spain, na may pinakamaraming tao na malulusog.
5: Bakit?
6: Ayan, sikreto nila, fresh ceviches, olive oil, sasagana sa unsaturated fats, at gawa sa grapes ang kanilang wine.
5: Galing.
6: Kayang-kaya nating makamit ang ganitong uri ng kalusugan.
5: Oo.
6: Lalo na, pag araw-araw tayong umiinom ng DTX 500 at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
5: Correct, Doc Far. Nako, eto na naman tayo. Wala na naman tayong oras. Hanggang sumuli. Ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far Lansindak.
5: Kami ang inyong DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Patrollers na nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
8: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa.
9: Baka may diabetes ka na,
3: mag-DTX 500!
9: DTX 500!
8: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra,
9: na may pinakamataas ng ORAC value,
8: na epektibo
9: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
3: DTX 500!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: We were

You are tuning into your number one bet na bet na radio station, 100.7 FM Artak Laban, ang inyong ka-vibes sa sand trip with your DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Wednesday morning. And isa magandang umaga po sa ating lahat, mga besties at mga ka-vibes. How are you guys doing? I hope everyone's doing pretty well ngayong araw na ito. Naway nasa mabuti po tayong mga kalagayan. Maraming salamat din po sa ating mga besties na walang sawang tumutok sa atin dito sa inyong paboritong radyo. At syempre later on, alamin po natin kung magiging maswerte or not so swerte po ang araw natin with our Bidoscope. And alamin kung anong mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bida Showbiz later on po yan on a wonderful Wednesday. Gusto naman po, keep your shoutouts and song requests here sa aming programa. Send it through sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Artak Laban, or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook. Dahil babasahin po natin yan later on. Ngayon naman, ngayon balik muna tayo sa mga good feel good sound trip na titsin nyo ng inyong number one, only one, bet na radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FM Tacloban, ang inyong ka-vibe sa solid sound trip. Ang lupit, oras natin, alas 20 sa East. Here's a song from Ace Branzuelo, Minsan.

Jimin Woo. Kaya pa rin po yung nakatutok sa inyong paboritong programa, that is Bida Ka Vibes. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, that is 100.7 FM Arta Club, ang inyong Vibes Solid Soundtrip. Oras natin mga besties at mga vibes, it's already 10:36. Ito na, alamin natin ang ating Bida Topic of the Day. Here's our topic na i-reveal ko na ngayon na. Saktong-sakto, sobrang init, pero minsan nagbabago pa rin yung panahon, no? Pero, eto na. Since usapan natin ay El Nino with DJ Jaja earlier, ngayon naman ay usapan naman natin ay init. Ano ang ultimate survival hack mo kapag sobrang init, besties? Wet towel ba? Ice water? Or 5 times ka bang naliligo dahil sobrang init? Share your hacks sa ating Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Arta Kloban, or you can also search DJ Buko J, and we will read those later on. Samahan nyo na po yan ng shoutouts and song requests dahil isa-isahin po natin yan later on. Sa ngayon, besties, I know everyone's having fun in dancing with our songs na inahahain sa araw nito. Tutok lang, kapit lang, dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FMR, The Kloban, ang inyong gabay, si Solid Soundtrip. Kasama po ninyo ang inyong DJ Buko J. Happy all the way.

0: coffin, someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa marusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Karuyag ba gihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder bisan diri na kinahanglan pumakadto opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit han smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
3: Oh my God! Ang dami kong Raja sa Timpos!
4: Timpos at Raja? GTX 500 mo na yan! GTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
5: GTX 500!
4: Highly recommended ng mga eksperto.
5: GTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: FM Radio, good vibes!
1: Ang lupet!

Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang Bida Showbiz. Gerald, tumangging maging politiko, ini-enjoy ang pagiging single. Aminado si Gerald Anderson na may mga alok sa kanyang kumandidato sa politika, pero hindi raw siya interesado dahil masaya siya sa pag-aartista. Anya, marami pa siyang gustong gawin sa showbiz, lalo na ang mga kwentong may impact sa mga manonood. Matagal na ring single si Gerald at aminadong old school siya pagdating sa pag-aasawa. Gusto niya ng traditional setup kung saan ang lalaki ang provider at ang misis ang katuwang sa bahay at pamilya. Samantala, nilinaw din niya ang viral basketball video kung saan tila nagkaroon ng tensyon sa ama ni Anthony Constantino. Ayon kay Gerald, wala silang hard feelings at bahagi lang iyon ng pagiging competitive sa laro. Hands-on din si Gerald sa kanyang mga resort at may bago raw siyang itinatayo na resort sa Zambales. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw or Bida Showbiz para sa araw na ito, October 7, 2026. Oras po natin 11:05 at syempre mga besties at mga avides, sali na po sa ating usapan for our Bida topic of the day. Ano ba ang mga survival hacks ninyo ngayon na tag-init na? Share nyo naman po yan with your song requests and shoutouts sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Artacloban ang inyong ka-vibe sa Soundtrip or DJ Buko J sa inyong Facebook, dahil iisa-isahin po natin yan later on with your shoutouts and song requests. Mamaya-maya po yan, babasahin natin, iisa-isahin natin yan. So ngayon mga besties at ka-vibes, ulit muna tayo sa mga pangmalupitang Soundtrip dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FM Artacloban, ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. Kasama po ninyo ang inyong Be the Bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way. Here's a song from Shiaro, Level Up!

0: the calendar.
1: FM Radio, the vibes
2: and the facts.
3: Sony Alt Power Sound, massive bass, ultimate vibe. Ready to change the way you experience music? Get that live music experience from Jeremy G, Kaya, Mackie, and SB19 through the newest Alt Tower 5, Alt Tower 7, and Alt Tower Max. Visit RL Appliance Main Real Street today to know more about the products and latest features.
4: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalinan ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
3: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
5: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: wala silang masabi. FM Radio Ambed ka ba'y sama Lupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang Lupet!
0: Ang Lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Good Vibes!

0: Polycotton, Samantyag, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
4: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya
3: na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
4: Alagaan ang iyong matay!
3: Mag-DTX 500!
4: Araw-araw,
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!

Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo 100.7 FM Art Tacloban, ang inyong kavibe sa Solid Santre Panglupit. Kasama po ninyo ang inyong Be the Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful midweek Wednesday, mga besties. Kumusta naman po tayo dyan, besties at mga kavibes? Hitaton mga kasangkayan nga damay downtown area, no? Hitaton mga jaguar, mga kapulisan, mga barangay officials. Maupay nga aga iyo, nga sana okay lang kita aton mga gumpipwestuhan yan. Nga naton mga kasangkayan nga jeepney drivers and bus drivers, hello, shall we everyone? Oy, stay safe ah. Make sure natin na nasa mabuti po tayong naka-focus po tayo sa ating pagmamaneho. Yun pala. Ayun. At syempre, make sure po din natin na we are well and okay while we are driving. I know medyo mataas na ang bilihin at syempre ang mga gasolina ngayon, pero kapit lang. Siyempre, kaya natin to. Anyways, mga besties, alamin naman po natin ito na. Alamin natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. Alamin natin ang ating mga horoscopes sa ating Bidoscope for today. October 7, 2026, oras po natin, alas 11:36. Simulan na natin ang ating Bidoscope with our friends and besties na nagbe-birthday dyan ng September 24 hanggang October 23, Libra. Ang kadalasan ng pagmamadali ay magre-resulta sa pagkakamali. Kung sisimulan ang pagtuwid, magbabago ang takbo ng buhay tungo sa kaunlaran. Ngayon mo mapapagtatanto na tama sila at mali ka. Lucky number mo for today, lucky number 16, at color naman ay color peach. Peach! Scorpio naman, October 24 hanggang November 22, ang maging emosyonal ay maiiwasan. Or ang maging emosyonal ay iwasan sapagkat sisirain ang magandang araw mo. Maging mahinahon. Lucky number mo for today. Lucky number 5 at color naman ay ruby red. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21. Maganda sa hindi magandang pagkakataon na darating. Alamin muna ang punot dulo bago magkomento. Lucky number mo for today, lucky number 8, at color naman ay color lavender. Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 21, besties. Magtiwala sa sariling kakayahan at tiyak magtatagumpay. Ang gawain sa loob at labas ng tahanan ay matatapos na. Lucky number mo for today, lucky number 1, at color naman ay color green. Boom. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Mapag-uukulan ng pansin ang mga kasamahan sa trabaho o tahanan. Mag-ingat sa kilos at pananalita. Lucky number mo for today, lucky number 15, at color naman ay color gray. Boom! Pisces, February 19 hanggang March 20, mga besties. Dahil sa mga obligasyon, suliranin ang pera. Madali ang solusyon kung hindi magiging emosyonal. Lucky number mo for today, lucky number 6, color naman ay light green. Boom! Daming responsibilities, no? Minsan, kaya pa ba natin to? Pero again, kapit lang. Kaya natin to. God will provide, sabi nga nila, di ba? Boom! Boom! Aris naman, March 21 hanggang April 19. Tanggapin ang pagkakamali, humingi ng tawad dahil maisa sa katuparan na matagal nang hinahangad. Lucky number mo for today, lucky number 4, color naman ay jade green. Boom! Taurus tayo, besties! April 20 hanggang May 20.
Kung may gustong sabihin, huwag patagalin dahil magbibigay ito ng suliranin sa kalaunan. Maging tapat. Lucky number mo for today, lucky number 8. At color naman ay lucky color yellow. Boom! Eto naman, para sa mga kapwa ko dyan, Gemini. May 21 hanggang June 21. Nakasentro ang pangyayari sa personal na gawain. Matutupad ang matagal ng pangako. Lucky number mo for today, lucky number 3. Color naman ay kapatid mo, kapatid ng mama mong blue, royal blue. Boom! Cancer naman po tayo. June 22 hanggang July 22. Iniwasang itali ang sarili sa mahigpit na pangako dahil walang katuparan. Bigyang halaga ang panig ng iba. Lucky number mo for today, lucky number 8. Color naman ay kapatid ng mama mong blue, aqua blue. Leo naman, July 23 hanggang August 22. Iwasang mapikon sa panunukso ng ilang kaibigan dahil hantong sa hindi pagkakaunawaan. Lucky number mo for today, lucky number 3. At color naman ay mama mong blue, color blue. Siyempre last but definitely not the least, August 23 hanggang September 23, Virgo besties. May pagsubok na mangyayari, nakakailanganin ang talino at pag-iingat mula sa nakakataas sa opisina. Lucky number mo for today, lucky number 12. Color naman ay violet. Oy, siya, yan po ang aling binis ko para sa araw na ito, October 7, 2026. Oras po natin, alas 11:41. Sali na po sa ating usapan for our Be the Topic of the Day. Ano ang go-to survival hack mo para kayanin ang init ng panahon dito sa Tacloban o kahit sa ang panig na mundo? Yan, sali na po by sending your kasagutan with your shoutouts and song requests sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Arta Kloban sa inyong Facebook or DJ Buko J, dahil babasahin natin yan isa-isa together with your shoutouts. Sa ngayon, besties, tutok lang, kapit lang, dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station with your all your wonderful hits. Dito pa rin po sa 100.7 FM Arta Kloban, ang inyong vibe sa solid sound trip, ang lupit. Ito, isa to sa aking paborito, The Kings of P-Pop, SB19, for the song Wyatt, Where You At?

You're still tuning in to your number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FM Artaklaban. With your Be The Bestie ng Bayan DJ Buko J. Happy all the way on your program, Be The Ka Vibes. Bago po muna tayo magpaalam, no? Ayan. Basahin muna natin ang huling or ang ating mga kasagutan for our Be The Topic of the Day. Ano ba ang mga go-to survival hack mo para kayanin ang init ng panahon dito sa Pilipinas? Ay, dito talaga sa Pilipinas. Sabi dito ni Jessa ng Barangay 88 Tacloban City, lagi ako perminti may dara nga tumbler na may mahagkot nga tubig. Tapos iwas muna sa araw kapag tanghaling tapat. Simple lang pero effective ito, DJ Buko J, Kuya J Logod. Eto na, sabi naman ni Mark ng downtown area, electric pan plus malamig na tubig plus preskong damit. Amoy tot akon Holy Trinity, pag sobra ka paso. Uy, sobra ka paso, liwat daw. Kapag sobra daw kapaso sa mga coffee shops, anay daw yan natambay para makapagpahagkot ngan makapagpa-work. Ngayon ni Alyssa from Barangay 77. Ito naman, sabi naman ni Carlo ng Abukay, Tacloban City, umbrella talaga. Hindi lang pang-ulan dito or hindi lang pang-ulan ng payong pang-araw din. Lifesaver lalo na kapag naglalakad sa init ng araw. At syempre, last for today, sabi ni Bea ng Sagkan. Uy, parang kilala ko si Bea. Mas madalas akong maligo na, or naliligo kapag super init. Tapos stay indoors muna habang tanghaling tapat. Alright, maraming salamat po ulit sa ating mga besties at mga ka-vibes na sumama sa atin sa araw na ito. 9:30 po hanggang alas 12, Tuesdays hanggang Fridays. Mondays naman po 8 hanggang 10 on your program Be The Ka Vibes with your Be The Bestie.

0: Pina ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix. Thanks.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-vibes Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba kaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
5: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, tayo na pala. Sige po. Magandang magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Atibalado, doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

Atin siyempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kaya naman, ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na to, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan, bukas na po ang ating po namang numero. 0969-226-9623. Para po naman sa ating po namang kwentuhang kalusugan. Bukas na po ang ating po namang numero, mga kaibigan. 0969-226-9623. Tayo po'y live na napapakinggan na sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tayo po'y napapakinggan na dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman, dyan po sa radyo natin Bonpen, ganun din po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Saan nga yung G-Radio San Miguel? And FMR Kamsur, maraming salamat po naman sa inyo. And dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas. Sa lahat po ng mga estasyon ng radyo na nakadutok po naman sa atin ngayon, maraming maraming maraming salamat po naman. Sa iba't ibang lugar po naman sa buong Pilipinas na kasama po natin ngayon sa ating po namang palatuntunan. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Kung may mga kwento po kayo at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Again, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating unumang numero 0969-226-9623. Yung numero na pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Ito mga mensahe po naman sa ating po namang programa na pinapaabot po naman sa atin. First come, first serve po yan mga kaibigan, ha, yung mga text po ninyo. At pwede rin po kayong mag-text ng inyo po namang mga numero. I-text nyo lang po para kami po yung tumawag po sa inyo. Pwede po yun, pwede po yun. Sabi dito Kuya Boy, lagi pong masakit yung likod ko. Pwede bang uminom ng rice coffee? Pwedeng pwede po. Makakatulong po yan sa inyo. At the same time, dapat po ipacheck up po ninyo kung ano po yan para malaman po natin kung ano po talaga yung problema po ninyo sa likod po ninyo mga kaibigan. Ayon po sa datos ano po na nababasa po natin, humigit kumulang po 1 milyong Pilipino ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. So hindi po kayo nag-iisa, ha? Marami po tayo na mga Pinoy, sa ating mga Pinoy na iniinda po naman ang pananakit ng likod. Isa rin daw po yan, sabi po ng datos, na pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may mga kasamang karagdagang kirot din po yan sa gulugod, kalamnan o mga ugat sa likod ang pananakit po ng likod. Karaniwan, nagbumula sa pamamaga, pilay o kaya labis po na strain sa likod mga kaibigan.

Marami po kasi posibleng dahilan, mga kaibigan, ang pananakit ng likod. At ang paggamot po ay nakadepende daw po sa sabi po ng mga eksperto sa sanhi po naman ito. Halimbawa, kung dulot po ng pagkapagod, maaaring sapat na daw po, mga kaibigan, yung pagpapahinga. Subalit kung sanhi po ito ng aksidente o pinsala, kinakailangan ng medical na intervensyon.

0: At sabi po ng mga eksperto, ang pananakit daw po ng likod ay maaaring ikategorya batay po sa haba ng panahon ng pananakit at lugar po na apektado. Ang pag-unawa po sa mga kategoryang ito ay nakakatulong po upang matuko yung sani at mabigyan po ng tamang lunas. Batay po sa pag-aaral, mga uri ng pananakit ng likod. Nandiyan po yung acute back pain na panandalian, karaniwang tumatagal po ng hindi hihigit sa isang buwan, karaniwan itong bigla ang nararamdaman at maaaring matalim o yung tusok-tusok po yung sakit. Ano po, may pakiramdam din daw po ng inflamed, ano po, yung parang nasusunog o kaya matinding kirot sa apektadong bahagi. Madalas itong sanhi po ng pinsala, pilay o yung bigla ang galaw. Meron naman pong isang uri pa na tinatawag na subacute back pain. Nasa pagitan po ito ng acute at yung chronic pain. Ang subacute back pain po ay tumatagal mula po sa 1 hanggang 3 buwan. Base po yan sa mga pag-aaral. Ano po? Ang tindi po ng sakit ay maaaring mag-iba at kadalasang kaya itong pamahalaan ng hindi kailangan ng masinsin ng paggamot. Bagamat maaari daw po itong mga ilangan ng physical na therapy o yung pagbabago po sa pamumuhay. At yung isa pong uri ng sakit ng likod ay yung chronic back pain. Ang chronic back pain po ay pangmatagalan. Tumatagal po ito ng mahigit 3 buwan at sa malalang kaso maaaring magtagal po ng maraming taon. Hindi tulad ng acute pain, ang chronic pain po mga kaibigan ay karaniwang nagsisimula bilang banayad na kirot na unti-unting lumalala sa paglipas po ng panahon. Kadalasan, nangangailangan po ito ng komprehensibong paggamot tulad po ng physical na therapy, may mga gamot at kung minsan po operasyon. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Larry Marasigan po from Philly.
0: Larry Marasigan. Okay. Taga saan po si Tatay Larry?
1: Apo, apo. Philly po, Philly.
0: Philly Kamsur?
1: Apo, apo, apo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Larry?
1: 50.
0: Okay. Tatay Larry, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Dati po, sir. Nag-take na doon niya. Wali nung mga 3 magsita, naigit. Nainom po. Kaso ang hindi ko alam kung bakit pag tumitik ako niyan, hindi ako makakapalo paggabi.
0: Sigurado po kayong rice coffee yun? Sigurado pong rice?
1: R-I-S-E.
0: Sigurado po kayo na apo, rice coffee po yun? Apo.
1: O, kulay gintong dilaw na karton.
0: Apo.
1: Yung kasi gabi-gabi ko po kayo na pakinggan sa radio. Eh, kaya tanda ko po yung inaanan niyo na para tama yung ng
0: nakailang na pong karton kayo, tatay? Nakailang karton na po kayo?
1: Ngayon, naka 3 box na mahigit.
0: Apo.
1: Tapos, nung medyo nahirapan ako tinigil ko muna mga 2 linggo na.
0: 2 linggo na po kayong hindi umiinom ng rice coffee. Ano po yung po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Kasi napakinggan ko yung mga niya sa radio.
0: Oo. May ano po ba kayo? May iniindang karamdaman din po ba kayo?
1: Siguro sa edad ko, medyo may nakakatawa, medyo masakit. Uh-oh. Tapos medyo yung nalalabo yung paningin ko sa kanang parte ng mata ko.
0: Oo.
1: Tapos yung, nakatulong dito sa akin nung may UTI ako. Ito rin naman sa alis. Kaya nga, ganun ako yung pag-inom ng dati, nag-inom rin ako nung matagal na. Nakaalis yun sa UTI ko.
0: Uh-huh.
1: Kaya rin nakaalis noon. Uh-huh. UTI tapos yung sakit sa bato.
0: Okay.
1: Yun ang nakaalis sa atin yung rest of UTI. Kaya, tapos, nung na-stop ko ako noon, ngayon, nung uli akong uminom, kaya bumili ako ako dyan. Ang epekto naman sa akin, ito na nga, sabi ko na ito, nahirapan ako na matulog.
0: Lalo, anong oras po ninyo iniinom yung ating rice coffee?
1: Bali, ang 2 days lang kasi ako umaga, tapos sa hapon.
0: So ngayon po, nung tinigil po ninyo yung pag-inom ng rice coffee, gumanda yung tulog ninyo?
1: Una, katulog na maaga tapos ano, yun lang. Bakit bakit ako ganito yung ano sa akin? Hindi naman ako dati ganito eh. Baka may iba akong ano. Ano yun?
0: Opo, baka po hindi rice hindi coffee. Naman po rice coffee yung sanhi po noon. Baka po may iba po kayong
1: yung nga rin ang, ano.
0: Opo, kasi
1: yung nga rin ang inano ko.
0: Kasi
1: pero ano, ito tuloy ko rin.
0: Kasi first time yun, tatay. Tatay, kasi first time yun. Ikaw lang, ikaw pa lang. Kasi halos lahat po, tatay, kapag umiinom ng rice coffee, inaantok ako, gumaganda yung tulog. Pero hindi ko naman sinasabing hindi po ikaw tama. Malay po natin. Ano talaga. Kaya nga po, tinanong kita kaagad kung tama ba yung produktong iniinom po ninyo. Kasi baka po ibang rice coffee yun. Yung RISE tamang, po yun sa atin.
1: Tama naman.
0: Opo.
1: So sinasabi niyo doon sa describe niyo sa ano.
0: Opo, kaya po. Yes, kaya nga po bukod po doon sa ang problema ninyo ay hindi nakakatulog, natulungan naman kayo ng pagiinom po ng ating rice coffee doon sa inyong sakit sa balakang, sa UTI,
1: sa bato.
0: Yun sa bato, so so okay naman. Tapos yun lang po. Baka lang po tatay, meron lang ibang factor na hindi po kayo o kaya may ginagawa o may naiinom po kayong iba na o baka yung nakakain po kayo.
1: Kasi may tinitik din akong gamot na ano eh, yung sa ano, minsan nag-ano kasi nagtatasang ano ko eh, ang ngiti ko. Yun siguro, baka yun.
0: Although wala yung, naman pong problema kung halimbawa kayo po ay umiinom ng maintenance po ninyo sa blood pressure po ninyo. Wala naman pong problema yan. Wala naman pong side effect. Wala naman pong overdose yun. So, anyway, para po sa akin, ha? Wala pong, para po sa akin, wala pong, kinalaman dun yung ating rice coffee. Bagkos, nakakatulong nga po ito sa inyo. Para, di ba?
1: Hindi ko naman, sir, na, pinopoint sa gano'n.
0: Opo,
1: pero,
0: opo.
1: Ito ulit, para ako mali lang yung ano ko.
0: Kailangan nyo lang po talaga kasi tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Napakaganda po kung itutuloy-tuloy po natin. Opo. Okay po.
1: Sir.
0: Sige po, maraming salamat, tatay, ha. Tapos balitaan nyo ako, tatay, kung talagang, halimbawa, itinuloy-tuloy po ninyo at ganun pa rin, balitaan nyo po ako.
1: Sige po, sir.
0: Okay po. Sige po, Tatay Larry. Maraming salamat po. God bless po, Tatay Larry. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much. Maraming salamat. Si Tatay Larry po ng Pili Camarines Sur. Usapan nga natin, mga kaibigan, yung ano ba talaga? Kasi yung pagtulog po, maraming factors po yon na kailangan po nating alalahanin para po diba? Kasi baka po sa insomnia, pwedeng insomnia po yan. Ang sintomas po ng insomnia ay yung nagkakaiba-iba ngunit karaniwang nauugnay po sa tuloy-tuloy na problema sa tulog po natin na nakaka-apekto po sa physical at saka mental na kalusugan ng isang tao. Ang mga sintomas niyan ay yung hirap kang makatulog, madaling magising sa kalagitnaan ng gabi, hirap makabalik sa pagtulog, pag nagising, maagang paggising, pag aantok o matinding pagkapagod sa araw, pagkamayayamutin, pagbabago ng mood o pagkakabalisa, hirap mag-concentrate o kaya problema sa memorya, pagbaba ng kakayahan po sa pang-araw-araw na gawain. Yan po yung mga tawag dito, sintomas. Yung mga uri naman ng insomnia o yung hirap na makatulog po, mga kaibigan, nandyan din po yung acute insomnia. Mayroon tayong base po sa pag-aaral ay chronic insomnia, may onset insomnia, may maintenance insomnia, meron pong comorbid insomnia, may behavioral insomnia of childhood. So marami pong uri naman po yan. At mga komplikasyon naman kapag hindi po nagagamot ang naturang sakit ay yung pong pagbaba ng kakayahang kognitibo, cognitive, ano po, yung mga issues sa mental na kalusugan, paghina po ng immune system, mas mataas na panganib po sa mga chronic na kondisyon sa kalusugan, mas mataas na posibilidad ng aksidente kapag tayo po ay hirap makatulog, mga suliranin sa lipunan at relasyon, at pagbaba po ng kalidad ng buhay. So napakarami pong factors po nito, mga kaibigan, na dapat po nating isaalang-alang. Kasi talagang mahirap po yung ano yung kapag tayo po ay may problema sa pagtulog. Ano po na talagang dapat po ay nakakatulog po talaga tayo sa buong magdamag ng mahabang oras po, mga kaibigan. Kaya sinasabi po sa mga eksperto na yung pong tulog ang isa po sa mga importanteng parte ng ating po namang araw-araw. Kasi po, mga kaibigan, ang pagtulog, napakalagang gawain po yan ang kailangan po ng katawan upang gumana nga po ng maayos yung ating po namang katawan. At marami din pong factors po, mga kaibigan, na dapat po nating ayusin. At siyempre, may mga katanungan din na gaano katagal ang kumpletong tulog ayon po sa paniniwala at payo po ng mga maraming eksperto. Ang isang tao po na nasa hustong edad, nangangailangan po daw ng hindi bababa sa 8 oras sa tulog sa bawat gabi. Pero yung katanungan po kung yung pong ating po namang rice coffee ay isa po sa mga nagiging sanhi ng hindi makakatulog, mukhang hindi po yun, mga kaibigan.

At para po mga kaibigan na tayo po ay magkaroon ng magandang tulog, iwasan po natin ng iwasan po natin na uminom ng mga yung mga energy drink po mga kaibigan sa gabi, ano po, okay sa hapon. Isa rin po, iwasan din po natin magyosi bago matulog. Hindi rin po magandang uminom ng alak bago matulog. Bagamat akala ng marami, ito po ay kumbaga rason para makatulog tayo kaagad, yung pag-iinom ng alak. Huwag din pong matulog ng gutom, pero huwag din pong matulog ng busog na busog. Gawin din po natin mga kaibigan na mag-exercise tuwing hapon bago kumain ng hapunan ng mga 30 minutes. At siguraduhin pong maayos at maliwalas ang inyo po namang kwarto bago matulog. Patayin ang ilaw at iwasan po yung magkaroon ng maliwanag na ilaw sa bintana. At siguraduhin din pong walang mga maiingay na naririnig. At bago matulog, huwag na pong mag-isip ng mga bagay na nakakabahala o nakakabalisa. Magbasa po ng libro, gaya po ng nobela o kaya ng Biblia, na nakakawala ng mga bagay na mabigat sa isip. Iwasan din po yung magtrabaho sa kama gamit po ng laptop o tablet. O manood po naman ng sa cellphone. At gawin pong regular ang oras ng tulog po mga kaibigan. At ng pagbangon po mga kaibigan. Dapat regular po. Kung alimbawa alas 8, alas 9 kayo natutulog po ng gabi, gawin po yung regular na gawing alas 9 lagi. At makakatulong nga po yung atin po namang rice coffee dyan para dun po sa mga nahihirapan pong gumawa ng tulog. May mga gamot din po na iniinom pero sabi nga po natin na karamihan po dito nangangailangan po ng special na reseta mula po sa iyong doktor. Dahil po ang mga ito ay may maraming side effects po yung mga gamot na yan. Galing po sa pampatulog po mga kaibigan. Kaya mas maigi po na magpatingin muna sa doktor para ikaw po ay ma-examine at upang malaman kung alin pong gamot ang nararapat po sa inyo. Pero sinasabi ko po sa inyo, malaki po ang maitutulong ng araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Kung sakali naman po na ang sanhi ng insomnia o kaya nang hindi po nakakatulog ay maaaring sakit sa pag-iwas po sa saning ito, maaari din pong baguhin yung sleeping habits po natin. Sapagkat maaari din po ito ang dahilan ng hirap na sa pagtulog po ninyo. Kung hindi pa, umiepekto po yung mga hakbang na ganito, ang doktor po ay maaari magrekomenda ng ilang behavioral therapy na makakatulong po sa pagtulog. Layunin po kasi ng therapy na yan. Na ituro po sa pasyente yung mga tamang sleeping habits o yung mga dapat na hindi gawin o dapat gawin bago matulog. Mga ilang relaxation therapy din na itinuturo na makakatulong po sa mas mahaba at malalim na tulog.

0: Basta po araw-arawin po mga kaibigan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Makakatulong po yan sa ating po namang kalusugan. Kung ito po yung araw-araw po nating gagamitin, iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Taglay po nito kasi mga kaibigan yung nutrisyon na kung minsan yan po yung kakulangan sa ating po namang katawan. Yung nutrisyon na yun mga kaibigan ay kailangan na kumpleto po tayo noon para po naman sa hindi lang po sa pagtulog kundi sa buong kalusugan po natin. So yung pong pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po ay malaking bagay po sa atin para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time po mga kaibigan, malinisan po naman ang buong katawan po natin mga kaibigan. Galing po naman doon sa mga basura na na-stack na po dyan sa loob po ng ating katawan. Kailangan pong maalis yun sa pamamagitan po naman ng tamang nutrisyon dahil po naman sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar ang ating po naman produkto mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat at hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
3: healthy family. FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!
5: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
2: Mga pag-atakma sinirangan Visayas ng syudadan Tacloban, Oktubre 7, tuig 2020, sa isi Miyerkules ng adlaw na itong oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 12:34. Live kita yan ang nagkikita na Facebook page sa Narangkada Balita ng PRTV. Kaupo dito ng Bugos ang puwarasan PRTV News Team ako yung Noel Yogo. Nga na ito nagpapadangat ang mga presko ng magpasong mga notisya yan ang oras. Nga na ito ang mga laray uluhan. Katon siyahan nga headline, publiko ginpapaganda mo posible nga pagitas sa sukot itong kuryente nga nagsub nga mga brownout o panahon ito na grabe nga El Nino. Expulsion o katanggal eskulahan, eksisiro itong mga sadyante nga magbubuhatin mga panarhog. Yan pero naman nga mga turista Rayon 8 diri na uupo na opisyal nga talaan mahitud nga diri gin lilista hiton mga hotel. Nga na mo na itong mga laray uluhan, masunod naman na naton mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya yan ang oras. Mahugot yan na ito na panawagan na publikohan Department of Energy nga magbuhat ng mga pangandaman ha posibleng pagitas sa sukot itong kuryente nga sugad man itong mga agsub nga brownout labi na hito na maraot nga epekto nga dara hiton El Nino phenomenon. At itong report ni Jay Barion.
3: Ginkakabarakaan nga posible abaton ang hataas nga sukot ang kuryente nga agsub nga brownout dara hiton epektuhan severe El Nino. Inibase ang mahugot ng pagpahimatngon ng Department of Energy sanglit ginhanglan good nga magandam ang publiko. Ginmalatumatan ahan siya nga maiha nga pagparasuhan panahon in magriresultahan pagpalyahan coal-fired power plants. Ginkakabarakaan ang posibleng gihapon nga magdurutin paghingulang ha suplahin tubig nga makakapektar ha hydroelectric power plants. Nga ni ginhangyupahan DOE nga diri magkinaraghin elektrisidad kundi himu unan makangayan pitad ngan magimit-imit akong sumuhan kuryente. Antisini, ang gobyerno ay nagpailarom nahin 106 nga mga bungtuhan 5 nga rehiyon na nasod. Dino sa nahini itong sinirangan Visayas na posibleng maapektaran. Nagtikang ang El Nino phenomenon na nasod yan ang bulan nga ginbabanabana nga maabot pa iniha bulan han Marso o Hunyo sunod nga tuig. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Mahugot naman yan ang again paimatngon itong pamunuan ng Department of Education ng mga estudyante nga sugad man itong mga natutuinan nga ahensya na aton gobyerno pati na itong CHED nga posible expulsion o pagkatanggala eskulahan na nagsirota hadton mga mapapamatudan itong mapagbuhatin mga panarhog. At itong report ni Jay Barion.
3: Mahugot yan ang paimatngon ang pamunuan ng Biliran Province State University nga dirihira magruruhaduha nga tanggalon mismo eskwelahan ang usang estudyante nga magproprobar hinpagtarhog nga magdudurot hinpiligro hasuludhan universidad. Manggud ang panhulga inusang nga gius nga ginkukonsidera nga seryoso nga kasaypanan hailarumhan BIPSU student handbook. Kun mapamatud-an nga makasalahin seryoso ang usang estudyante inaatubangon hini an mabugat nga zero for expulsion o katanggal high schoolahan. Sanglit hugot nga ginawhag han administrasyon han universidad ang tanang estudyante nga maging responsable haira mga gius kundi lugod magburublig nga may pabilin ang kahimiyangan ngan katalwasan han maong eskwelahan. Manunumduman didan Lunes an aga nagkaada hintensyon sa Kubhan campus mahitungod han ginaaligar nga panarhog. Ang insidente ang gintutuhan may dausang estudyante nga nahidabi ha maong panhitabo din gintarhog hini an iya instructor. Manunumduman duwat nga nakaduhan na kabeses ito nahipatik hin panhulga ha BIPSU. Gintatalingwa pa hining estasyon nga maaruan hin pamahayag ang presidente hanas sabi nga eskwelahan. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Samtang pira naman ng mga turista din hiaton dapit ang diri na hilalaki pa opisyal nga talaan mahitungod nga diri ginilista itong pipira nga mga hotel. Aditong report ni Don Leandro Chu.
4: Halo yun, ito ni taas nga ihapin mga turista riyon 8 nag-agi nga mga tuig. May ada daw tao itong diri na uupod ha opisyal nga talaan komo turista nga nauupod ha opisyal nga ihap. Sumula Department of Economy, Planning and Development, Regional Office 8. May ada mang gudaw mga hotel nga diri ginlilista ito nira mga guest kung turista o diri salit diri nalalakip ha datos. Hala rin itong Department of Tourism, Regional Office 8. Ini itong usaha mga angay tagan hinbugat halo yung nga diri daw ini dako nga isyo. Halain nga bain itaas lagyapon ito niyapin mga turista nga nabisita rin 8 nga subaya datos han DOT Region 8. 781,000 itong overnight guest unahuron haos nga lugar. Ngan 1.7 million naman ang same day guest o mga turista nga naulila pagkakakulop. Ito nga datos intikang Enero nga Hunyo tuig 2026 kundiin 24 million in mga langyawanon. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Masa naman nga mega job fair. Ito na katalaan pag dumaraw na itong Department of Labor and Employment Regional Office 8 hindi nga maabot nga Oktubre 10. Hindi nga higayon kung 1,200 ng mga job opportunities. Ito na katalaan abrihan. At itong report ni Jay Barion.
3: Tara, trabaho G. Ini itong tema na katalaan pag dumaraw nga mega job fair ha Department of Labor and Employment East Visayas. Yan ang Oktubre 10, 2026 sa Tacloban City Convention Center. May 17 ng mga private companies itong maapi ngan mag-aabrihin 1,200 ng mga job opportunities ngadto mga job seekers. Sanglit ginaghatan doli nga kuhaon higayon han mga interesadong aplikante ini nga oportunidad para ngadto naman hamaruroyagon nga mag-apply, magdaralahin updated resume, valid ID ngan iba pa nga mga pagkikinanglanon nga dokumento kumo pangandaman ha pagbubuhaton nga on-the-spot interview. Ana sabi nga mega job fair in abri ngadto mga fresh graduate first time job seeker nga ng mga may na experience in pamilinghin mga bagong nga trabaho. Nanunuyog yahapon ang aktividad nga mahiran ni ito mga programang gobyerno nga makonektar hin direkta ang mga aplikante ang mga employer para dayon makabiling nga makarawat hin maupay nga trabaho. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: May ina naman 14 ng top tourist destination ng Rayon 8 nga mabibilingan haunong mga probinsya o sa mga pinakamakasaysayan ng Ginda Dayo good itong mga San Anamo itong San Juanico Bridge habaon dari itong Leyte ng Samar labat lain yung sa gihapon ng Ginda Dayo itong Leyte Landing Memorial Park o MacArthur Park kapalo Leyte ng Limasawa Island ha Southern Leyte ang kunding dumara itong pinakasyan ng Catholic Masanasod ininpiralahan mga Ginda Dayo Rayon 8 nga nakapag-generate ng suma total 39 billion pesos ng revenue han nakalabay ng tuig. Sumalakan Department of Tourism Regional Office 8 Director Maria Caterina Apostol inin mahituro ito ni taas ng ihap itong mga turista tikang hatong tuig 2025 nga umabot ang 9.3 million katao nga kundin 90 million iniin mga langyawanon. Yan na naman nga tuig umabot na 2.5 million ito niya pang mga turista nga nakaniya sinirangan Visayas. 24 mil naman ini lang iwanon. Nilalaw man naman nga mahitaas pa ini nga hiyap manggudo sa mga nakakaapekto itong turismo amat o mahal nga presyon krudo nga nagre-resulta liwat itong paghitaas han pamasahe nga iba pa nga mga serbisyo.
5: Arangkada Police Report. Nagangkonhin mga tinigbasan nga kasamdan ang 53 anyos nga biktima nga driver nga ginkilala kan alias Gar moman initigdala nga paninigbason kakulupan maagahon dito sa barangay bahay San Miguel Leyte ang suspect ang ginkilala naman kan alias Ver 59 anyos nga residente han nasabi nga lugar. Base initial nga investigasyon han San Miguel Municipal Police Station inagawas nga pasado alas 4 han maagahon han ang suspect ang kumadto ha panimalay han biktima ngan tigdala ini nga gin paninigbas. Ang biktima ang gindarang at tuha St. Paul's Hospital para tagaan hin medical nga atensyon para han iya mga ginangkon nga mga kasamdan ha magkontrolilain nga parte hin ialawas. Ang suspect naman kalakip han gingamit hin nga hinga ni Juan in gindarang at tuha San Miguel Municipal Police Station para han saktong disposisyon ngan iniin nakatalaan o matubang hin kaso nga frustrated homicide samtang ginbibiling paliwat itong medical record haligasyon nga ang suspect in may diferensya ha panhunahuna. Dan Kirk Rikyaz, Arangkada Balita.
6: Arangkada Arangkada weather update.
2: Intertropical convergence zone ito nakakaapekta Visayas, Mindanao ngan Palawan. Inito nagdadarahin urog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang nga mga paguran ngan pagdalugdog ngan kikilata na sabi nga mga lugar. Northeasterly wind flow naman ito nagdadarahin urog nga madampog nga kalangitan nga may damauran nga panahon. Habatanes ngan Cagayan. Samtang ito Metro Manila ngan iba pa nga parte itong Luzon in magkakamiyada naman ino sa nga madampog nga kalangitan. Labot la naman han mga puro-puro nga paguran dara naman hiton localized thunderstorms. Namot po ang naging kabug-usan itong aton mga notisya ng oras para itong kadugangan nga may impormasyon nga magpasong ang mga balita. Bisitala niyo ang Facebook pages Han Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na itong FMR app, App Store ng Play Store. Makikita ang gihapon itong Arangkada sa YouTube. Search lang PRTV Tacloban, ilike ito, mag-subscribe nga ni-click ang notification bell para maging updated na itong mga pinakabagong mga videos. Nangaranhan bugos nga po arsahan PRTV News team. Ako'y Noel Liogoy. Damang salamat mo pingatak na yung tanan. Nang masunod na ito ng Saint Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso. DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart, and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip, 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio. Favorite.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! Good Vibes!
2: Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Narito ang ating 3-digit lotto swerte result kagabi ng alas 9, Martes, October 6, 892. Ulitin ko, 892.
2: FM Radio! The Vibes!
3: Ang lupit!
4: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan.

0: Aluminum polycotton, 7-cha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa Bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Polycopter, Semancha, Malupit, Sahamaimo, Mabait, Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapupo po ako. Tsaka pansarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: FM Radio! Good vibes!
5: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays.

0: Kape, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga

0: bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat donor.
1: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako. Baka ka masasama pa sa katawan ko kung mag-donate.
2: Oops! Paglilinaw!
0: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
3: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
2: Oops! Paglilinaw!
0: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program. Narito ang ating 3-digit Lotto Suerte result ngayong alas 12 ng hapon, Miyerkules, October 7, 274. Ulitin ko, 274.
5: FM Radio, the vibes
6: and the facts.
7: The time now on FMR. It's 3 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Pabili sa mga butika.
4: FM Radio, The Vibes!
5: Ang lupet!
0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
4: FM Radio, The Vibes!
5: Ang lupet!
6: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
7: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
8: Para sa malinis na dugo,
9: DGX 500.
8: Para sa malusog na tay,
9: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
9: ang DGX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DGX 500.
10: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
11: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Ka-Vibes a sound trip!
12: The time now on FMR. It's 3:30.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero plus ahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 4:02.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
2: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Talk Laban, the voice behind the hit. Para Luman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and it's Showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Bimmy.
3: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
2: Addie, Baby Dolls, Bini, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad. Kung paboritong alternative hits ang maririnig, swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Cutter, Saman Chat, Malupit, Sakamay mo, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko ng akong gitsugar. Swerte gid nataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pag kaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawad mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapansalawas ang tao.
2: DTX 500, mapalisa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tag Loban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 4:45.
1: Problema sa final liver?
2: Mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience. Tikan kan Jeremy G, Kaya, Mackie, ngan SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7, ngan Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Main Real Street para mo mabaruan ining mga product ng latest features. Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Radio. The vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ng hapon, Miyerkules, October 7, 274. Ulitin ko, 274.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Pilipinas prime time ngayon. Dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang
8: The Secret of Health.
7: Ito po ang inyong mga

0: at UTI. Ang alkaloids, Sir Wing, na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng anti-cyst at anti-tumor properties dahil isinasaayos nito ang apoptosis ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng abnormal na pagtubo at pagdami ng mga cells. Makakatulong din ito sa mga nakakaranas sa kasalukuyan ng mga cyst at tumors, benign man o cancerous, dahil sa taglay nitong anti-metastatic effects naiwasang kumalat at dumami ang mga cancerosis at tumors. Para maiwasang tamaan ng mga malalang sakit dulot ng mga viruses at bakterya at para mabilis matunaw ang mga cyst at tumors sa pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mairitahin, moody at mabilis bang sumpungin ang init ng ulo? Eh nako, baka menopausal syndrome na yan. Isa ho sa mga nabebenepisyuhan ng araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix ay ang mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal symptoms, di ba, Doc?
0: Yes, ang mga hot flashes, Sir Wing, at pagpapawis sa gabi ay mga karaniwang sintomas yan ng menopause transition na nakakaapekto sa higit sa 80% ng mga kababaihan. Batay sa isinagawang mga pagsusuri na ang isoflavones na meron po sa Santon Plus Coffee Mix ay maaaring makatulong na bawasan ang dalas ng mga hot flashes sa panahon ng pre-menopausal at menopausal period. Ito rin ay maaaring makatulong na mapabuti ang mga pagbabago sa mood at pagkapagod na naranasan ng ilang kababaihan na nagmi-menopause.
5: Ito, kaya para maiwasan po yung mga ganyang uri ng discomfort tuwing menopause, ugaliing uminom araw-araw hon ang masarap, healthy at friendly na Santon Plus Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, magiging healthy ka pa!
6: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ulitin ko po, para maiwasan ang mga impeksyon at pagtubo ng mga cyst at tumor sa katawan, ugaliin ang pag-inom ng Santon Plus Gold na mayaman sa bioactive ingredients na alkaloids. At para maiwasang uminit ang ulo ng mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal syndrome, pahigupin po ng mainit na Santon Plus Coffee Mix na mayaman sa isoflavones.
5: Ang mga produkto na yan, Santon Plus Coffee Mix, ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan, second floor, Crown Land Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pumuling napakinggan ang mahalagang kaalaman na pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga Bantay Kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
0: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
7: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: FM Radio, the vibes
9: and the fact.
10: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your

0: lupet.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: maupay ng dakna sinerangan Visayas ng siyudad ng Tacloban. Live kita nga nakikitaan sa Facebook pages, hanarang kada balita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos ng puwersa ng PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon nga atuling papadangan. Ang mga presko nga magpasaala notisya nga nahikayan bugos ng puwersa ng PRTV News Team nga natak na. Nga hatun mga laray, ulham!
1: Publiko ginpapapagandama posible pagita sa sukotang kuryente nga agsub nga brownout ha panahon niton makusog nga El Nino. Expulsion o katanggal eskwelahan igsisiro ta mga estudyante nga magihimohin panarhog. Pira nga turista rayon 8 diri nauupod opisyal nga talaan mahitungod nga diri ginlilistahin mga hotel. Mega job fair nakatalaan pag dumaraw na Dolly 8 yan ang Oktubre G's. 1,200 nga job opportunities aabrihan. Turismo rayon 8 nakakontribuyer ng 39 bilyon peso sa GDP. Ngan, 53 anyos nga driver sa Maran mahuman paninigbason ha San Miguel Leyte.
0: Arangkada. Ngan yan na hatun mga katukiban. Hatun siya notisya lokal. Publiko ginpapagandam ha posible paghataas han sukutan kuryente ngan agsob nga brownout ta panahon itong very strong El Nino. Adito detalye ng report.
2: Arangkada.
3: Ginkakabarakaan nga posible abaton an hataas nga sukutan kuryente ngan agsob nga brownout dara hiton epektuhan severe El Nino. Inibase an mahugot nga pagpahimatngon ng Department of Energy sanglit ginhanglan gud nga magandam an publiko. Ginmalatumat han ahan siya ngan maiha nga pagparasuhan panahon in magriresulta han pagpalyahan coal fired power plants.
4: Dire na maupay kay mamanggo dito sinisering pa man nga kun nag ihinitaas pa yan itong gasolina taset mga kuryente. O sa gihapon ito tamon baga nababarakaan, gihapon ito tamon pangabuhi. Kaya di rin agad kami nagpapakakuan. Baray din pa tamon tagsa-tagsa ng mga kuan. Tugad itong bilang kuryente. Pataas gihapon na. But basta na di rin ako, di rin na maupay. 4,000. May adaman nera. Ginahatag nga bill kaso din namang guda ko ito nagbabasa nga mga kuwan pagkikita ko itong bill nga amo ito
5: dinot talaga 4,000 pesos ang itayaran
4: waray na kita naghinahinay ga dito dati 1,000 plus nag 2,000 nag 3,000 nasta yan na nag mga 4,000 plus na
6: pagkakuan waray mga kita't may himo hirat magburo hirat magpaubo sa lito hirat magkomba paagin. Kuhan nga, di rin na maginataas yung doro. Eksakto lang ba? Mga, makaka-akusit mga tao pag bayad niya. Da ako itong binabayaran, sir. Da akong doro tipik to. Ano amon tag 1,000 plus lang. Sobra 2,000 na yun. O tong rito nga, paginataas ito kurinti. Makuro na kibutan kahit mapapilit ng papilit. May mga estudyante kita. Pinukuro pa, masahe pa lang adaan.
3: Ginkakabarakaan ang posibleng gihapon nga magdurutin paghingulang ha suplahin tubig nga makakapektar ha hydroelectric power plants.
7: Di man pagadlok pero danla nga nagpapahimat mo niya natong Department of Energy nga ito ha publiko nga seryosohon nga pagandaman ining posibleng hulga hiton El Nino parte nga ito hiton sukot hiton kuryente.
3: Nga ni ginhangyupahan DOE nga diri magkinaraghin elektrisidad kundi himuon ang makangayan pitad nga magimit-imit akong subhan kuryente. Antisini ang gobyerno ay nagpailarom nahin 106 nga mga bungtuhan 5 nga rehiyon na nasod dino sa nahini itong sinirangan Visayas nga posibli maapiktaran. Nagtikang ang El Nino phenomenon na nasod yan ang bulan nga ginbabanaban nga maabot pa inihabulan ng Marso o Hunyo sunod nga tuig. Jay Barayon, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Expulsion o katanggal sa eskwelahan igsisirot ang mga estudyante nga maghihimuhin panarhog. Adito report.
2: Arangkada.
3: Mahugot tinagpahimat ngun ang pamunuan han Biliran Province State University nga diri hira magruruha-duha nga tanggalon mismo eskwelahan ang usang estudyante nga magpurprobar hin pagtarhog ngan magdudurot hin peligro hasulod han universidad. Mangud an panhulgay nusa nga gius sa ginkukonsidera nga seryoso nga kasaypanan ha ilarom han BIPSU student handbook kun mapamatud-an nga makasalahin seryoso ang usang estudyante inaatubangon hini an mabugat nga 04 expulsion o katanggal high eskwelahan. Sang litugot na ginawhag han administrasyon han universidad ang tanang estudyante nga maging responsable hayra magius kundi lugod magburublig nga may pabilin ang kahimiyangan ngan katalwasan han maong eskwelahan. Manunumduman didan Lunes an aga nagkaada hintensyon sa Kuban campus mahitungod han ginaaligar nga panarhog. Ang insidente ang gintutuhan may da usang estudyante nga nahidabi ha maong panhitabo din gintarhog hini an iya instructor. Manunumduman duwat nga nakaduhan na kabeses ito na hipatik in panhulga ha BIPSU. Gintatalingwa pa hining estasyon nga maaruanhin pamahayag ang presidente hana sabi nga eskwelahan. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang pirang nga turista hariyon 8 diri na upod opisyal nga talaan tungod nga diri daw ikin lilista hin mga hotel. Don Lianuchu, ha report.
2: Arangkada.
8: Haloyo ito ni taas nga ihapin mga turista rin 8 nag-agi nga mga tuig. May ada daw tawo itong diri nauupod ha opisyal nga talaan komo turista nga nauupod ha opisyal nga ihap. Sumula ha Department of Economy, Planning and Development, Regional Office 8. May ada mang gudaw mga hotel nga diri ginlilista ito nira mga guest kung turista o diri salit diri nalalakip ha datos. Hailarom itong Department of Tourism, Regional Office 8.
9: However, if we count only hotel guests, no, these visitors disappear from our data, no, and we miss an important part of the tourism economy. You know why? Because not all hotels report. It's not really that, ano naman, it's not a deadly issue, no, but still it's an issue. The issue of underreporting, no, on tourism.
8: Initon usaha mga angay tagan hin bugat haloy nga diri daw ini dako nga isyu. Halain nga bain ni taas lagyapon ito niyapin mga turista nga nabisita rayon 8 nga subay datos han DOT Region 8. 781,000 iton overnight guest unahuron ha usa nga lugar. Ngan 1.7 million naman ang same day guest o mga turista nga naulila pagkakakulop.
10: Every increase, decrease, percentage or trend can tell us something about what is happening on the ground. Let us see them as evidence that helps us make better decisions. And let us see them as a beacon toward a tourism sector that is more inclusive, more resilient, and more sustainable.
8: Ito nga datos intikang Enero nga Hunyo tuig 2026 kundi in 24 million in mga langyawanon. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Mopay naman yung sumat, Mega Job Fair nakatalaan pagdumaraon han Dole 8 yan na nga Oktubre 10. Sin 1,200 nga job opportunities aabrihan. Kung ano niya ato ni Baruan, ipinagin ng report.
2: Arangkada.
3: Tara, trabaho G. Ini itong tema ha nakatalaan pag dumaraon nga Mega Job Fair ha Department of Labor Unemployment Eastern Visayas yan ang Oktubre 10, 2026 sa Tacloban City Convention Center. 27 ang mga private companies itong maapi ngan mag-aabrihin 1,200 ng mga job opportunities ngadto mga job seekers. Sanglit ginaghat han doli nga kuhaon higayon han mga interesadong aplikante ini nga oportunidad para ngadto naman ha maruruyagon nga mag-apply magdaralahin updated resume valid ID ngan iba pa nga mga pagkikinanglanon nga dokumento kumupangandaman ha pagbubuhaton nga on the spot interview.
11: To be exact, as of yesterday, there were 27 private employers who will be joining us. Hopefully may madugang pa po ano. So they will be offering more than 1,000 jobs, local jobs for the benefit of our job seekers sa Tacloban City and han mga nearby municipalities po na kaya maka kadtuhit aton venue. For now po local lang amo ni offer. I don't know, we have still days to come if we can still have the DMW partner with us para mag-offer hirahin overseas. Pero based on the information given to me, we will be offering local jobs para pohan aton mga namimiling in trabaho.
3: Ana sabi ng mega job fair in Abre nga to mga fresh graduate, first-time job seeker nga na mga may na experience in pamilinghin mga bagong trabaho.
11: It's open to all actually. All of our job fairs, we are really aiming for an inclusive one. College graduates, fresh graduates, even undergrad. Kasi depende po ha, may dakita mga employers na nagbibiling gihapon ng particular mga positions na hindi naman nagre-require ng mga baccalaureate degrees. So even our senior high school graduates can also try and join the job fair. This is open to all. So rin pa, dirirang ay mag-alang pagkadto. They can join us. Sering pa.
3: Nanunuyo gihapon ang aktibidad nga mahiran ni ito ng programang gobyerno ngan makonektar hindirekta ang mga aplikante ang mga employer para dayon makabiling ngan makarawat hin maupay nga trabaho. Jay Barion, Arangkada. Balita.
2: Arangkada.
0: Halain nga sumat lokal, turismo Rion 8 nakakontribuer hin 39 milyones pesos na GDP. Don Leandro Chu, Akatukiman.
2: Arangkada.
8: Mayala 14 nga top tourist destination itong Rehiyon 8 nga mabibilingan ha unom nga mga probinsya. Usaha pinaka makasaysayan nga gindadayo ang San Juanico Bridge habang diritong Leyte nga summer. Labot ito sa Gyapon ha gindadayo ang Leyte Landing Memorial Park o MacArthur Park kapalo Leyte nga Liwasawa Island na Southern Leyte kundi gindumaran pinakasaan nga Catholic Masa nasud. Iniimperalaha mga gindadayo ha Rehiyon 8 nga nag-generate na hinsoma total 39 milyones pesos nga revenue ha nakalabay nga tuig. Sumula ka Department of Tourism Regional Office 8 Regional Director Maria Catherine Apostol. Inintungunan ni taas ang iyapan mga turista tingang itong tuig 2025 nga umabutahan 9.3 million katawo kundi in 90 million in mga langyawanon.
10: Behind every number is a visitor, a tourism worker, a business, a community, and a destination. Our goal is not simply to attract more visitors, but to ensure that the tourism growth translates into better opportunities para han atong komunidad, stronger local enterprises, and more sustainable destinations.
8: Yan naman nga tuig, umabot na ha 2.5 million itong ihapin mga turista nga nakaniya sinira ng Visayas. 24 million niin mga langyawanon. Nilalauman nga mahitaas pa ini nga ihap. Manggod, usa daw ha nakakapekto itong turismo. An mahal nga presyo in krudo nga nagre-resulta liwa habang itaas ang mamasahe nga iba pa nga serbisyo. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Sobra naman 900 na individual na taganin sirot han LPPO. Highlight ng implementasyon han Safer Cities ha probinsya han Leyte. Dan Kirkikies, ha detalye.
2: Arangkada.
1: Ha nagpapadayon ng implementasyon han Leyte Police Provincial Office haliderato ni Provincial Director Police Colonel Celerino Sacro Jr. ha programa nga Safer Cities in maabot na ha sobra 900 ng individual ang natagaan hin kaangayan nga sirot o aksyon nakakulup nga adlaw. Ang mga nasabing individual in namultahan, na reprimand o natagaan hin pagpahinumdum kabay nitong irabayolasyon base ito na eksiher nga mga ordinansa hakada tagsabungto ha probinsya Leyte.
12: Ha kakulop October 5, 2026 may ada kitahin 984 nga mga individual nga gin fine, gin reprimand o gin advisan tungod an iba-iba nga violations. Breakdown ni traffic ordinance violations may ada 185 ang gin fine. Ang mga half naked naman may ada kita 412. Kay nakitan gud dito ran ka pulisan na nagpapatrol nga nagwaray talaga bado. Pero di naman gadaan wari ubos. Kasagaran ang igbaw la. Upper. Wari pa ako nabatian yan. Baga, pati ubos waray. And then, 87, nga, ang gin-advisan niya umuli tungodhan pag lapas sa curfew hours.
13: For the minors,
12: hindi ma'am? Opo, sa mga minors. Gin ko-coordinate ni Hira di SWD, MSWD, tapos hindi dulong pa ito Hira. Ang natin kapulisan. Ngan, may dagyahapon na reprimand, gin-reprimand ang pag-inom ha publiko. Apang publiko nga lugar, 157. Ngan, para naman, no smoking ordinance violations, 9 and gin fine.
3: Inimanggod nga programa in nanunuyo nga mapabilin itong disiplina itong publiko, mapakusog itong kahimyangan nga masigurado nga taluwas ang komunidad habugos nga probinsyahan Leyte.
12: Alamon panawagan ha mga Leyteño nga buligi kami niyo, buligin aton mga kapulisan nga mapadayon ang kahimyang, ang peace and order itong aton komunidad. Sundo naton ang mga local ordinances. Nga siyempre, likyan naton ang pag-inom, pag-sigarilyo, ha, mga pampubliko nga lugar. Kay nakaka-isturbo kita yung ibang tao. Dida, nakaka-isturbo kita yung ibang mga tao. Labi na din, delikado ang second-hand smoke. Nga, respetuho naton ang curfew regulations. Nga, maging responsible kita ng mga citizens.
3: Dan Kirk Rikyaz, Arang Kada Balita.
2: Arangkada! Arangkada Police Report! Arangkada Police Report!
0: 53 anyos nga driver sa Maran, mauman panigbason, kakulop dito sa San Miguel Leyte. Adito na katukiban yung report kan Dan Kirk Rikyaz.
2: Arangkada!
3: Nag-angkunhin mga tinigbasan nga kasamdan ang 53 anyos nga biktima nga driver nga ginkilala kan alias Gar mauman initigdal nga paninigbason kakulupan maagahon dito sa barangay Bahay San Miguel Leyte. Ang suspect ang ginkilala naman kan alias Ver, 59 anyos nga residente han nasabi nga lugar. Base inisyal nga investigasyon han San Miguel Municipal Police Station inagawas nga pasado alas 4 han maagahon han ang suspect ang kumadto ha panimalay han biktima nga tigdala ini nga gin paninigbas sa
13: an naitabok didan pasado na alas 4 na kita ni suspect sa era balay kay parakat damo ko ini kay dani ini nga araw ini sugas apparently waray iya katagi do sumulod din era balay tapos ito may tarana na sarat an sarat ay amoy to niyan ginagamit an pagkuwat tuba panitot niya inin kawit tawag it din sarat but talaga iton ini mataro mito ni Andoro. So, kita, waray rason, paninikbas ini aton victim dahil mga sambat na pamot, niya, tungod niya pan fokus na diri niya maiguhin lawas, ay lawas. So, parang naigol talaga, pinaka kung na higuhin sa kadin niya left hand. May adin niya kamot, may adin niya siko, arani niya siko, o dyan niya ulo, may adin niya.
3: Ang biktima ang gindarang at tuha St. Paul's Hospital para tagaan hinbidikal ng atensyon na parahan iya mga ginangkon ng mga kasamdan na magkadrodilain ng partihan iya lawas. Ang suspect naman na kalakipan gingamit hininga hinga ni Juan ang gindarang at tuha San Miguel Municipal Police Station parahan saktong disposisyon na ngan iniin nakatalaan o matubang hinkaso ng frustrated homicide samtang ginbibiling paliwat itong medical record haligasyon na ang suspect in may diferensya hapan huna-huna.
13: Ang suspect, allegedly, may na po niya mentally ill. So, allegedly lang eh, binibiling na ito niya na ang medical record talaga niya. So, par yan na ginpadalagan na ito ng mga investigador natin kung talaga hindi na era pamilya or dito na side talaga may ada. Pero pagkaya na, waray pa po kami nakakapsan na documents regarding ito. So, par ipapadayin po naman pag-file ng kaso.
3: Dan Kirk Rikyaz, Arang Kada Balita.
2: Arangkada!
0: Nanabang tuwa na kinkabugusan, hanato ng notisya. Yan ang nga oras para ang kadugangan niya may impormasyon ng magpaso ng mga balita. Bisitahan ang Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gapon niyo may download ang FM radio app sa Play Store ng App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe. Ginaklik ang notification bell para mga pinakabago ng update. Nanhangaran ang bugos ng puwersa han PRTV News team. Ako, PJ Barion, nanmopeng oras, ato nga tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Dito ni Maans Makapagals, which is plural.
2: Yes. Kasi more than 1 hour. So
1: yeah,
2: more
1: so
2: than...
1: naging plural na siya. Nag-multiply na siya. Anyway, so, napakinggan na nga po natin sa araw pong ito yung pong mga testimonya na iba-iba mga bank executives doon po sa mga bank accounts na iniuugnay either kay VP Sara Duterte mismo sa pangalan niya or sa pangalan ng kanyang esposo na si Attorney Manasseh Scarpio. So ilan, marami-rami din ito, no? Yung ending balances kasi ang hinihingi ni Senator Judge Tito Soto, magkakano na lumalabas?
2: Yung lahat, oo nga, ayun yung ibibigay yata. Pero marami-rami rin din itong ano, ha?
1: Sa insurance
2: mga
1: policy.
2: Life plans, ha?
1: Yes, oo. Na-ano ka ba doon? Na-antig ka ba? Dahil sa, bakit ang dami niyang insurance policies?
2: Hindi, nagulat nga
1: in
2: ako.
1: In one year,
2: eh.
1: Iba-ibang insurance policies.
2: Ayun nga, nagulat nga ako, Tony. Kasi nga, usually, isa, dalawa, enough na yon. Hanggang mag-retire ka ng 60 years old.
1: Oo, hanggang sa mag-mature na yung policy mo, diba?
2: Eh, nagtataka rin ako, 100 yung nakalagay doon sa isa, diba?
1: Ganun kadami, yes. At saka hindi lang ito, dahil kanina, well, nag-umpisa pa lang tayo dun sa dalawang insurance companies. No? Yung nauna dito, yung FWD Life Insurance Corporation. Ang umupo namang testigo dito ay yung kanilang Chief Legal and Compliance Officer, si Teroy Roman. At nabanggit nga po niya na merong 2024 insurance policy si Attorney Manasseh Scarpio na ang binayad na premium ay $10.6 million at ang naging insured value nito, a face value nito ay $13.2 million, partner. Ano ba? Bumalik na ba? Nandito na, wala pa? Ano, bakit nakalagay live? Hindi pala. Sige. So, naka-break pa tayo? O live na ba? Ano ba? Ito, kahit yung ating sariling impeachment court staff nalito na rin. Live ba kayo? Itong pinapakita?
2: Bumalik na.
1: Sige. Balik po tayo muna sa impeachment court bago malito si Yuki, ha?
3: The policy owner is Manasseh Scarpio.
4: Kailan po kinuha ang
3: insurance investment? The policy was issued last March 6, 2019.

0: Ay, sa loob ng sewage treatment plant ang tatlong miyembro ng engineering staff ng isang condominium hotel sa Davao City. May naitala namang nakalalasong carbon monoxide ang Bureau of Fire Protection sa lugar kung saan nakuha ang mga bangkay. Mula sa Davao City, nagpapatrol, Hernel Tocmo. Hernel, ano nangyari sa naturang gusali?
1: Yes, Alvin, ayon sa Davao City Fire District, isang gas leak ang unang nai-report sa kanila noong Lunes ng madaling araw. Kaya agad rumesponde ang kanilang Special Rescue Force sa Dusitani Residence, Davao. Kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakaroon ng carbon monoxide sa lifting section ng sewage treatment facility kung saan natagpuang wala ng buhay ang isang engineer at dalawang maintenance staff na pawang mga lalaki. Tinatayang 50 parts per million o 50 ppm ang naitalang carbon monoxide ng kanilang air monitoring device sa lugar at medyo mataas ito na magdudulot na umano ng pagkahilo at suffocation sa makakalanghap. Ayon kay Fire Senior Inspector Francis Marisendrijas, tagapagsalita ng DCFD, medyo makipot ang daan papasok sa naturang lugar at may tubig na hanggang dalawang talampakan ng taas. Sa pahayag naman ng Dusitani Residence Davao, nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng maintenance work ang tatlong miyembro ng kanilang engineering team. Tuloy naman ang investigasyon ng Davao City Police sa sanggitang pagkamatay ng mga biktima at sa insidente.
2: Tatanong, bakit daw po ganun katagal yung response time? Of course, since there is a high presence of the carbon monoxide, no, actually we use a certain device, the air monitoring device, the Curie. It detects presence of any hazardous material, especially a poisonous gas, no, ginagamit namin yun because it is a confined space po. And it is a sewage treatment facility. We all know that carbon monoxide is odorless, but if it is mixed with other poisonous gases, meron po yung amoy.
1: Alvin, ayos ng pamilya ng mga biktima na mabigyang linaw sa tunay na nangyari. At ayon naman sa Dusitani Residence Davao, nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad kaugnay sa investigasyon at tiniyak ang suporta sa mga pamilya ng mga biktima.
0: 50 officers, pag ganyan kalaking hotel o residential area, malaki yung brand na yan eh. Wala ba silang health and safety officer?
1: Yes, Alvin, sa ngayon yan ang inaalam natin na itanong natin sa Bureau of Fire Protection at sa Davao City Police. At ang sabi nila ay patuloy ang investigasyon, no? At lalo't malaking hotel ito at malaking establishmento. At yan ang inaalam nila kung may mga health and safety officers ba sa lugar at kung ano talaga ang nangyari. Sa ngayon, sa kanilang pagsusuri ay yun pa lamang ang nakita na mayroong carbon monoxide at patuloy ang kanilang investigasyon sa insidente ito, Alvin.
0: Maraming salamat, Hernel Tocmo. Sa pool sa CCTV, ang isang armadong lalaki na nanloob sa isang motor shop sa Matina, Davao City nitong Martes na madaling araw. Sa video, nagulat ang lalaking may-ari ng establishmento at ang kasama nito nang biglang nanutok ng baril ang lalaking nakasuot ng helmet. Nang manlaban, nagpaputok ang suspect at tinamaan sa kamay ang may-ari ng shop. Itinulak naman ang kasama nito ang istante at ng hagis ng kahon. Kaya tumakas ang suspect at napigilan ang sinasabing ng hold-up sa dalawa pang magkahiwalay na lugar. Mayroon na pong person of interest ang mga pulis at nagalok na rin ng 500,000 pisong pabuya sa makapagtuturo sa mga suspect. Kalaboso ang dalawang snatcher matapos mambiktima ng estudyante sa Barangay Don Manuel sa Quezon City noong Lunes. Nakuna ng CCTV ang pagdaan ng mga nakamotorsiklong suspect sa bahagi ng E. Rodriguez Boulevard pasado alas 9 ng gabi kung saan nag-aabang na masasakyan ang 18 anyos na college student. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang naglalakad ang biktima na nahablutan na pala ng cellphone ng mga suspect. Agad namang hinabol at hinuli ng mga nagpapatrolyang pulis ang riding in tandem. Nabawi sa kanila ang cellphone ng estudyante. Nahulihan din sila ng baril na kargado ng mga bala. Maharap ang mga suspect sa kasong theft at illegal possession of firearms.
3: Sa ibang balita naman, hinamo ni Interior Secretary John Vic Remulla si Reyna Mercero na sumailalim sa drug test. Kasunod ng anyay, hindi katanggap-tanggap na asal nito sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Kumasa naman ang Vice Alcalde sa hamon at may buwelta pa sa kalihim. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
4: Kasunod ng pagwawala ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa sinagawang civilized forum sa munisipyo nitong Lunes, hinamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang Vice Alcalde, hindi normal para sa isang halal na opisyal ang ganitong pag-uugali.
5: Tingin ko talaga adik eh. Kasi may honorable vice, ngayon ako nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh, kung umaste eh.
4: Pinag-aaralan na rin ang kagawaran ang paglalabas ng show cause order para pagpaliwanagin sa Respicio sa nangyari.
5: Meron doon yung abuse towards a person of authority, yung pinagsisigawan niya yung police, nakatayo lang naman yung police din eh. Pero we're still investigating. I'm leaving it to Governor Albano to handle it. Hindi muna ako.
4: Agad namang kumasa sa hamon ng kalihim sa Respicio ngayong Miyerkules at nagpasuri sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Negatibo ang resulta ng kanyang qualitative drug test. Sa quantitative test naman, may naitalang 50 nanograms per milliliter na barbiturate sa kanyang sample, pero mas mababa ito sa cutoff ng test.
6: Pasiguro akong addict, pero hindi ako gumagamit ng drugs. Maybe medyo flamboyant ako sa video, mataas ang energy ko, pero bossing malakas lang ako magkape.
4: Binati naman siya ni Remulla sa isang pahayag, pero may patutsada siya sa Vice Alcalde. Giit naman ni Respicio, hindi niya pinagsisisihan ang paglalantad sa umano'y mga anomalyan ng mga opisyal sa kanilang bayan. Anya, ito dapat ang pagtuunan ng pansin ni Remulla sa halip ng kanyang inasal.
6: Kapag hindi ko ginawa yun, edi hindi po na-bring up sa national level yung ating mga issue. Secretary John Vic, ibalik ko naman ang challenge sa'yo. Itignan niyo po yung falsification na ginawa nila sa aming Tobacco Excise Tax Appropriation and Supporting Documents. Katanggap-tanggap po kapag ipapakulong niyo sila at didisiplinahan niyo sila. At ako, tatanggapin ko rin po yung suspension na ibibigay niyo sa akin dahil sa aking outburst. But at any rate, bossing, Secretary John Vic, I am sorry.
4: Sa naunang social media post naman ng Barangay Sinipil, ipinakita nilang isang barangay health station, child development center at ilang kalsada na umano'y galing sa tobacco excise tax. Patunay umano na maayos at ramdam ang serbisyo para sa lahat. Samantala, hinihintay na lamang ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang reklamo na isasampa laban kay Respicio para masimulan ang kanilang investigasyon. Bukas din ang kanilang opisina kung gusto makipag-usap ni Respicio at ng mga nakasagutan niyang barangay officials.
7: Ayusin namin mabuti. Tsak na magkakaroon ng tariyo ng fairness dun sa mangyayaring investigasyon tungkol niya sa mga nangyayaring sigawan sa kaaway nila.
4: Sinabi naman ng Vice Mayor's League of the Philippines, iginagalang nila karapatan ng bawat vice mayor sa pagsusuri ng paggamit ng pondo ng bayan. Pero dapat anila itong gawin sa maayos na pamamaraan. Pinalalahanan din nila ang mga miyembrong Vice Alcalde na responsibilidad din ng presiding officer na panatilihing maayos ang takbo ng sesyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Arestado ang ilang suspect sa pagpatay sa Calabarzon. Ang isa nagpalipat-lipat ng lugar bago natunton sa Real Quezon. Habang itinago naman ng mga kaanak sa Calawan, Laguna, ang mag-asawang utak umano sa pagpatay ng isang babaeng negosyante na kanilang pinagkakautangan. Nagpapatrol, Dennis Datu.
8: Dalawang taong naghintay si Marilu bago na aresto ang pumatay sa kanyang anak na si Margie at kinakasama nitong si William. Pinagbabaril ang mga biktima sa Mabitak, Laguna noong 2024. Natunto ng mga otoridad ang suspect na si Sagani Hias sa Real Quezon matapos bumisita sa anak. Nagtago pa sa tindahan ng suspect bago na aresto. Ayon sa pulisya, nagpalipat-lipat ng lugar ang suspect matapos ang krimen.
9: Pumunta ng Bicol at kung saan saan lugar para hindi siya matuntun. Pero again, eventually, nahuli natin siya sa Real Quezon.
10: Ngayon pong nahuli na yung suspect, magkakamit na po sila ng katarungan na mag-asawa. Ang battle na lang pong namin ngayon, yung court battle. Oo, mabulok siya.
8: Git ng suspect, Self-defense ang nangyari noon matapos siyang suguri ng mga biktima na armado umano ng baril at itak sa harap ng kanyang bahay. Pinagmumura at nilait pa umano siya hanggang sa magpambulo sila ng lalaking biktima.
11: Sa pag-aagaw namin yun, hindi sinabi.

0: sadya, tinamaan niyong asawa niyang babae. Yun po.
1: Tapos yung lalaki.
0: Tapos yung po lalaki, di bumagsak na nga po kami, nag-aagawan pa rin pa po kami. Nakadalawang putok na puro sala. Yung pong pang-apat na putok, yung pong lalaki ang tinamaan.
2: Ba, paano pong mangyayari self-defense? Eh, yung pong mga tama ng bala ay napaka-fatal.
3: Away umano sa negosyong handicrafts ang motibo sa krimen. Haharapin na ngayon ang suspect ang kanyang 2 counts of murder case. Samantala, timbog naman ang mag-isawang itinuturong utak sa pagpatay sa babaeng negosyante na kanilang pinagkakautangan sa Tansa, Cavite noong 2009. 17 taong nagtago sa batas ang mga suspect bago na aresto sa Calauan, Laguna, kung saan umano sila itinago ng mga kaanak.
4: Sa halip na bayaran nila yung kanilang utang, ay pinatrabaho itong negosyante na to, itong babae, at kanilang pinapatay. Kaya itong mag-asawa ay nakasuhan ng murder, no? At itong mag-asawa, simula noon, ay nagtago kung saan-saan.
5: Kasi nakapag-establish na sila ng negosyo doon. Kasi nga 17 years na nagtago, akala nila hindi na sila masundan. Then nakakuha tayo ng information at base doon sa mga informant natin na nandun nga sa Calauan.
3: Nakakulong na ang mag-asawa sa Magallanes Custodial Facility sa Cavite. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Dennis Datu, ABS-CBN News.
6: Ipinaaresto ng korte sa Makati si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.

0: ugan ng kanyang inang si Senator Loren Legarda. Nagpapatrol Daryl Sarmiento.
1: Naglabas ng warrant of arrest ang Makati Regional Trial Court Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dalawang individual na incorporators at corporate officers ng kanyang kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Nag-ugat ito sa kasong paglabag sa Public Service Act dahil sa umano'y kabiguang sumunod ng solar para sa bayan sa mga obligasyon sa ilalim ng prangkisang nakuha nito mula sa Kongreso noong 2019. Sa panayam sa ANC, nanindigan ang tagapagsalita ng mambabatas na wala itong paglabag.
2: We've been expecting this, so this is a complaint looking for a crime. In the first place, yung solar ng bayan franchise is not a public utility by definition of what the Public Utility Act.
1: Pero matatanda ang pinagmulta ng Department of Energy ang kumpanya ni Leviste na nabigong magtayo ng solar energy facilities at kalaunay nagsara. Paliwanag ni Lavinia, hindi na ipatupad ang prangkisa ng solar para sa bayan dahil nabigo umano ang DOE na maglabas sa mga kaukulang patakaran at sabihin kung saan dapat ipatupad ang naturang prangkisa.
2: So, automatically, na-revoke siya. So, totoo talaga, walang nagawa kasi yung DOE did not issue rules and regulations and did not identify places to implement it.
1: Ayon kay Lavinia, maghahain ng musyon ang mga abogado ni Leviste para kontrahin ang warrant of arrest. Huling napaulat na nasa France si Leviste kasama ang inang si Senator Loren Legarda na pinalawig ang kanyang medical leave sa Senado. Sabi ni Justice Secretary Frederick Vida, dapat umuwi si Leviste at harapin ang kaso. Habang plano naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na dumulog sa Interpol.
3: I know he has been advocating certain reforms and advocating reform is not violating the law, di ba? So, ang batas natin pag may arrest warrant, respetuhin natin at igalang natin ang kapangyarihan ng korte.
4: Parang nasa Germany sila ngayon, ayun ang latest namin. So, apply na namin sa PT Transnational Crimes, PTV Center for Transnational Crimes para makuha na red notice.
1: Giit ni Lavinia, uuwi ang mag-ina kapag bumuti na ang kondisyon ng senadora. Para naman sa palasyo, kung naniniwala si Leviste na sapat at matibay ang hawak niyang ebidensya, dapat niya itong ilahad sa korte.
5: Marami din naman ang naniniwala sa kanya na siya din ay lumalaban sa isyu ng korupsyon. So dito niya mapapatunayan na isa siyang magiting na lider kapag hinarap niya ito mismo.
1: Nagpasalamat naman si Leviste sa mga taga-suporta at nagsabing huwag siyang alalahanin dahil aniya maliit na bagay ang kinakaharap na kaso. Nakapagpiyansa na ang mga kapwa-akusado ni Leviste na itinakda sa 72,000 piso. Sa October 26 naman ang arraignment o ang pagbasa ng sakdal sa kaso. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
6: Pinagpapaliwanag po ng Land Transportation Office ang rider na naka-hit and run sa sasakyan ng It's Showtime host na si Sian Dominguez nitong Lunes sa Antipolo City. Inatasan ng ahensya ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa Intelligence and Investigation Division sa October 9. Ipinasusuko naman sa LTO ang lisensya ng naturang rider na isa sa ilalim sa 90 araw na preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipinaalarma na rin ang ginamit na motorsiklo kabilang sa mga paglabag na tinukoy sa show cause order ng LTO, ang reckless driving at duty of the driver in case of accident habang maaari ring managot ang rider sa improper person to operate a motor vehicle. Naglabas din ang ahensya ng imbitasyon kay Dominguez upang humarap sa ahensya at magbigay ng kanyang pahayag na makatutulong sa pagresolba ng kaso. Hayagan namang sinabi ni Dominguez na itutuloy niya ang legal na hakbang laban sa rider. Inihayag ngayon ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na ang 120 million pesos na balato na natanggap niya mula kay dating Congressman Saldico ay 1% lamang sa sinasabing 25% kickback ng dating mambabatas mula sa government infrastructure projects. Ginawa po ni Bernardo ang testimonya sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay sa kasong graft na kinakaharap ni Ko. ukol sa maanumalyang road, dike

0: Project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa kanyang judicial affidavit, sinabi rin ni Bernardo na hinati-hati ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ang 2% ng 25% ng kabuang halaga ng proyekto kung saan proponent si Ko. Gayet po ni Bernardo, ito ay bilang token of gratitude dahil sa pagrekomenda niya kay Alcantara kay Ko. Gretchen, anong hot topic sa showbiz?
1: At ibibida ang talentong Pinoy sa South Korea. Lumalahok ngayon ang ilang pelikulang Pilipino sa Busan International Film Festival gaya ng Rhea na tampok sa Vision Asia Competition. Bumiyahe na rin patungong Seoul si Paolo Avellino na tatanggapin ang parangal bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Nasa Busan, South Korea ngayon ang aktres na si Sylvia Sanchez kasama ang kanyang mga co-star sa pelikulang Rhea. Pasok ang kanilang pelikula sa Vision Asian Competition ng festival. Bukod dito, dalawa pang co-produced movies ng Nathan Studios ni Sylvia Sanchez ang kalahok. Ang Filipiniana ay may screening sa A Window of Asian Cinema section at Nagi Notes naman sa Icon section. Samantala, biyaheng Seoul, South Korea rin ngayong araw si Paolo Avellino para dumalo naman sa 2026 Seoul International Drama Awards. Si Paolo ang Outstanding Asia Star Awardee mula sa Pilipinas.
3: Thank you. I'm very thankful, especially for the people who voted. It's a voting category. So I'm grateful and thankful to represent the Philippines. 2 years ago, Kim. Last year, si Daniel. And now, it's me.
2: Kinamusta namin si Kim kay Paolo. Busy ngayon ang aktres sa pagtutok sa negosyo. Pero di makakailang mabigat ang pinagdaraan ng pagsubok dahil sa isinampanyang kaso laban sa kapatid.
3: It's really sad to see na medyo, mahirap naman talaga siyang ma-picture on an outside perspective. So you also understand people's sentiments, but it's really different pag, first-hand nanggagaling yung information sa tao.
2: Posible pang makadagdag sa trabaho ni Kim kung makakapasok sa final lineup ng Metro Manila Film Festival ang kanilang heavy drama movie ni Paolo na A Perfect Marriage. Marami ang naintriga sa inilabas na teaser photos na nasundan ng samut-saring espekulasyon sa kondisyon ni Kim.
3: Speculations are speculations until proven, so tignan natin.
4: Is it true that she's out of the country or no?
3: No, she's here. Like I said, she's very busy opening several pop-ups and ang dami niyang inaasikaso na I think I'm not allowed to divulge dahil nasa mga personal dealings yun.
2: Bukas, October 8, ang awarding ceremonies ng Seoul Drama Awards. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Russian health authorities iginit na walang pneumonic plague sa lugar kung saan namatay ang isang researcher. Energy Secretary Sharon Garin pinagre-resign ng isang grupo dahil sa krisis sa kuryente sa Visayas. At OPM Giants nagningning sa Filipino Music Awards. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Miyerkules.
1: We could have been happy together. Sayang at nawala ka kagad. Hindi ko man lang naiparamdam sa'yo kung paano maging best boyfriend ever.
2: Para kay Sab! Sab!
3: Kahit na hindi pa bumabalik yung alaala, ang alam ko lang, mabuti kang tao. Yun, siguradong tuloy.
4: Alam mo kung makita ni Aya ang minong kasi may gusto kong aminin sa'yo.
3: Ano yun?
0: Coco Martin Sigaw, weeknights, 8 p.m.
3: Nakakulong na yung dalawa. Huwag mo sasabihin, sila yung pangalawang pamilya ni tatay.
0: Justice has been served.
3: Dito mo na patitirhin ang tatay mo. Sigurado ka na ba?
0: Fresh start na ba for Billy?
5: Dati tay, sa picture lang tayo magkasama. Ngayon, magkasama na talaga tayo.
0: FM Radio, the vibes!
6: Ang pag-ibig na ba sa
7: kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness.
8: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
7: Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
8: Mula sa facial services
7: to look younger,
8: pagpapaputi ng skin,
7: kilikili,
8: and singit-singit,
7: diode and their whitening lasers,
8: at ang inyong Slimming Goals
7: with our 12D HIFU and RF treatments.
8: The newest Exilis treatment.
7: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
8: pwede ka ding magpa-lashes,
7: nails,
8: and hair services
7: para sa mas fresh at confident na ikaw.
8: Kaya,
7: kung beauty,
8: confidence, at self-care ang hanap mo,
7: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
8: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
7: Deserve mo yan.
8: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
9: is located at Pisa Zamora Street, Tacloban City.
0: This is FM Radio.
10: FM Radio.
0: Favorite music radio.
11: Salamat po. Magkasama tayo sa kwento ng tagumpay, kapamilya.

0: questions get dangerously honest.
1: Ryan, would you allow Madame Juday to have a leading man for a movie? Buka niya.
0: When Ryan and Judy Ann Agoncillo sit down with Matteo Grichelli, things get playful.
2: Nung si Juday dumaan, mga tao, talakpakan.
0: A little revealing.
2: Yung parang bilbabas.
0: And seriously fun.
2: Pare, huwag mo nasasama yung show tamo niya. Wala nanonood sa atin.
0: Games. Stories.
3: It just came so naturally.
0: And moments you did not expect. Right.
1: Do you get frustrated when they say Judy Ann Santos and no Agoncillo? Because I do.
0: Mateo G Primetime. Watch what happens only on
4: Mateo G Primetime.
5: Biyahin Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na working visit. Samantala, dumepensa naman ang Malacanang sa mga tumutuligsa sa posibleng pagpunta ng Pangulo sa isang sikat na racing event. Live mula Singapore, nagpapatrol, Harleen Delgado. Harleen, ano-ano ang inaasahan nating mangyayari dyan sa pagbisita ng Pangulo?
6: Karen, dadalo nga sa isang conference ng mga business leader at bibisita rin sa Singapore Nuclear Research Facility si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa kanyang working visit sa Singapore. Sa ngayon, Karen, hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung talaga ba dadalo si Marcos Jr. dito sa pamosong Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix. Pero ayon sa embahada ay wala naman umanong gagamitin o gagastosin na pera ng taong bayan dito si Pangulong Marcos Jr. sakaling magdesisyon siyang dumalo sa pagtitipon.

0: Nuclear Research and Safety Institute.
1: Panong Singapore po isa sa mga panunanging source ng ating foreign direct investment. Kaya po, kami foreign direct investment ay nabawi po ang trabaho
2: na nagagawa ka na nadubulad ko sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Economic,
0: agriculture, and energy. Napapanahon din anila ang pagbisita ng Pangulo dahil nakatakda ring ipasa ng Pilipinas ang chairship ng Association of Southeast Asia Nations o ASEAN sa Singapore para sa susunod na taon. Samantala, hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung sigurado nang dadalo ang Pangulo sa Formula 1 Singapore Grand Prix. Pero nilino ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore na walang gagastosing pondo ng taong bayan ng Pangulo sa bismang racing event sakaling dumalo ito.
3: Pagpunta natin dito because of the Forbes and the Singapore Nuclear Research and Safety Institute, yun ang mas importante. Siyempre may gastos tayo doon. Pero yun doon sa invitasyon, siyempre yung the one proper. Kung talagang pupunta siya ron, of course. Hindi siya yun. Hindi siya kanyan. Wala siyang bayaran ticket or yung kung mga ganun sinasabi.
0: Sa ngayon, wala pang schedule ang Pangulo na pulong kasama ang Filipino community dito sa Singapore.
4: Karen, bukod nga kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, ay alamin pa raw ng palasyo kung sino-sino pa yung ibang business leader na makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang working visit dito sa Singapore. Karen.
5: Maraming salamat, Harleen Delgado, nag-uulat mula Singapore.
6: Halos 3 piso na kadalitro ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market. Samantala, pinagbibitiw na isang grupo si Energy Secretary Sharon Garin dahil umano sa kapalpakan na ayusin ang krisis sa kuryente sa Visayas. Nagbabala naman ang kalihim sa posibleng problema sa supply at pagsipa ng singil sa kuryente dahil sa Super El Nino sa susunod na taon. Relax lang si Marco kahit sang katerbang consumer na ang umiiyak sa laki ng bayarin sa kuryente. Lahat kasi ng konsumo niya sinasalo na ng kuryenteng galing sa kanyang solar panel setup. May sobra pa dahil naka-net metering na rin siya sa Meralco. Kaya kahit posibleng maapektuhan ng malakas na El Nino phenomenon ang supply at presyo ng kuryente sa bansa, wala itong masamang epekto sa kanya.
7: Favorable kasi yun sa naka-solar. So we can consume, tapos maganda yung solar generation, yun. Hindi kami natatakot actually sa ganun kasi mas maganda yung power natin.
6: Payo ni Marco sa mga nagbabalak din mag-solar, hindi naman kailangan malaki agad. Pwede rin itong pag-ipunan, lalo na kung ang plano ay makatipid sa gastos sa kuryente sa mas mahabang panahon.
7: Ang bill natin sa Meralco kasi is tumataas yung cost, no? So kung yung mga dating 5,000 lang yung bill, ngayon 10,000 na. So yung inflation, ang laki ng impact. Same usage, pero different cost. So sobrang laki ng impact, lalo na dun sa mga kapwa Pilipino natin na ang sahod lang is mababa lang.
6: Pero sa mas nakararaming ordinaryong consumer na walang solar setup, inalerto na ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga consumer sa posibilidad na sumipa ang demand at magkakaproblema ang ilang planta na magpapataas ng singil sa kuryente.
8: So, it will affect our supply. And DOE is preparing to cover for that based on the other options that we have. But the appeal is for the public to be aware of this so that we can already start having the mindset of energy savings.
6: Pero napuno na ang grupong Power for People Coalition kay Garin dahil malinaw umano na dapat ang mas mura at malinis na renewable energy ang sinusulong na solusyon sa krisis sa kuryente imbis na coal o natural gas.
9: Na dapat lang ay mag-step down na siya. Hayaan natin na magkaroon ng ibang bagong magbibigay, magpo-provide sa atin ng pag-asa na mapapababa ang electricity sa bansa natin.
6: Samantala, lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa ikalawang araw ng trading sa world market. Paliwanag ng DOE, tuloy-tuloy kasi ang pagbaba ng tinatawag na risk premium sa diesel. Kaya lang, tumataas naman ang sa gasolina.
10: Isa pa sa nagpapataas sa presyo ng gasolina ang exports ban ng China. Pero tiniyak ng gobyerno, wala pa naman itong epekto sa mga order ng ilang kumpanya ng langis na nag-aangkat ng langis mula sa China.

0: Basically, China is stockpiling because they released so much of their reserves, their national reserves previously. We have, in fact, checked with all our oil companies, so wala pong impact on our oil companies as of this moment.
1: Sa mga produktong petrolyo, pinakamababa ang inventaryo ng Pilipinas sa LPG na nasa 33 days lang, pero wala pang desisyon ng DOE kung tutulong sa pag-aangkat ng produkto ang gobyerno para masiguro ang supply hanggang Pasko.
2: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, araw-araw pa rin bang may ulan kahit wala ng habagat?
3: Alam mo, Ate B, yung mga pag-ulan na naranasan sa ating bansa sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, lalo sa hapon at gabi, ay dulot ng thunderstorms na karaniwang pa rin nararanasan kahit tapos na yung habagat season. Pero mas maulan po dito sa Maypalawan, Visayas at Mindanao, dulot naman yan ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ, at pwede po yung mga pagbaha at paghuhunang lupa sa mga lugar na iyan. At maulan din sa may Northern Luzon, dulot naman ng northeasterly winds o yung paunang hangin mula Hilagang Silangan bago ang amihan. Inaasahan po mapapaloob sa ITZZ magkakaroon ng dalawang low pressure area sa magkabilang bahagi ng ating bansa. Isa po dyan sa may West Philippine Sea, dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, meron din po siling mabuong LPA sa may silangan ng Visayas, at pwedeng isa pang bagyo or LPA pwedeng mabuo sa may labas lang ng Philippine Area of Responsibility. Pwede po itong maging bagyo at susundan itong mga bagyo sa labas ng ating bansa, ang mga bagyong Nolu at Koguma sa gitnang bahagi ng Pasipiko na walang magiging epekto sa panahon sa Pilipinas. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 8 sa Mindanao, maaraw at mainit sa malaking bahagi sa umaga, pero may aasang mga pag-ulan dito po sa Maguindanao provinces. Mas maraming lugar ang uulanin mula tanghali at malalakas po ang ulan sa hapon sa may Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, pati sa may Bukidnon at Agusan del Sur, ganun din po sa may Lanao del Norte at pati sa may hilagang bahagi ng Davao del Norte at sa may Davao de Oro. Meron pang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Visayas, aaraw din sa malaking bahagi sa umaga at tanghali pa magsisimula ang mga pag-ulan. May kalakasan po ang boost ng ulan sa hapon sa ilang lugar dito sa bahagi po yan ng Antique at maging dito sa may Samar at sa Eastern Samar sa hapon po yan, at halos wala ng ulan sa Kabisayaan pagsapit ng gabi. Sa Palawan, hapon pa aasahan ang mga pag-ulang dulot ng thunderstorm sa malaking bahagi ng probinsya, bagamat mawawala naman yan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Luzon, kung saan sa umaga magapaulan po ang northeasterly winds sa hilagang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera, maging sa may Cagayan Valley, Aurora, Bulacan at malaking parte ng Calabarzon, lalo po sa Quezon Province at maging sa may Camarines Norte. Mawawala po yan o mababawasan pagsapit ng tanghali, habang magiging maulan naman dito sa ilang bahagi ng Kabikulan. At pagsapit po ng hapon, may aasahan pang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, gayon din po dito sa may Southern Luzon. At pagsapit ng gabi ay magtuloy-tuloy pa yung kaunting kalat-kalat na mga pag-ulan. Tayo naman po sa Metro Manila, kagaya ng mga nakaraang araw, bandang tanghali po mataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorms. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, bumaba ng 12 sentimetro ang water level sa Angat Dam sa nakalipas na 24 na oras, na nagtala po ng 207.95 meters na taas itong Miyerkules ng umaga. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
4: Time out muna sa court. Nagningning sa Paris Fashion Week ang tennis star at Asian Games bronze medalist na si Alex Ayala. Habang ang pole vault gold medalist naman natin na si EJ Obiena, umuwi ng Pilipinas bago sumabak muli sa kanyang training sa Europe. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
5: Matapos formal na tanggapin ang kanyang bronze medal sa Asian Games sa Japan at mag-celebrate kasama ang Pinoy teammates, saglit na nag-practice ang Pinay tennis ace. Bago lumipad patungong France para sa Paris Fashion Week, brooming si Alex sa kanyang tweed top at denim trousers habang nakalugay ang mahabang buhok at simple lang ang makeup. Kasama niya rin sa event ang kanyang ina na si Risa, Maalala ang naimbita rin si Alex sa New York Fashion Week noong Setyembre pagkatapos ng US Open. Mula sa Paris, babiyahe na si Alex papuntang China para sa WTA 1000 event sa Wuhan.
6: 591
7: Games record.
5: Samantala, may panibagong apoy si EJ Obiena sa kanyang pole vault career matapos makuha ang gold medal sa Asian Games sa record jump na 5.91 meters. Sa pagbalik sa Pilipinas, kinwento ni Obiena kung paano niya napabuti ang performance pagkatapos humarap sa mga hamon nitong mga nakalipas na taon.
8: I mean, I would say resilience and to be honest, just trying. I think after Paris, it's maybe certain, how do you say, motivations were not in the right track. And I think that, of course, affects the way you perform. And I think falling short of third influenced the way I see things in a darker sense. Mm-hmm. So that I wanted to prove who I believe I am. And rushing everything is not great in sports.
5: Malaking tulong din anya ang paglipat sa Greece kung saan kasama niya sa training si world number 2 Manolo Caralis na nakalundag na ng 6.20 meters. Umakyat na sa world number 11 ang dating world number 2 na si Obiena, pero giit ng Pinoy pole vaulter, hindi siya gaanong nakafocus sa ranking.
8: I have nothing to lose during the indoor season,
5: right,
8: and everything to gain, which hopefully, you know, with the right preparation, I hopefully can improve my ranking as well.
5: Malaki ang pag-asa ni EJ na makaka-qualify pa siya sa 2028 LA Olympics. Sa susunod na araw, babalik na sa Europa si Obiena para magbakasyon kasama ang kanyang girlfriend na si Caroline Joye. At pagkatapos ay itutuloy ang training. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
4: Samantala, may bagong goal unlocked si Alex Ayala na may moment kasama ang kanyang idol na si Maria Sharapova. Ipinasilip ng 5-time Grand Slam champion ang guesting ni Ayala sa kanyang podcast. Tila full circle ito para kay Ayala na aminadong malaki ang paghanga kay Sharapova mula pagkabata at ginagaya pa ang estilo nito sa paglalaro ng tennis. Nakatakdang ilabas ngayong gabi oras sa Pilipinas ang episode ng Pretty Tough Tampok ang Pinay Tennis Star.
3: At susunod, bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte inungkat ng prosecution sa impeachment trial. At Department of Health patuloy na nakamonitor sa pneumonic plague. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ngayong Miyerkules.
1: We could have been happy together. Sayang at nawala ka kagad. Hindi ko man lang naiparamdam sa'yo kung paano maging best boyfriend ever.
2: Para kay Sam! Kay Sam!
3: Kahit na hindi pa bumabalik yung alaala, ang alam ko lang, mabuti kang tao. Yun, siguradong tuloy.
4: Alam mo kung ba't kita niyayaw, Minong? Kasi may gusto kong aminin sa'yo.
3: Ano yun?
0: Coco Martin, Sigaw, weeknights, 8 p.m.
3: Nakakulong na yung dalawa. Huwag mo sasabihin, sila yung pangalawang pamilya ni tatay.
0: Justice has been served.
3: Dito mo na patitirhin ang tatay mo. Sigurado ka na ba?
0: Fresh start na ba for Billy?
5: Dati tay, sa picture lang tayo magkasama. Ngayon, magkasama na talaga tayo.
6: Nakita ko rin dito din. Nabasa ko na rin lahat.
7: Hindi ba ako humingi ng yakap sa'yo?
0: Someone Someday, 8:45 p.m.
5: Ngayon lang ako nakakuha ng ganitong kliyente.
8: I don't know kung sino ng mga na-loyalty test mo. Sinisigurado ko, iba ang asawa ko.
0: Bago tanggapin ang alok.
3: Mapagkakatiwalaan kita, di ba? You'll try to seduce him.
9: 50K per week.
3: Ko? Sana, safe yan.
0: Kilalaning mabuti ang kinakausap.
10: Lahat ng tao may kabulukan.
3: Pagkatiwalaan natin si Ben.
6: Siguraduhin mo lang ah.
9: Sana nga, loyal yung asawa niya.
11: Kanina ka pa?
6: Ang hirap ng ganito. Ang hirap-hirap.
0: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m. Alas tres na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
5: Oh my God!
12: Ayos.
0: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
13: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful.
12: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
14: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang pinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming taong natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
0: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
12: Big time!
13: Congrats!
0: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon. Lipat bahay. Bagong buhay. Bagong simula. Kapuso at kapamilya, sama-sama tayo sa bahay ni Handy Kuya. Bianca, Robbie, Gabby, Melai, Enjong, Alexa, at may bagong wonderful member sa pamilya ni Kuya, Michael Sager. Pinoy Big Brother Collab 3.0.
15: Halika na, let's go!
0: Ngayong Miyerkules.
1: We could have been happy together. Sayang at nawala ka kagad. Hindi ko man lang naiparamdam sa'yo kung paano maging best boyfriend ever.
2: Para kay Sam! Kay Sam!
3: Kahit na hindi pa bumabalik yung alaala, ang alam ko lang, mabuti kang tao. Yun, siguradong tuloy.
4: Alam mo kung ba't kita niyayaw, Minong? Kasi may gusto kong aminin sa'yo.
3: Ano yun?
0: Coco Martin, Sigaw, weeknights, 8 p.m.
16: Iginiit ng Russian health authorities na walang kaso ng pneumonic plague sa lugar kung saan namatay ang isang laboratory researcher dahil sa severe pneumonia. Dito sa Pilipinas, patuloy na nakamonitor ang Department of Health kahit hindi kailanman naitala sa bansa ang plague. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
17: Isang 28-anyos na lab researcher na nagtatrabaho sa Irkutsk Anti-Plague Institute of Siberia and the Far East ang namatay noong isang linggo dahil sa severe pneumonia. Ang isa sa mga tinitignang dahilan, ang kanyang umunong exposure sa bakterya na Yersinia pestis o mas kilala bilang the plague. Ito ang naging sanhi ng tinagureang Black Death sa Europa kung saan milyon-milyon ang namatay. May tatlong klase ng plague, bubonic, septicemic at ang sinasabing pinakadelikado, ang pneumonic. Ang bakteriyang ito ay maaaring makuha mula sa kagat ng daga at garapata. Paliwanag ng World Health Organization, hindi naman nawala ang plague sa mundo. Katunayan, mula 2019 hanggang 2025, may mga kumpirmadong kaso nito sa ilang bansa sa Africa at Asia, kabilang na ang Mongolia, China at Taiwan. Sa pahayag ng WHO, sinabi ng Health Authority sa Russia na wala umanong kaso ng plague sa Irkutsk at wala rin umanong high-risk pathogen na na-detect sa mga kontak ng namatay na lab researcher. Pero patuloy na humihingi ng impormasyon ng WHO sa mga otoridad sa Russia para mabigyang linaw ang sanhi ng kanyang severe pneumonia. Mahalaga umano ang kumpleto at transparent na impormasyon para malaman kung may malaking banta sa kalusugan ng publiko. Paliwanag ng isang infectious disease specialist, lubhang delikado ang pneumonic plague dahil mabilis nitong napupuruhan ang baga ng isang tao.
11: Once the organism is inhaled, no? It goes through the lungs directly. We have this part of the lungs, the alveoli, which is responsible for the air exchange. It destroys directly because it produces toxins. And that toxin causes a lot of damage directly to the lungs. More severe, more rapid, and higher involvement or more involvement in the lungs compared to COVID.
17: Mabilis din ang incubation period ng plague. Minsan, wala pang isang araw mula nang ma-infect, mararamdaman na ang sintomas gaya ng hirap sa paghinga at pag-ubo na minsan may kasama pang dugo. Sa kabila nito, may mga paraan para gumaling sa plague basta kikilos na maaga.
11: We have an antibiotic that can treat this, no? So there's nothing to worry about Yersinia pestis because this is treatable.
17: Ang magandang balita, hindi pa kailanman na itatala ang plague sa Pilipinas. Pero ang Department of Health naka-monitor na sa sitwasyon sa Russia.
15: So we are working closely with the WHO. Hindi pa naman siya in-elevate as a matter of concern. But internally, we're already preparing.
17: Samantala, una nang nagsabi si US President Donald Trump na makikipag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa nangyari sa lab researcher. At nakahanda silang magbigay ng tulong kung kinakailangan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
18: Inungkap ng prosekusyon pati bank account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatuloy ng presentasyon nito sa bintang na tagong yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado nagpapatrol, RG Cruz. RG, bakit nadamay ang bank accounts ng BISIT?
19: Ang pinupunto kasi ng prosecution, gusto nilang patunayan na merong pattern ng pagtatago. Kaya nga pati yung ang bank account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2010 o mahigit isang dekada bago naging vice presidente si Sara Duterte, naungkat tuloy din ang paghimay ng prosecution sa iba-ibang bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Nilabas ng prosekusyon ang accounts ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte mula 2010 hanggang 2014. Ang punto lang nila, gumamit ng manager's check para magtago umano ng pera. Kapag bumili kasi ng manager's check o MC ang isang depositor, hahawakan muna ng banko ang katumbas na halaga ng MC at mawawala ito sa pangalan ng may-ari hanggang isoli ito sa banko. Para sa kanila, maituturing itong pattern ng pagtatago ng pera o yaman. Ayon sa prosekusyon, may time deposit ang mag-ama na mahigit 40 million pesos na 12 beses na renew. Kalaunan, yun ang pinambili ng manager's check.
20: This time deposit account is under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Zara Z. Duterte. Principal amount for the time deposit is 40,650,000 pesos, Your Honor. Opening date is January 22, 2010.
21: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern at proving concealment.
22: But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yon.
19: Sabi pa ng prosecution, may iba pang manager's check.
22: A similar time deposit that was that became an MC in the amount of 55 million was also running the same years simultaneous with this 41. So it's a total of 96 million. And I would dispense, Your Honor, with having to go through that, Your Honor.
23: The clerk at Khalid
22: Yes, sir.
7: Ngayon lang namin nalaman na may ganyang parang scheme, no? Na pwedeng itago.
20: In my experience po sa branch banking operations, may mga nangyayari po talaga na ang biniling manager's check po ay hindi po nagamit. Kaya po ito nire-request na ibalik po sa account ng purchaser. And this is not uncommon po, Your Honor.
19: Punto pa ng prosecution, may 7 active deposit accounts at 34 na close accounts sa mag-asawang Duterte Carpio. Meron ding account si Attorney Carpio kasama ang isa nilang anak. Bukod pa sa sariling account ni Attorney Carpio at lahat ito may laman. Kahit walang deklaradong cash in bank ang Vice sa kanyang SALN. Bukod sa BPI, inisa-isa rin ang mga accounts ng Vice at kanyang pamilya sa ibang banko. Ayon kay Asia United Bank Davao Real Branch Manager RC James Gonzalez, may 4 na accounts sa kanila, 2 active at may laman na mga panahon ng SALN. Buwelta ng depensa, wala naman diyan si VP Duterte.
8: Both accounts have the names of Manassas Carpio.
10: And you confirm that Sara Z. Duterte is not a holder of any of these accounts that you mentioned, correct?
8: That's correct po.
23: So it's another name and not Vice President Duterte, no? Pero may iba.
8: Yes.
19: Sa Philippine Savings Bank naman, may 10 accounts sa mag-asawa pero 4 ang active at may laman ng mga panahon ng SALN. Meron ang Vice, meron si Attorney Mance. May accounts din ang pamilya Duterte Carpio sa Metro Bank. 3 ang active at may laman sa mga panahon ng SALN.
24: For the current and savings account, combined Vice President Sara and Mance Carpio's account, there are 6 bank accounts under those individuals, including the accounts open for their children.
19: Niliwanag naman ang depensa na sa account ng isang kumpanyang nauugnay sa Vice at hindi sa account niya mismo nagpadala ng pera galing sa labas ng bansa.
25: The reason why I'm asking her, Mr. Presiding Officer, kasi kahapon may mga pera galing sa iba't ibang bansa pumasok sa account ni BP Sara by the millions and hundreds of millions, as a matter of fact.
26: Based on the evidence propounded, billion of dollar, the foreign currencies alluded to did not enter the bank accounts of the Vice President but was, I think, the Calia 88, Your Honor, just to clarify the record.
19: Walang account sa Security Bank ang Vice, pero merong aktibo account ang kanyang asawa. Meron din ang Kale 88 at GenCorp, pero sarado na sa ngayon ang Kale 88 account.
27: It appears that Calia 88 has 2 checking account but was closed already as of this point in time. Both closed at July 2026. Yeah, the transaction record shows in 2024, no? Yes, it's talking about 40,138,766.28. Ang lumabas is 40,001,101.79.
28: Do you have peso accounts for the corporation GenCorp?
27: 8 accounts.
19: Ng senador sa kinatawan ng Metrobank na hindi lang balita sa media ang basihan sa suspicious transaction reports ng mga banko sa kanilang kliyente. Isa lang ito sa mga basihan at dadaan pa sa pagsusuri at kung kailangan iuulat muli sa Anti-Money Laundering Council. Alvin?
18: RG, pakipaliwanagan mo nga ang madlang people kasi marahil ay nagtataka din yung ating mga kababayan. Ano ba ang gustong patunayan ng prosekusyon na ang lahat ng mga perang yun ay tagong yaman o hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo? Is that the point?
19: Yun mismo ang gusto nilang tumbukin. Kaya nga pinadahilan nila na itong mga bank accounts na to wala sa SALN. Kaya nga binabangga nila dun sa mga SALN niya nung nasa gobyerno siya. Lalo na nitong panahong vice-presidente siya. Kung maaalala natin, dyan natanggal siya dating Chief Justice Corona sa impeachment din. So yun ang kanilang tinutumbo, kaya nila inuusisa itong mga bank accounts at kung saan-saan na nga nakakarating, pati sa bank accounts ng kanyang ama at yung kanyang asawa na rin. Kasi nga, ang nabanggit nga sa mga unang araw ng paglilitis na walang prenuptial agreement ang mag-asawang Duterte Carpio. So ibig sabihin kung ano yung what is hers is para, what is hers or what is his, parang parehong pag-aari nila. Kumbaga, lahat siyang absolute community property ang tinatawag. Ano? Ibig sabihin, kung ano yung may-ari ng isang, pag-aari ng isang isa doon sa mga esposo, pag-aari nung mag-asawa pareho. Alvin?
18: At para malinaw lang, RG, hindi pa o hindi naman sinasabi ng prosekusyon na nakaw na yaman ito. Kung hindi, hindi mo yan sinali sa SALN mo.
19: Yun ang kanilang tinutumbok. Ano? Pero kasi pagka binanggit mo rin kasi ang ang undeclared wealth. Ang sinasabi nga nila, nabanggit nila doon sa mga unang araw ng paglilitis, kapag ka kasi undeclared o nakatago, ang presumption dyan, o may presumption daw dyan, na yan ay galing sa maruming paraan o ninakaw o illegal na paraan. So yun yung mga tinutumbok nila dyan. Pero tandaan natin, bintang pa lang lahat ito at nandun pa lang tayo sa proseso ng pagpapatunay ng prosekusyon. Antayin natin ang depensa, bagamat sila ay nakakapagtanong, sa puntong ito hindi pa nila turn o hindi pa nila panahon. Ang paliwanag nila kung sakasakali ay pag natapos ang lahat ng pagbibintang ng prosekusyon, tsaka sasagot ang depensa. Alvin?
1: Maraming salamat sa paglilinaw, RG Cruz!
2: Naghain sina Minority Senator Robin Padilla at Bonggo ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibahin ang voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petition for certiorari, hiniling ng dalawang senador na maglabas ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order o status quo ante order laban sa nasabing resolusyon ng impeachment court. Kinwestiyon nila kung may kapangyarihan ang mayorya ng impeachment court na bigyan ng ibang kahulugan ang katagang 2/3 of all members of the Senate para tumukoy na lamang sa 2/3 ng mga miyembro na may legal at factual na kakayahang dumalo sa paglilitis. Pinaratangan din ni Padilla at Go ng grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan sina Senate President Gatchalian at Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, pati na sina House Speaker Boji D. at Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro.
4: Bumandera ang mga dambuhal ang pangalan sa OPM sa katatapos lang na Filipino Music Awards 2026. Nanguna sa mga nag-uwi ng parangal ang Nation's Girl Group na Beanie na tinanghal na Artist of the Year. Pinarangalan din si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid, habang binigyan pugay naman ang legacy ng Yumaong master rapper na si Francis Magalona. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
5: Beanie! Emosyonal sina Beanie, Joanna at Maloy nang tanggapin ang isa sa pinakamalaking parangal ng gabi, ang Artist of the Year sa Filipino Music Awards 2026. Tinanggap ng dalawa ang parangal para sa 8 miyembro ng Nation's Girl Group.
6: Dahil sa suporta niyong mga Pinoy, maraming salamat po dahil pinaramdam na po sa amin. Pinaramdam na po sa amin kung gaano kalayo o kayang marating ng OPM.
9: Wala, grabe, sobrang emotional lang namin. We're just so grateful. Our hearts are so full of gratitude and love. Thank you all so much for this award. And we can't wait to share this with our sisters.
5: Dobre ang tagumpay ng Beanie dahil kinilala rin bilang Tour of the Year ang kanilang Signals World Tour. Malaking gabi rin ito para sa Kings of P-Pop SB19 na itinanghal na Concert of the Year ang wakas at simula, The Trilogy Concert Finale. Sila rin ang People's Choice Artist, habang ang kanilang kantang Visa ang People's Choice Song. Ang P-Pop Girl Group na Kaya ang People's Choice Star of the Night. Dalawang malalaking parangal naman ang naiuwi ng Since Day One ni Nascas Takli at Flo G. Song of the Year at Hip Hop Song of the Year.
12: Color Coaster.
5: Ang Color Coaster ni Maki ang Album of the Year, habang Breakthrough Artist of the Year ang Peter Karma. Pop Song of the Year ang Baduy ni Novink, DJ Love at Pio Balbuena. Alternative Song of the Year ang kabisado ng Four of Spades. Rock Song of the Year ang What Would It Take ng Typecast. Folk Song of the Year ang Lifetime Reimagined ng Ben & Ben. Nag-happy sa R&B Song of the Year ang Love Again ni Denise Julia at Sinigang ng Alamat. Isa naman sa highlight ng gabi ang paggawad kay Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid ng Lifetime Achievement Award.
13: I wanna say thank you to my best friend, to the one who gave me this wonderful talent, to my personal savior, Jesus Christ.
5: Binigyan pugay din ng Yumaong master rapper, Francis Magalona. Kinilala rin ang Organisasyon ng Mga Pilipinong Mga Awit o OPM sa Music Foundation Award, habang tinanghal ang Music Company of the Year ang ABS-CBN.
14: Maraming pong pinagdaanan ng ABS-CBN
0: And maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik po sa amin at nakabangon po ulit kami.
3: Mula sa mga bagong tinig hanggang sa mga artist na ilang dekada nang humuhubog sa industriya, ipinagdiwang ng Filipino Music Awards 2026 ang iba't ibang henerasyon at tunog ng original Filipino music. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
11: Susunod, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 5.3% noong Agosto. At Aiko Melendez at Juan Nick Bondoc tuloy na sa kasalan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Kay Oktubre.
1: Napangako ko sa inyo, seryosohin ko bukas yung pag-a-apply ko ng trabaho.
2: Ready?
3: Ready!
0: Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon.
3: Let's get it on!
2: Full name?
3: Abril Ogi Magtibay.
2: Galing, what are your strengths?
3: I'm strong! Very strong!
4: Nakakuha kayo ng trabaho tong lalaking to.
0: Ngayon, hari na rin ng kalsada. Bagong ride.
3: Parang James Bond.
0: Bagong misyon. Kaya siguradong ekstraordinaryo ang biyahe mo.
5: Ikaw at ang sasakyan, iisa.
0: Abangan!
6: San tayo? Basta ako ang driver, ligtas ka.
0: Coco Martin, Sigapo. Weeknights, 8 p.m.
4: Nakakulong na yung dalawa. Masasabihin, sila yung pangalawang pamilya ni tatay.
0: Justice has been served.
4: Dito mo na patitirhin ang tatay mo. Sigurado ka na ba?
0: Fresh start na ba for Billy?
7: Dati tayo, sa picture lang tayo magkasama. Ngayon, magkasama na talaga tayo.
4: Nakita ko rin dito doon. Nabasa ko na rin lahat.
8: Hindi ba ako humingi ng yakap sa'yo?
0: Someone Someday, 8:45 p.m.
7: Ngayon lang ako nakakuha ng ganitong kliyente.
9: I don't know kung sino ng mga na-loyalty test mo. Sinisigurado ko, iba ang asawa ko.
0: Bago tanggapin ang alok.
4: Mapagkakatiwalaan kita, di ba? You'll try to seduce him.
10: 50K per week.
7: Ho? Sana, safe yan.
0: Kilalaning mauti ang kinakausap.
11: Lahat ng tao may kabulukan.
4: Pagkatiwalaan natin si Ben. Siguraduhin mo lang, ah.
7: Sana nga, loyal yung asawa niya.
11: Kanina ka pa?
4: Ang hirap ng ganito. Ang hirap-hirap.
0: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m.
12: Questions get dangerously honest. Ryan, would you allow Madam Juday to have a leading man for a movie? Mo kanya.
13: When Ryan and Judy Ann Agoncillo sit down with Matteo Grichelli, things get playful.
14: Nung si Juday dumaan, mga tao, talakpakan.
12: A little revealing.
14: Yung parang babas.
12: And seriously fun.
14: Pare, huwag mo nasasama yung showtime mo niya. Walang nanunood sa atin.
13: Games. Stories.
15: It just came so naturally.
12: And moments you did not expect.
14: Right. Do you get frustrated when they say Judy Ann Santos and Noel Agoncillo? Because I do.
13: Mateo G Primetime. Watch what happens only on
12: Mateo G Primetime.
0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
16: Sa paglatag ng prosecution ng laman ng 30 personal at joint bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio, lumabas na nasa 39 million pesos ang kabuang laman ng mga naturang account. Ayon sa prosecution, mas malaki ito kumpara sa idiniklarang personal assets ng pangalawang pangulo sa kanyang SALN. Pero bumuelta ang abogado ng vice-presidente, hindi pagmamay-ari ng pangalawang pangulo ang ilan sa mga naturang account. At live nagpapatrol mula sa Senado, Katrina Domingo. Katrina, paano sinagot ng depensa ang alegasyon ng prosecution?
17: Karen, wala umanong kinalaman si Vice President Sara Duterte doon sa ilan sa mga bank account na ipresenta ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court. Iyan yung naging katwiran ng kanyang mga abogado, lalo na pagdating doon sa joint account ng Vice Presidente sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang branch ng BPI, kung saan sinabi ng isang senator judge na tila nagtitinikling o naglalabas-masok ang halos 100 million pesos noong 2010 at 2011. Karen, walang maalala umano si Vice President Sara Duterte na mayroon siyang mga naging transaksyon sa BPI Julia Vargas Branch, kung saan, gaya nga ng aking nabanggit, ay mayroon siyang isang joint account na nakapangalan sa kanya at sa kanyang ama na dating Pangulo. Iyan ang ipinaliwanag ni Defense Counsel Michael Poa na iginiit sa Senate Impeachment Court na wala ni isang deposit, withdrawal o transfer document na pinirmahan ang Vice Presidente.
10: Ito rin po, yung kapal ng dokumento na sinabit nyo ayon sa account naman, yung personal account ni Attorney Man, at nabanggit nyo rin na hindi po siya pwedeng humingi ng kahit anong impormasyon ukol sa account na to unless meron siyang SBA.
17: Kabilang sa mga naturang dokumento, ang mga application documents para makabili ng manager's check mula sa bangko at isang 2015 signature card kung saan ipinapakita ang pinakabagong pirma ng may-ari ng mga account.
10: Our client does not have any recollection kasi of this account. Ang punto lang po namin, nung lumabas po ito sa, I think it was sa Quadcom, tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganitong account at wala daw siyang transaksyon.
15: So ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte, sa mga transaksyong ito.
10: Ang sinasabi lang po niya ay wala siyang naging participation.
17: Pero tanong ni Senate President Sherwin Gatchalian, kahit na walang naging papel ang Vice Presidente sa mga transaksyon ng kanyang ama, bakit hindi pa rin ito idiniklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng nakababatang Duterte?
18: Kung merong time deposit na joint account na 96 million, dapat mag-reflect yan sa SALN niya. Kasi joint account and alam niya na merong ganun na account. So tinitingnan ko dito sa 2010 SALN, wala akong makitang 96 million. Dito sa 2011, wala rin akong makitang 96 million.
10: Operative phrase there, if she's aware. And secondly, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte.
17: Pero nilinaw ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi basta-bastang makapagbubukas ng account, lalo na ng isang joint account sa anumang bangko.
19: Can you open an account without the name of the and or the or person signing a signature card?
20: Hindi po, Your Honor. We need the presence of both depositor po para ma-open po yung account. Dapat po parehas po.
21: Doon sa BPI na yung Julia Vargas branch na under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and the Vice President, sino po ang pumipirma ng KYC documents?
20: Nakapirma po pareho ang dalawang nakapangalan po okay. Sa account. So that's Rodrigo and VP yeah. Sara po.
17: Samantala, iginiit ng depensa na hindi basta-basta mapapakialaman ng pangalawang pangulo ang mga bank account ng mister niya na si Manases Carpio, kahit na itinuturing ito na conjugal property.
10: Pwede po ba kahit sino mag-inquire dun sa nilalaman ng account na yon without any consent from Attorney Carpio?
20: No, Your Honor, as per policy po, inquiries are only authorized by the account holder or a competent court.
17: Sa pagtatapos ng pagsusuri ng prosekusyon sa mga opisyal ng walong bangko, sinabi ng prosekusyon na papalo umano ang halaga ng pera sa bangko ng mag-asawang Sara Duterte at Manases Carpio sa 59 million pesos noong 2022, mahigit 71 million pesos noong 2023, mahigit 22 million pesos noong 2024 at 39 million pesos noong 2025. Ang mga naturang halagaan nila ay mas malaki sa mga other personal assets na idineklara ng Vice Presidente sa kanyang SALN. Karen, sa pagtatapos ng presentasyon ng prosekusyon pagdating sa mga bank accounts umano ng Vice Presidente ay mayroong dalawang malaking issue na hindi pa nasasagot. Una ay paano nabuksan yung kanyang joint account sa BPI Julia Vargas branch nang hindi niya nalalaman? At pangalawa ay ano ba yung malinaw na paliwanag ng BPI pagdating doon sa technical glitch na sinasabi nilang naging sanhi kung bakit nadagdagan ng 2 billion pesos yung kabuuang halaga ng covered transactions at suspicious transactions na nai-report sa Anti-Money Laundering Council. Karen, sa ngayon ay kakatapos lamang noong paglilitis at itatanong natin yung mga bagay na yan doon sa magiging press conference ng depensa at ng prosekusyon. Karen, pagdating naman doon sa talakayan, pagdating sa insurance policies na umano'y pag-aari ng Vice Presidente, lumabas sa paglilitis na nasa 19 insurance policies ang nakapangalan kay Sara Duterte at kay Manasa Scarpio, habang iba pa yung bilang ng kanyang mga ibang investments sa iba't ibang bangko. Karen.
16: Katrina, isang paglilinaw, no, sa 2022 hanggang 2025, iba't ibang halaga, ilang milyon ang nakasaad doon ng laman ng ilang mga bank accounts na yon. Hanggang ngayon ba, Katrina, ay nandun pa rin ang mga milyones na yon?
17: Karen, sa ngayon hindi natin malalaman yung impormasyon na yan dahil hindi kasama doon sa ipinasabi na sa korte yung mga 2026 bank accounts ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa. Isang marahil dahilan na dyan ay yung year-end amount o yung year-end balance kasi yung tinitignan nila. At sa ngayon ay dahil hindi pa tapos ang taon ay hindi pa makompute ng buo ng mga naturang bangko kung magkano yung current balance ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa sa kanika nilang mga bank accounts.
16: Kasi Karen, Katrina, yung pinakitang graphics kanina, 2022, sana ipalabas natin ulit, no? Ilang milyon yun? 2023, ilang milyon yun? Nangangahulugan ba na separate accounts lahat yon or lumalabas na posibleng may na-withdraw sa 2022, ito na iwan sa 2023, may na-withdraw doon, nadagdagan, ito na sa 2024. Nilinaw ba yun kanina sa hearing?
17: Karen, itong mga figures na pinapalabas natin o pinalabas natin kanina, ito yung mga year-end balances. Ibig sabihin, sa huling araw ng mga naturang taon, ito yung mga current na nilalaman nung kanilang umano'y 30 bank accounts across sa walong bangko. So far, Karen, muli hindi natin alam yung status ng mga naturang balances sa kasalukuyan dahil hindi yan bahagi ng mga pinasabi ng dokumento sa korte sa ngayon.
16: Okay. Karen. Katrina, huling tanong na lang, sa joint account ni Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ama, naitanong ba kung ang joint account na yon ay end or end or?
17: Karen, dalawang bagay, no? Dalawa yung otorisadong nakapangalan doon sa naturang joint account. Una, ang pagkakapangalan sa kanya ay Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Sara Duterte. Ibig sabihin, Karen, ang otorisadong makapaggalaw lamang ng mga pera doon sa naturang joint bank account ay si Pangulong Rodrigo Duterte by himself o kaya naman ay si Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Vice President Sara Duterte. Nilinaw kanina nung kanyang depensa na hindi maaaring si Vice President Sara Duterte lamang yung magdesisyon kung paano gagalaw yung mga pera sa naturang joint account dahil naka-end lamang siya doon sa naturang bank account sa Julia Vargas branch ng BPI. Karen.
16: Maraming salamat, Katrina Domingo.
1: Ipinaliwanag ng isa sa mga dayuhang nasa GIP sa umano'y malaking scam hub sa Zamboanga, Sibugay ng pagiging customer service representative ang ipinangako sa kanila kaya sila nahikayat na magtrabaho roon pero nauwi sa scamming. Alibang-ibang uri umano ng pang-aabuso ang dinanas nila. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Gamit ang dalawang tangke, pinasok ng 300 Army Special Forces kasama ang NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD ang nasa 8 hektaryang lupa na ginawang Pogo Hub sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Kasabay rin na pinasok ng 50 Special Forces ang isa pang lugar sa CI, Zamboanga, Sibugay. Biyernes na madaling araw, madilim ang lugar. Pero pagpasok sa loob, kita ang mga Chinese nationals na nakaupo sa kanilang mga workstations. Nagkalat din ang libo-libong cellphone at iba pang gadget na ginagamit umano sa operasyon. Umabot sa 51 na rescue, kung saan 47 ang Chinese nationals, isang Pilipino at isang Myanmar national. Kabilang sa mga biktima si Alice Shao, na noong September 22 lang umano dumating sa compound. Ang pangako sa kanila, madali at relax sa trabaho bilang customer service representative. Pero pagdating sa compound, nagbago ang trabaho.
22: Arrived there, the job they asked me to do
3: is something about scam. They ask we to add customer to convince them to doing something investment.
2: At kapag hindi naabot ang target, parusa ang katapat.
3: Punishment just slap face, okay. And then we beat them, no give food. Yeah. Also, we ask them to do something push up.
2: Sinabi ni Xiao, halos 10,000 piso ang kinuha sa kanya, habang may iba umano na mas malaki ang nawawala. Pero higit sa pera, ang sinabi niyang pinakamalaking panloloko ay ang trabahong ipinangako sa kanila.
3: Okay. Yeah, this job is very easy and very relaxed and the salary is very opening is high.
2: Okay.
3: Yeah, that's why we come here to work.
2: Ayon sa NBI, hindi mga subject kundi mga biktima ang mga ni-rescue.
5: So naging biktima ng forced labor or human trafficking abuse.
2: Tinitingnan din kung may kinalaman ng mga local officials sa malaking operasyon. Kabilang sa sinusuri ang pag-issue ng business at building permits.
5: We cannot say na ganun muna. So we're gonna investigate. But siyempre meron tayong pag-iisip na yung ganito kalaking operation, imposible naman na nabigyan man ng business permit, ng building permit and all.
2: Samantala, may higit 3,000 cellphone at iba pang gadget na nakuha mula sa hub ang isinumite para sa forensic examination. Ngayon gusto lang ni Xiao na makapiling muli ang kanyang pamilya. Sinabi niya may Filipina siyang asawa at anak dito sa bansa. Patuloy ang investigasyon ng NBI sa posibleng money laundering, human trafficking at iba pang paglabag ng kaugnay na operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
22: Bumaba ang bilang ng walang trabaho noong Agosto, pero ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba rin ang haba ng oras ng pagtatrabaho ng ilan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
23: Papasok na ng trabaho si Richard. Laking pasalamat niya at maaraw. Noon kasing nakalipas na mga buwan, apektado ang kanyang trabaho dahil sa mga pag-ulan at pagbaha sa kanilang lugar.
24: Is binabaha lalo na sa Araneta po. Bali hindi na kami makatuloy ng papasok sa trabaho. Bawas sa sweldo po.
23: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang oras ng pagtatrabaho ng maraming manggagawa mula 40.6 hours per week noong Hulyo naging 39.2 hours per week na lang noong Agosto. Maaarian nilang marami ang di makapasok dahil sa masamang panahon at may epekto ito sa kita nila.
25: Noong July 2026, ang nagsabi lang na bad weather kaya mababa yung aming hours work ay 756,000 lang. Pero noong August, umabot ito ng 3.3 million. So malaki talaga yung jump.
23: Sa parehong labor force survey, inanunsyo rin ng PSA na bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 5.3% noong Agosto mula 6% noong Hulyo. Katumbas nito ang 2.77 milyong Pilipinong walang trabaho. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, mas kaunti kasi ang new entrants o yung mga bagong pasok sa labor force gaya ng fresh graduates nitong Agosto. At dumami rin ang trabaho sa agrikultura, construction at wholesale and retail trade.
25: Agriculture and forestry, malaki yung dagdag natin dito, 847,000. At more than half dito ay yung growing of paddy rice, no? Kasi magsisimula na yung season. Pangalawa yung sa sugarcane.
23: Bumaba naman ang bilang ng may trabaho sa public administration, manufacturing, administrative support services at IT. Natuwa si Labor Secretary Francis Tolentino na bumaba ang bilang ng walang trabaho. Pero hindi pa anya dapat makampante. Kailangan anya tulungan ang job seekers na makahanap ng trabaho at magkaroon ng sapat na skill. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
22: Ibinasura po ng Commission on Audit ang motion for reconsideration na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng disallowance ng 73 million pesos confidential expenses ng Office of the Vice President noong 2022. Sa resolusyon ng komisyon, pinagtibay nito ang April 10 ruling na nagdedeklara ng notice of disallowance na ipinalabas ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit noong August 8, 2024. Pasok sa abiso ang confidential expenses mula December 21 hanggang 31, 2002 mula sa 125 million pesos confidential funds. Ayon po sa auditors, bigo ang OVP na magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay na naging matagumpay ang information gathering or surveillance activities base sa guidelines sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na bagamat di pa nila natatanggap ang abiso ng COA, ay inaasahan na nila ang desisyon ng komisyon. Ibinahagi ng aktres sa si Bianca Umali ang isang malungkot na kabanata sa kanyang buhay. Ikinwento rin ng Always Yours, Never Mind Star ang mga kwento tungkol sa pag-ibig at kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa buhay.
4: I was really a daddy's girl. Anak ako ng dalawang taong nawala. So saan ako mapupunta?
6: Did you question God? Why it happened to you?
4: I never did. Up until this day, I never did. I never do. And I never will. I choose to look at it not as something that I will pity myself for. I choose to look at it as something that I have become strong. I call my Lola my superhero. Kasi sinagip niya ako eh. Mag-antay ka lang, dadating din yung sa'yo. If kami talagang para sa isa't isa, God will keep us together. Oh my God!
22: Panoorin ang pinakabagong episode ng Oh My God mamaya pagkatapos ng TV Patrol sa official YouTube channel ng ABS-CBN News.
1: Susunod ay Kumilendez nag-yes sa proposal ni Juan Mig Bondoc. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: FM Radio, the vibes,
8: ang lupet.

gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: talaga ako. So, nagkataon na lang, hindi natin alam kung bakit anong nangyari sa mundo, bigla na lang, hi! Okay, binalik ulit ni God. Diba? Baka may reason.
1: Panay ang tukso kina Chris at Katrina kung matutuloy ba sa simbahan ang kanilang muling pag-iibigan. Pero wala pang diretsong sagot ang dalawa.
2: I just loved her, and once you love somebody, everything just falls into place. Put her and Katie before myself.
1: Speaking of simbahan, mukhang doon din ang tuloy ng prosesyon ng pag-iibigan ni na Aiko Melendez at dating aktor na si Juan Mig Bondoc. Sa YouTube channel ni Juan Mig, ibinahagi niya ang proposal sa actress-politician pagkatapos nilang bisitahin ang puntod ng ama ni Aiko. Una nang nagpaalam si Juan Mig sa pamilya ni Aiko bago siya mag-propose.
3: Simula sa mami mo, sa kapatid mo, sa dalawang mong anak, nakausap ko na. Pinakauli kong kinausap, tatay mo. And since feeling ko naman, sabi mo nga, boto siya sa atin. So I decided to pop the question.
1: Bakas ang sorpresa sa mata ni Aiko matapos ang proposal ni Juan Mig.
4: Oh my God!
3: Ngayon ko nagigil.
4: Seryoso ba yan? Ikaw ang pinaka-unique na Jesus. Yes! Sinaulo mo talaga! So ano ito? Engaged na ako. So I'm going to be soon Mrs. Bondo. So guys, I'm officially engaged. So dami na nag-aantay at nag-ano.
3: Ano?
4: Tayo rin pala sa huli.
1: February 14 ng taong ito nang maging official ang relasyon ng dalawa. Kapwa annulled na sa kani-kanilang mga nakaraang kasal sina Aiko at Juan Mig. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Wow, congratulations! Nakita ko yung love story nila sa YouTube ni Ate B. Siya yung una nag-interview
6: dyan. Sa dalawa?
7: Pwede 29 years old.
5: Yeah. No, at saka yung naka-two marriages na si Aiko to find her true love sa last
7: end
5: one.
7: Game.
5: Lahat may pag-asa.
6: Kaya everyone deserves to be happy.
5: I like
6: congratulations
5: that.
6: Congratulations
5: na. Congratulations.
6: Huwag na mag-negative. Hayaan mo na at nagmamahalan. Hayaan mo na sila.
5: Hindi, tsaka talagang everyone deserves to be happy.
6: Correct. Tama yun.
5: Diba?
6: Sige.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
7: Ilan ka? Kailan ka?
6: Bukas.
7: 79 days na lang. Pasko na. Para sa

0: ang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan Lala.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan!
4: DTX 500.
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500.
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
8: Monthly may tanning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
9: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
7: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
10: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
7: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors

0: na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
1: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
2: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
0: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
3: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabarbskada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Alright, isang napagandang gabi sa ating lahat mga ka-vibes. Akalaan nyo, October 7 na pala, 2026. Miyerkules na naman. Welcome po sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: At mga kasama nyo po sa loob na naman po ng dalawang oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Pulot-pulot na.
2: Baga maluya, tayo na ang turn.
0: Oh yes, ang hina. Parang kulang yata si energy yung internet connection sa ngayon. Ano? Pero, well, anong ma-expect mo sa Pinas?
1: Ganun talagang buhay.
2: Ganun talaga, mahina.
1: Oy, pero tingnan mo yun, color natin.
0: Super.
1: Yes. Ang ganda.
0: Oo nga. Ang ganda ng color. White, pink,
1: and green.
0: Oh.
1: Yeah, yes.
0: Yeah, so, super bright tayong pastel na pastel.
1: Uh-huh.
0: Ang mood. Okay, mga ka-vibes, magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip, ang
2: 100.7 FMR Talk Love.
0: Guess what? Oh, live na live po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Talk Love. Para sa mga ka-vibes natin dyan na gustong makisali sa magiging usapan natin mamaya, kung meron kayong gustong i-greet ng mga loved ones, hindi kaya mag-request ang inyong mga favorite songs, live na po tayo ngayon. Isend nyo na po sa ating comment section.
1: Mm-mm. And pa-follow na din sa mga hindi pa naka-follow. And pa-share na din ang live natin yung mga ka-vibes.
2: Yes, mga ka-vibes. I-download nyo din po ang FMR app sa Play Store and App Store for free.
0: For free.
2: Po yes. Yan, mga ka-vibes.
0: Libreng-libre.
2: Free.
0: Libre, yes. Libre po to.
2: Libre po yan mga ka-vibes. Kahit saan kayo pumunta, pwede po kayong makinig ng FMR.
0: Ayan. Yan. Oh. Ngayong gabi, nako, medyo mabigit kasi pag-uusapan natin. Kaya, kahit nga ako, nahirapan akong sumagot nito.
2: Na-ano ko din?
1: Na-realize. O, di ba, parang napaisip ka? Parang sa sarili mo rin, tinanong mo din eh.
2: Ano nga ba yung mga decision sa buhay?
1: Oo.
2: Diba? Kaya ka-vibes, ito yung question natin para ngayong gabi. Kung may chance kang i-reset ang isang desisyon sa buhay mo, ano yun at bakit?
0: Okay na sana kung ano yun. Bakit
1: may
0: pa kasi?
2: Kung may chance kang i-reset ang desisyon sa buhay mo.
0: Parang, isang question ano pero yun? Dalawa yung sagot.
1: Ayun nga. Parang nakikichismis tayo sa buhay-buhay ng mga ka-vibes diba? Natin, no?
2: Parang bumalik ka lang sa pag-aaral, gumagawa ka ng essay.
0: Diba?
1: Explain.
2: Kasi, minimum in 1,000 words.
0: Aray, sakit na. Oo, pero umaabot din naman talaga tayo sa mga ganong punto, di ba, in our lives. Na minsan,
2: may mga pinagsisisihan tayo. Lalo-lalo
0: kung nag-iisa ka, parang napapaisip ka, bakit mukhang hindi yata itong gusto ko nung unang panahon?
2: Oo, ano ba yung mga gusto ko?
0: Saan ba ako nagkamali?
2: Yes.
0: Ano bang ginawa ko at napunta ako sa ganitong sitwasyon? Mga ganun ng mga
2: tapos question. Tapos sasabihin mo, pwede ko bang ibalik yung dati?
0: Yun,
2: pwede diba? Pwede ko bang mabago?
0: Oo.
1: Pwede diba? Ko bang i-reset?
2: Yes, yun.
1: Ang life ko.
2: Mm-mm.
0: Yun nga.
2: Yun para ang hindi ako mapunta sa ganito.
0: Mm-mm.
1: Ah, saan ba kasi yung reset button na
0: or, yun? O di kaya, hindi naman siguro sa marami kang regress sa ngayon, pero parang minsan iisip mo, ano kaya kung etong ginawa ko noon? Ano kaya magiging buhay ko ngayon?
2: Kasi hindi naman talaga may iwasan natin na parang balikan natin yung una na sabihin natin, what if ito yung ginawa ko?
0: Oo, ano kaya magiging future?
1: Ano yung life ko ngayon?
2: Ano yung life ko ngayon?
0: Yun nga.
2: What if naging ganito na lang, di ba?
0: Pero aminin naman natin o hindi, most of the time, nakakaisip talaga tayo ng mga ganong bagay.
2: Lalo especially na, di ba? Sabi mo nga, kapag nag-iisa ka.
0: Kapag nag-iisa ka, o di kaya may mga challenges kang hinaharap sa ngayon, di ba? In your present day, di ba?
2: So, tapos nakikita mo yung mga peers mo, yung mga kasabayan mo, na nandun na sila sa mga highlights ng buhay nila, di ba?
0: Oo. Tapos ikaw naghahabol ka pa.
2: Correct, di ba?
0: Although, sinasabi naman natin talaga na panapanahon lang naman yan. Mm-hmm. Swartihan din naman yan.
2: Yes.
0: May kanya-kanya naman tayong mga kapalaran. So,
2: hindi kayo para-pareho ng
0: Hindi mo dapat sinusukat yung
1: moment.
0: Mga nangyayari sa'yo sa mga accomplishments nila, di ba? Kasi magkaiba-iba naman talaga tayo eh. Ma'am, yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-vibes kayo. Naisip niyo na ba minsan na mapatanong sa inyong mga sarili kung kung kaya niyo lamang ibalik, diba? O i-reset ang isang parte ng inyong buhay, ano yon
2: at bakit?
0: Oo, sabihin niyo na ano yon at bakit, kasi kami rin eh medyo nako-conflicted din dito eh.
2: Yes, wala namang maling sagot doon. Oo. Sa mga ka-vibes natin dyan na may gustong i-share,
0: mm-hmm,
2: okay lang naman po yon, hindi naman po namin kayo i-judge.
0: Yan.
2: Kasi oo, we're just
1: describer.
2: Oo.
0: Asking.
2: Asking, diba? And listening.
1: Wow.
0: Wow.
2: Reading, mm-hmm, your mga
1: comprehension.
2: Reading comprehension.
0: Ano yan?
2: Reading opinions. Charot lang.
0: Diba? So yan po ang ating pag-usap. Medyo malaliwan ang ating usapan ngayong gabi. Ano?
2: Oo, kung medyo mahirap intindihin. Oo.
0: Tulungan nyo naman kaming
1: sagutin. Kasi kami nahihirapan din kami.
2: Medyo mahirap isink in.
1: Oo,
0: kaya, diba? Eh, itong may sala kasi nito. Yan ang pinadalang question kanina.
2: Bakit yan lang kasi yung mga inano nyo? Ano bakit siya ang pinili ko? Bakit ganito ang nangyari sa amin? Ito na masala yung napili.
1: Oh, ganito na lang. I-reset na lang natin yung question din natin.
0: Hindi, okay lang.
2: Okay lang.
0: Kasi hindi lang naman ito tawag nito. Hindi lang naman ito restricted lang or restricted tuloy. Confined lang sa usaping relationships and everything.
2: Yes, naman kasi nga wala tayong limits. Kahit ano naman talaga yung pwede nating pag-usapan.
0: Sige nga, kung meron kayong gustong i-share ng mga moments sa inyong life na gusto nyong i-reset and kindly explain, isend nyo na po sa ating comment section. Maghihintay po kami hanggang 10 p.m. ngayong gabi. At yes, mag-uusap-usap po tayo patungkol sa mga reset button na yan. Okay? Sige mga ka-vibes, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan. Abangan nyo pong ating usapan mamaya dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Art Talk Laban.
1: Ang lupet!

0: Balik na naman po tayo mga ka-vibes dito sa nag-iisa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang...
1: Gandang Gabi Vibes!
0: Ayan, okay. Oras na para pag-usapan natin ang napakabigat nating question ngayong gabi. Ay, nako. Kayo...
1: Ang hirap sagutin.
0: Oo.
1: Yung question natin yung, is kung may reset kang may isang chance ka na i-reset ang isang decision sa buhay mo.
0: I-reset, ano yes. What would it be?
1: Yung tanong kasi dun, ano ba yung mga decision ko sa buhay?
2: Hindi ko na rin maalala.
1: na para bang pinag-isipan ko ng bonggang-bongga na ngayon na nagsisisi ako. May noy.
0: Yun lang.
2: So far sa akin.
1: Kasi parang yung ano ko eh, wala, kung ano yung meron lang. Ngayon,
2: okay lang?
1: Oo. May mga ganun kasi ako eh.
0: Hindi, yung totoo, wala ba kayong kahit naman lang ni minsan naisip na
2: bakit? Hindi ko alam. Oo. Wala pa siguro.
0: Sa ngayon?
2: Oo.
0: Sa ngayon, wala pa.
2: Wala pa kasi naman akong mga big decisions na yung ano talaga.
1: Aside lang sa mga na-scam.
2: Boy! Oo, ano?
0: Na-scam?
2: Ako.
0: Parang gusto ko malaman yan. Anong mga na-scam na yan?
1: Ganun-ganun
2: siguro
1: lang.
2: Yung mga decision, siguro ano na lang, yung mga decision na padalos-dalos lang.
0: Mm-hmm.
1: Ang hirap,
2: kasi wala, no? Wala naman akong mga decision na parang ano talaga kasi...
0: Mm-hmm.
2: Ano ba tawag dito?
0: Contento ka sa...
2: Parang...
0: Pinag-isipan mo naman talaga yung mga decisions
2: hindi
0: mo in
2: life. Hindi naman siya sa as in contento talaga. Oy. Pero parang sinasabi ko din naman na okay naman yung mga decision ko.
0: Mm-hmm.
2: Tapos parang alam
0: wala,
2: ko na...
0: Wala kayong mga regrets naman
2: parang,
0: lang.
2: Alam ko naman na yung mga gusto kong ano, hindi pa naman sa ngayon siguro, pero dahan-dahan lang.
0: Pero kasi kanina medyo napadaan lang ako sa mga you know mga
2: sa newsfeed
0: o especially na nababasa ko minsan nga pala no condolence nga pala sa buong family Chua, di ba? Of course yung untimely passing ni Sir Edwin Chua. Diba?
2: Ano yung cause?
0: Nakikiramay din. Hindi ko rin alam eh.
2: Oo. Ah, okay. Hindi pa inilabas sa ano.
0: Pero sa family nilang siguro.
2: Siguro yes, oo.
0: Pero anyway, parang ganun din kasi. Like, eto ah. Minsan, may mga tao kasi. Like, for example, may mga anak na super, you know, maalaga sa kanilang mga magulang. Mm-hmm. Pero may mga circumstances kasi na hindi maiwasan na imbes na ganitong buhay yung iniisip nila, eh hindi naibigay yung gustong pamumuhay para sa kanilang mga magulang bilang, you know, pag tawag yun eh.
1: Yung parang
0: pagbagan utang na kaburot o itong mga parents itong baga nag-unahon na kagusto mo mahimuan ni Haran Balay matagan naman lahin baga marupay na panginabuhi, diba? Pero okay. Mahitungo dan imo mga sa'yo pang mga decisions at medyo bata-bata ka pa wari di mo maihatag, diba? So mga sugar itong mga regrets in life. What if sugar din yun akong gin susug na lang a direction in life, diba?
2: At di least nahatag ko pa.
0: At least, oo. Samtang buhi pa na akong mga parents na ihatag ko unta, diba?
2: Mm-mm.
0: Napatilaw ko unta, hairan ko, maupinga panginabuhi.
2: Mm-mm.
0: Things like that. Or, like for instance, may mga... Nabasa kaya po ako, may dangan yung mga gipatulfo na itong mga mga breadwinners, nagbabasol yes. Ng gipabayan niya mga kalugaringon. Hanhira na yung inhanglan, warin lagod hira balusa, ito niya mga yun, binuligan ng mga family members.
2: Oo.
0: Nag-usahan na lang talon, haya pa ni Malay. Han pagkasakit, warin man lang may bumisita, warin man lang nag-healing, di ba? Yung mga siguro itong mga regrets in life. Like, dapat unta. Sakto na siguro ito makatapos yung pag-eskwela. Namiling luta ko para at akong family. Liwat. Diba? Mga siguro itong mga decisions. Pero, you know, sometimes, sama na talaga ito at mapapahuna-huna na lang kita. Sometimes, you do think, siguro itong mga decisions ko at itong mga time, kung pwede ko lang i-reset, bangin di rin unta.
2: I-reset.
0: Sugurita ko, kuha niya na. situation, di ba?
2: Oh, okay, oo. Sa bagay, may mga friends naman gihapon kita nga. Siyempre, may mababatian gihapon kita nga mga story, era mga life, or kunwari man kita, like, haato nakikitan nga big nga kailangan i-resethan na natabo haton task, haton life.
0: Yes.
2: Siguro, magle-learn gihapon kita from our friends.
0: Yes.
2: Mga nakakakilala, nakakastorya gihapon naton. Kasi sometimes, pag nag-o-open gihapon ira mga life story.
1: May mga nakukuha man gihapon
2: yes,
1: kita nga mga lessons.
2: May mga gusto gihapon hira i-reset. Like, may da ako nabatian nga o sang friend gihapon. Like, ang ginhatag niya too much para han iya ex.
0: Oo,
2: nga to the point nga patin iya life, patin iya family, pati and iya self. Nawara talaga ha iya. Kumbaga kung anon worth and iya self.
0: Initials.
2: Wara ito niya, yes, nahatag niya tanan, it's because of love.
0: Chismis, initials.
2: Hindi rin niya kilala.
0: Ay, so science and technology.
2: Mga sige dito. So bagat regret, siguro ka kung pwede lang, but i-reset and life.
0: And life,
2: Hindi rin mag-aagin, so ganda to, but... May nagihapon kasi liwat ito reasons kung kaano na nihitabo.
0: Correct.
2: Diri ka gihapon na ada yan akong wari kaani nag-agi.
1: Yes, correct.
0: Diba? Mga sorry ito matapos. So sometimes, ito na iba napapanahon na diri unta sugar ito akong kamutangan in life kung an mga times nga dapat unta ging ka-grab ko itong opportunity, dapat ging grab ko.
2: Yes.
0: Diba? May mga sugod gihapon ito. O may chance ka to pag-abroad kung may mag-i-sponsor unta ako.
2: May mga sugod, diba?
0: Pero palawin ko, ginahadlok ako paggawas. Wala ko makilala dito. Diba? What if magkasakit ako? Hinata akong dadaupan. Things like that. Diba? Pero, you know, same pa man, you cannot go back to the past and reset everything.
2: Yes.
0: What you have to always remember is cherish lang kung ano't meda kaya na
2: correct,
0: the present. Yes. And you have to look forward
2: kung
0: ano't pwede matapo pa in the next future.
2: Anyway, wari man talaga assurance kasi kung ano't in future. Init imo maging decision, waray assurance gihapon nga amot, and imo ina-expect nga magiging future is amo talaga't iahatagain, diba? Which is risk tanan. So,
0: bahay
2: dapat mag-gamble talaga.
0: Di kahit ito sigurado kung magpa-prosper, although nagbuhat ka mga feasibility studies and everything, nag-imo ka pahin mga, nag-hire ka pahin mga experts para ma-sure, masigurado lang once mag-open ka ito, in a few years time, makakabawi ka ito imo investment. Pero, only to find out, diba nga ito, natabo,
2: kinalabasan.
0: Diba? Tapos tigda na lang nagka may ada mga fluctuations sa kalibutan.
2: Itun pa.
0: Mga presyo pa and everything. Eh, di nalugi ka. Ani mo investment in talon, di ba? Pero itun. We cannot tell actually the future. And we cannot go back to the past.
2: Yes.
0: All you have to do is think of what you can do for today.
1: Yun. Di ba? Maniguro na lang kung ano man pwede pa yan na baga. Itun imo
0: mariremedyohan pa.
1: Yes, di ba? Kesa naman magbinasol ka, magkinuan ka nimo past nga kun sugod hindi imo gibuhat, di ba? Move on na lang.
0: And ang pinaka bottom line gihapon kasi ito dida is whatever you've done, kun ano man nimo naging decision in the past, wala ka na talaga ito may himo.
2: Correct.
0: Di ba? Wari kayo ito gihapon ibang nga angay basulon kundi ikaw gihapon, di ba? Kay you made your own decision, di ba? Di man siguro pwede nato sigun nga wari ka mag-inu-inu na ito mga options or wari ka na magunahuna ito mga magiging consequences ito na imong magiging decision, di ba? Pero you nag-push through kala gihapon itong decision, it means maaram ka kung ano't matatabo, diba, in the near future. So kung ano man magiging consequences ito, well, it's up to you, diba? Ngan kung medyo man or ni mo decision man nga to hindi rin maupay nga result, wala ka ito may himo, i-accept good talaga ito.
2: Yes.
0: Later on, maguro story kita, how do we deal with these past regrets? Kasi ang mo ito talaga, pinaka-bottom line ito na atong question. Ito nga pag-reset,
1: di ba?
0: Past regrets man talaga. Kaya mo talaga ito. Hindi ka man talaga mag-reset button kung
1: maray ka regrets, mga regrets yes, in mga life. Decisions in life.
0: Correct, di ba? So later on, we will tell you that. Kaya kung ako sa inyo, ay nako, wag talaga kayong bibitaw. We will all be learning later on. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Talk Lopez.
2: Ang Lopez!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Ay, ang sarap na magpahinga, no? Sa ganitong mga oras, it's 9:02 na nga pala. Kung wala tayong duty, ang sarap matulog pag ganitong oras.
1: Pero sound hour na tayo. Oo. Malapit-lapit na.
0: Pero anyway, ito muna ha. Remind po natin kayo yung 5 PM Lotto Swerte Resort kanina. Ito po yung winning number combination. 949. Ulitin po natin, 949. 949.
1: 4.
0: And what about you?
2: 3.
0: 2. 2, 3, 4.
2: Grabe, pinag-isipan talaga, no?
0: Oo, bilis.
2: Okay.
0: 2, 3, 4. Try po natin mamaya mga kabayos na meron kaming swerte. Abangan niyo po yung 9 PM Lotto Swerte Resort. Dito lamang sa nag-iisa ninyong kabayos sa soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Talk Lovers.
2: Ang lupet.

0: Gandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa malusog na tayo, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 9:29. Ayan, nabibisi po ang bawat isa kanya-kanyang mga channel, mga ka-vines.
1: Sana all.
2: Ay, tsura.
0: Ay, nako. Eto na, balik na po tayo sa ating pinag-uusapan kanina patungkol po ito sa tanong na...
1: Kung bibigyan ka ng chance, i-reset ang iyong decision sa buhay. Mm-hmm. Ano yun at bakit?
0: Oh, eto na. Meron po tayong mga messages muna sa ating comment section. Magandang gabi. Good evening sa inyo, DJ Faye Lemon, DJ Cherry Lu, at DJ Nico Chico from Sari Lerma. Sari Lerma, maraming salamat for always tuning in. And pa-shoutout po kay Tintini Kaslab. Ha?
1: Huh? Basta ayun na yun.
0: Kaslab. Bakit ko balsak?
1: Basta,
0: amonaton. Pa-shoutout mga kapera from Jaja Melon. Mo pay pahera mga kapera.
1: Makakapera.
0: Ito, kapobre.
1: Good evening, ka-vibes. Musta ka mga da? Okay pa ba sa alright? Pa-shoutout. Thanks always from Ate Shirley Gitigan. Shoutout sa'yo, Ate Shirley.
0: Si Romel Delgado. Request daw po na akong kinabuhi at akloban by Yuri Vlog TV. Kaopay niyo. Oh, Belita, thank you so much, Yuri Romela Delgado. Yan, damong salamat. At before anything else, ito muna. Alamin po muna natin kung nakatumpak po kaming tatlo o mananatiling butata for the whole week. Ito po yung 3-digit Lotto Swerte Result ngayong 9 PM, October 7, Wednesday. Number natin kanina?
1: 4, 3,
0: 2, 2, 3, 4. Sunod-sunod. Ito po yun. 5, 9, 5.
1: Hala,
0: bumalik
1: dapat pala
0: yung 9.
1: 9. Oh. 9, 4, 9 yung 5 PM, tapos 5, 9, 5.
0: Oo.
2: Bongga siya.
0: Bongga, double-double.
2: Diri, ginuhubya.
0: Oo, double-double. Pero okay, parang bumabalik lang talaga yung number. So, pero anyway, congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination. Mapapasano all.
1: Sana all.
0: Na lang kami nito. Ayan. Thank you so much po. At eto na, pag-usapan na natin yung tanong natin kanina. Ano?
1: Kung may chance kang i-reset ang isang desisyon sa buhay mo, yun at bakit?
0: Bakit nga ba? Bakit? Kung may reset button nga lang, ano? Lalong-lalong na sa mga ka-vibes natin dyan na gustong...
1: i-reset.
0: Yung may mga regrets ba sa kanilang buhay? Pero ito po yun, ano? Hindi naman natin kasi may babalik pa yung mga nakaraan na yun. Tapos na yun. Sabi pa nga, di ba? Pero, meron lang tayong magagawang tatlo. Number one and number one po kasi is, you have to acknowledge the feeling, the emotion.
1: Oh.
0: Na natalo ka. Kung regrets man yun.
1: So, accept.
0: Accept.
1: Ang result kung ano yun.
0: Stop fighting the feeling. Trying to suppress regret makes it stronger.
1: Kaya, diba?
0: Yun nga. Diba? Allow yourself to feel the physical discomfort without immediate judgment. Wala tayong magagawa. Tapos ng lahat eh. Alangan naman. Wala pa naman may nakaka-invento ng time machine na pwedeng bumalik tayo sa nakaraan. Diba? Hindi naman posible yun. Baka in the near future, posible. Pero sa ngayon, hindi. So you have to accept na lang. Kung nagkamali ka man sa ginawa mong decision, wala na tayong magagawa. Nandun na. Diba? Nagawa mo na yun eh. Number two, after acknowledging the emotion, parang quote-unquote defeat, you have to extract the lesson.
1: Ayun. Huwag mo nang ulitin.
0: View your past self as someone who did their best with the knowledge that they had at that time. Oo. Para at least hindi ka masyadong maging guilty sa sarili mo. Kasi siguro nung time na yun, yun lang talaga yung the best na naisipan mo. Hindi mo talaga alam 100% kung anong magiging future, di ba?
1: Yes.
0: O consequences kung yun ang susundin
1: parang
0: mo.
1: Parang sinubukan mo lang din naman.
0: Oo. Kasi buhay natin parang gamble din yan,
1: diba?
0: Eh.
1: Oo. Lahat may risk.
0: Oo, lahat ng pupuntahan mong direction, hindi mo naman talaga alam kung anong mga hurdles along the way.
1: Correct.
0: 'Di ba? Ganun talaga 'yon. Identify the underlying value your regrets point toward. Ask what specific skill or boundary you need to build for the future. 'Yun ang importante sa pag-extract ng lesson mula sa mga regrets na 'yon eh. 'Di ba? And number three, ito pinaka-importante sa lahat, diba? You're acknowledging the emotion, you extracted the lesson from that regret.
1: Mm-mm.
0: Number three, you have to take present action. Kasi yun ang may control ka sa ngayon.
1: Kung ano na yung ngayon mo.
0: Oo. Hindi mo na makokontrol yung nakaraan. Lalong-lalong hindi mo makokontrol ang kinabukasan. Kasi hindi pa yun mangyayari, diba? Ang makokontrol mo lang kung ano ang gagawin mo ngayon. Make amends or apologize if you caused harm and it is safe to do so. Especially na kung meron kang nasaktang tao dahil sa maling decision mo. Diba? You have to own up. Sharing pa, you have to be very accountable kung ano mang ginagawa mo. Diba? Commit to one small daily action that aligns with your core values. Wag mo, kung di rin kayang patigda-tigda, hinahinaya. Diba? And redirect your focus to what you can control right now. Gaya ng sinabi natin. Diba? Kung anong una gusto mong maging doktor pero yung pinasukan mong course BS accountancy, magdusa ka talaga sa mga numbers na hinaharap mo ngayon. Diba? Ganun talaga
1: yun. Pero pwede ka rin namang after mong mag-graduate ng BS accountancy.
0: Yan ang you're taking present action.
1: Oh, diba?
0: Diba? You can still change your future. Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi ka pa naman 70 years old, diba? Kasi,
1: kung gusto mo talagang maging doctor, after na lang ng ano mo, tapos mag-take ka, diba?
0: Hindi, mag-doctorate degree ka na lang.
1: Yes.
0: Doctor ka pa rin.
1: Diba?
0: Diba? Yun na lang.
1: Yun nga lang, magdudusa ka na. Kasi yung tinake mo decision, diba?
0: Oh, diba? Ay, naku. Pero in fairness, may mga nakikita tayo mga 70 years old, 60 years old, even may mga 50, na nag-aaral pa rin eh. Kasi gusto nila maabot nila yung gusto nilang
1: maabot
0: talaga.
1: Ano yung mga gusto nila sa buhay?
2: Ikanya-kanyang pacing yun eh.
1: Hindi pa naman late. Wala namang late, di ba?
0: Kasi may isa
1: pang kung gugustuhin mo.
0: Tsaka may mga circumstances din siguro dati na hindi nila na hindi nakakapag-enable sa kanila na ma-fulfill yung mga gusto nilang ma-fulfill in life eh.
1: Kaya nung able na,
0: yun na.
1: Madi-disabled.
0: Ay, senior citizen na.
1: Diba?
0: Uy, may nag-take nga ng previous bars, diba? Ng mga 70 plus na, pumasa pa rin, diba?
1: Mm-mm. Kasi yun talaga yung gusto niya.
0: Oo.
2: Pero
0: hindi na makapag-practice, basta.
1: Naniguro hiya.
2: Ay, pero ito yung tandaan ninyo mga ka-vibes. Kung para sa inyo kasi naman talaga yon. Kahit ano yung mangyari, gaano man katagal yun. Yes, oo. Kasi especially, alam naman ni Lord yan kung ano talaga yung gusto mo.
1: Tapos ano yung mga pinagdaanan mo bago mo makamit yung mga ganon.
0: Exactly. Ayan. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan, normal lang naman talaga you feel defeated sa mga nangyayari sa iyong buhay dahil sa mga maling decisions mo. But you have to own up and learn from that lesson and do something.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-achieve mo kung anong gusto mong ma-achieve in life and to correct that regret.
2: Pero may mga ka-vibes din naman kasi tayo na parang kung sila yung tatanungin ninyo regarding dito sa topic natin, sa tanong natin na siguro sa mga pinagdaanan nila sa buhay, may mga sasagot talaga na hindi na kailangan na i-reset. Kasi nga, parang naging thankful din sila sa mga nangyari, sa mga kapalpakan, sa mga negative na mga nangyari sa buhay
1: kasi
2: nila.
1: Kasi natuto sila.
2: Oo, kasi parang minsan kasi tayo kailangan pa natin talagang madapa para matuto. Para ma-appreciate yung isang bagay, kailangan pa kasi natin dumaan muna sa process na parang ang hirap-hirap na akala mo talaga, hindi ka na talaga makakabangon.
0: Makabangon mula sa pagkakadapa, di ba? Ganun naman talaga yun eh. Pero anyway, yun po. Sana naman may natutunan tayo ngayong gabi. Mga golden lessons in life. Especially when it comes to regrets, diba? Okay, and of course, sana i-share nyo na rin sa mga friends ninyo, sa inyong mga kakilala, sa inyong mga ka-vibes, yung mga lessons na napag-aralan ninyo ngayong gabi para at least makatulong naman tayo sa ating mga kapwa.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, huwag po tayong padalos-dalos sa
0: decision
1: dahil hindi natin alam ang mga future kung ano yung mangyayari.
0: Oh.
1: Kaya sometimes kailangan din natin talaga na mag-isip muna. Oh,
0: pag-aralan muna ang mga options.
2: Yes. And mga ka-vibes ha, don't forget talaga, forget talaga to always pray. Ask for guidance. Ask for wisdom. Kung ano ba talaga kasi yung parang magiging mga decision sa buhay.
1: Hindi naman masama kung humingi ka ng advice sa mga taong kakilala mo na alam mong makakatulong sa'yo. Diba? Mm-hmm. Para sa mga gagawin mong desisyon.
0: Correct. Alright. Ang ating oras sa buong Pilipinas. With that, it's 9:39 at magpapatuloy po muna ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Talk Laban. Ang Lupet.

0: What was I made for? I don't know. Basta importante, uuwi na kami for now.
1: Oo nga.
0: 9:51 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Ay nako, susunod na po ang pinakahihintay ng lahat.
1: Yung late night vibes.
2: Yeah. So with DJ Ron Teron, ang Papa Ball ng bayan.
0: Hello.
1: Yes.
0: Hello.
1: Kaya sa amin ngayon ay mag-uuwian na kami.
0: Charo. Yeah,
1: for tara the na, meantime. Let's go guys.
0: Wow. Bye-bye.
1: Happy
0: cake. Anyway, thank you so much nga pala sa mga nagpadala ng kanilang mga comments, ng kanilang mga shoutouts sa ating comment section, pati na rin yung mga nag-request ng mga songs. Okay, thank you. Thank you. Maraming salamat po.
1: Ayan. Thank you very much gihapon na natin mga ka-vibes ng mga solid listeners sa Era Balay.
0: Yes.
1: Ngayon mga ka-vibes natin ha, iba't ibang lugar ha, Leyte.
0: What?
2: And Samar.
1: And Samar.
2: And Northern Samar.
1: And Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Oh, wow.
1: Ano pa?
0: Nagtikilo ah.
1: thank you very much. Ano yung pagtutok from 8 p.m. to 10 p.m.
0: Kita-kita po tayo muli bukas sa ating programa. Okay? And of course, bago tayo umuwi, kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: At kami po, nag-iwan ng mga katagang English po to ha.
1: Mm-hmm.
0: Regret is a tough but fair teacher.
1: Ooh.
0: To live without regret is to believe you have nothing to learn, no amends to make, and no opportunity to be braver with your life.
1: Ah.
0: Diba? Yun ang role talaga ng regret.
1: Ang lalim nun ah.
0: Diba? Mm-hmm. Anyway, sige mga ka-vibes, maraming salamat po. Ingat po sa pag-uwi.
1: Good night, ka-vibes!
2: Bye!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na.

0: oras natin mga ka-vibes, 10:14 na. At syempre kayo nakikinig dito sa 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Syempre mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ronteron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay mga ka-vibes, live tayong napapakinggan sa ating official Facebook page. Live na live tayo sa ating official Facebook page mga ka-vibes. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, pwede kayong bumisita sa ating Facebook page. At syempre, huwag kayong maihiya, i-follow ang ating Facebook page, 107 FMR Tacloban. And sa mga gustong mag-send ng kanilang mga shoutout, greetings or song request mga ka-vibes, nako, huwag nang maihiya mga ka-vibes, kasi napapakinggan at napapanood tayo kahit sa mang sulok ng mundo. Talaga? Oo mga ka-vibes, dahil live tayo sa ating Facebook page. Get more? At syempre naman mga ka-vibes, sa mga hindi pa dyan na naka-download ng ating FMR Philippines application, syempre mga ka-vibes, ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. At once na ma-download ninyo, ayan, napakaraming FMR station dito sa Pilipinas. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, syempre dito tayo sa 107.7 FMR Tacloban. Diba? Get more! Siyempre mga ka-vibes, ay samahan nyo ako hanggang 12 in the midnight. At mamaya ay meron na naman tayong panibagong confession letter na siguradong ako, makaka-relate naman kayo dito. Ayan, sa mga tugtugan pa lang natin, sa mga background music, alam nyo na kung ano yung confession letter mamaya. Siyempre, batiin muna natin mga ka-vibes ang ating mga suking tagapakinig dito sa Metro Tacloban. Ayan, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, dito sa ating mga ka-vibes, sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas. Ayan, magandang-magandang gabi mga ka-vibes dito sa FMR Catbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman. Siyempre, di magpapahuli ang FMR Borongan. Siyempre, may mga ka-vibes din tayo na kikinig dyan sa, at nanonood dyan sa Giwan Eastern Samar. Ayan. Siyempre mga ka-vibes, huwag lang kayong mahihiya mag-request ng inyong mga paboritong kanta at i-play natin yan. Ano, Oktobre 7 na, 2026 mga ka-vibes. Kanina nga ay umulan, ano. Tataka nga yung ano eh, yung nakita ko sa Facebook post na ano eh, na sabi dun eh, ano ba yung talaga yung totoo? Half day El Nino, half day Bagyo? Oy, wag naman sana ha. Parang yung mga meme lang yun ano, na talaga naman eh, nararanasan natin ano, na pag sa umaga eh, ano eh, sobrang init eh. At sa bandang hapon ay bigla namang lalakas yung ulan. Kaya mas mabuti na lang yung ganun ano, balance lang. Pero dapat hindi lang sobra-sobra. At ugaliin na lang mga ka-vibes na magdala talaga ng mga tubig. Ayan, mga tumbler natin, tsaka payong, importante yun. Para sa mga students natin dyan, sa mga pumapasok sa mga trabaho. Kaya batiin din natin mga ka-vibes ang ating mga driver, sweet lover. Ayan, kaka-tune in sa atin ngayon, ayan, takbong pogi lang po mga ka-vibes. Diba? Kasi alam nyo na, paggabi. Siyempre, ako naman yung bahala sa gabi ninyo at meron tayong dito mga hinandang mga sound trip talagang na magugustuhan ninyo mga ka-vibes. Kaya sa ating pagbabalik mga ka-vibes ay siyempre babasahin natin ang ating confession letter. Kaya oras natin 10:19 na dyan lang kayo, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.
1: FM Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

Oras natin mga ka-vibes at 10:43 at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre kasama niyo pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, ayan, kakapanood pa lang ng ating official Facebook page. Ayan, live tayong napapanood ngayon sa ating official Facebook page, 1.7 FM Radio Tacloban. At syempre mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

Habang may sakit si Mister, umiekstra si kumpare sa akin. 3 taong kaming kasal ng asawa kong si Mar. Dati napakasipag at napakasigla ni Mar. Siya ang haligi ng aming tahanan pero noong nakaraang taon na bigla siyang nag-stroke. Sa awa ng Diyos nakaligtas siya pero naging mahirap para sa kanya ang makagalaw, mabagal siyang maglakad, kailangan ng tulong sa maraming bagay at mabilis siyang mapagod. Kahit ganoon ang sitwasyon, buong puso ko siyang inalagaan dahil mahal na mahal ko siya. Ang problema lang, pumasok sa eksena si kumparing Vic. Si Vic ang matalik na kaibigan at kumpare ni Mar. Noong bago pa lang na ma-stroke si Mar, madalas siyang pumunta sa bahay para bisitahin ang asawa ko, magdala ng konting tulong o makipagkwentuhan para hindi maiyak at malungkot si Mar. Noong una, sobrang pasasalamat ko sa kanya dahil akala ko totoong malasakit ang pinapakita niya. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumalabas ang tunay niyang kulay. Kapag natutulog si Mar o nasa loob ng banyo, nagsisimulang magbago ang pakikitungo sa akin ni kumparing Vic. Nagsimula sa mga salitang mabigat, "Ba ang alalahanin, Queenie? Ang bata-bata mo pa para magdusa ng ganyan." Hanggang sa naging mas lantad ang mga panliligaw niya. Niriregaluhan ako ng mga bagay na hindi naman kailangan sa bahay. Palaging nag-aalok na ihatid ako kapag bibili ng gamot ni Mar. At madalas na susubukang hawakan ang kamay o balikat ko kapag walang nakakakita. Akala ni Vika dahil may kapansanan ng asawa ko at nahihirapang maglakad ay naghahanap na ako ng ibang lalaki. Akala niya naghahangad ng ako ng kalinga ng ibang lalaki dahil hindi na yon maiibigay ng buo ni Mar. Galit ako, DJ Rontoron, sobrang natatapon ang respeto ko sa kanya. Hindi ako naghahanap ng kapalit ni Mar. Ang tanging gusto ko lang ay alagaan ang asawa ko at tulungan siyang makabawi sa kanyang kalusugan. Nakakairita at nakakadismaya na ang taong pinagkakatiwalaan ng asawa ko ay nabilang matalik na kaibigan ay siya pa mismong nagsasamantala sa kahinaan niya. Ang pinakamalaking dilima ko ngayon na hindi ko masabi kay Mar ang ginagawa ng kumpare niya. Kasi natatakot ako na kapag malaman ni Mar, baka atakihin siya ulit sa puso o sa utak dahil sa matinding sama ng loob at galit. Ang sensitibong kondisyon ng asawa ko ngayon at bawal sa kanya ang ma-stress. Kamakailan nung naghatid si Vic ng ulam sa bahay, nung nakatalikod si Mar habang dahan-dahang naglalakad papuntang sala, pabulong na sinabi sa akin ni Vic na, "Queenie, huwag ka nang magtiis, nandito naman ako para punan ang pagkukulang niya." Halos masampal ko siya sa matinding gigil. Mabilis ko siyang at itinulak pabalik sa pintuan at sinabihan na umalis na at huwag nang babalik pa. DJ Rontoron, akala ko noong itinula ko si Vic at pinalayas sa bahay namin ay doon na matatapos ang kabastusan niya. Akala ko maiintindihan niya ang malinaw na galit at pagtanggi ko. Kinabukasan matapos ang nangyaring yon, habang naggagaya ko ng almusal ni Mar, biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko may message mula kay Vic. Sa halip na humingi ng paumanhin, pinalabas pa niyang ako ang may mali. Sabi niya sa text, "Queenie, huwag mo nang tiisin ang sarili mo. Alam kong nahihirapan ka na at kailangan mo rin ng lalaking makakatulong sa mga gastusin ni Mar."
Kapag tinanggihan mo ako, papaano na ang mga gamot ni kumpare ko? Sino nang tutulong sa inyo at mapapaligaya pa kita? Kumbaga dalawa ang pakinabang mo sa akin. Digirantoron nanginig ang buong katawan ko sa matinding galit. Ginagamit pa niya ang tulong na ibinibigay. Hindi lang yan dahil hindi ko na siya pinapasok sa bahay. Nagsimula siya nga mag-text at tumawag ng direkta kay Mar. Naririnig ko ang asawa ko habang kausap siya sa telepono. Kumpare, bakit hindi ka na nadadaan dito? Sabi ni Queenie, busy ka daw. At ang sagot nang walang hiyang si Vic sa asawa ko, oo nga kumpare, parang mainit kasi ang ulo ni Queenie nitong mga nakaraang araw. Baka nai-stress sa'yo, sabi niya, wag muna daw akong pumunta dyan. Nung narinig ko yung mula sa mismong bibig ng asawa ko habang nakatingin sa akin ng may pagtataka at lungkot, pinalalabas ni Vic na ako pa ang masamang asawa na nagagalit sa kanya. Kaya gumawa ako ng paraan. Una, kinausap ko ang kapatid kong lalaki. Ibinunyag ko sa kanya ang lahat ng pambabastos at pananakot ni kumparing Vic. Galit na galit ang kapatid ko at gustong sugurin si Vic, pero malinaw sa kanya na kailangan naming maging maingat para hindi ma-stress si Mar. Mula noon, lumipat na ang kapatid ko sa bahay namin para may kasama ko at para siya ang maging katuwang sa pag-aalaga kay Mar. Pangalawa, sinimulan kong i-screenshot at i-save ang lahat ng text message at voice record ni Vic. Ito ang gagamitin ko ng sandata kung sakaling magtangka siyang mag-imbento ng kwento laban sa akin. Digirontoron, mahirap pa at napakasakit na kailangan mag-ingat ako sa tinatawag naming kaibigan. Pero sa tuwing nakikita ko ang asawa kong si Mar na dahan-dahang nagsisikap, maglakad at nagtitiwala sa akin ng buong-buo, nalalaman kong tama ang ginagawa kong paglaban. Hindi ko hayaan ang kahinaan ng asawa ko ang maging daan para maakit ako sa iba at palitan siya. Malakas ang loob ng asawa ko at alam kong gagaling pa siya at aalagaan ko siya at mamahalin habang nabubuhay. Lubos na gumagalang, Queenie. Hey mga vibes, ang kwento ng ating letter sender. Una-unang ay salamat sa pagbahagi ng iyong kwento. Siyempre mga ka-vibes, napakabigat talaga kapag may mga pangyaring hindi natin inaasahan sa ating pamilya, katulad ng ganitong mga sakit . Pero believe talaga ako sa kay Queenie na hindi siya nagpadala sa mga tukso. Nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya kay Mara. Siyempre mamaya mga ka-vibes, pag-usapan natin to, ang kwento ng ating letter sender. At siyempre, bigyan siya natin ng advice mga ka-vibes. At sa mga ka-vibes natin dyan na gustong magbigay ng kanilang mga kuminto advice para sa ating letter sender, ayan, huwag lang mahihiya mag-comment sa ating official Facebook page. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. Siyempre, oras natin mga ka-vibes, 10:54, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupet.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: oras natin mga ka-vibes, 11:17 na. At nakikinig pa rin kayo dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan. Ay mga ka-vibes, shoutout muna dyan kay Ma'am Shirley Gitigan. Ringaw man, DJ Ron Toron. Ayan, kasi malamig ngayon. Diba? Malamig ang panahon kasi malakas ang ulan kanina. Masiguro yung ka-vibes natin dyan ay tahimik lang na nakikinig. At syempre, para sa mga ka-vibes natin na nahuli kanina sa ating confession letter, ano, kanina may binasa tayo, ano, na si Queenie ay 3 taon ng kasal kay Mar. At nang may stroke si Mar, hindi siya iniwan ni Queenie, sa halip ay buong puso niya itong inalagaan at sinuportahan habang nagpapagaling. Pero dumating si kumparing Vic, matalik na kaibigan ni Mar. Noong una mukha itong tumutulong, pero kalaunan ay lumabas din ang tunay niyang intensyon. Habang mahina at may sakit si Mar, niligawan niya si Queenie at sinubukang kumbinsihin itong makipagrelasyon sa kaniya. Aray ko po. Ginamit pa niya ang tulong sa gamot at gastusin bilang panghihikayat. At nang tanggihan siya ni Queenie, binaligtad niya ang sitwasyon at sinabi kay Mar na parang si Queenie pa ang ayaw siyang papuntahin sa bahay dahil dito humingi ng tulong si Queenie sa kanyang kapatid. Nilimitahan na ang pakikipag-ugnayan kay Vic at itinago ang mga mensahe bilang ebidensya. Ayan mga vibes, pag-usapan natin to.
1: Get mo?
0: Siyempre, ano, para sa akin mga ka-vibes ay ang pinaka-importanting punto rito ay hindi dapat mapagkamalan ang kahinaan ng isang tao bilang pagkakataon para pagsamantalahin siya, di ba? Kasi si Mar ay may karamdaman pero hindi ibig sabihin na wala na siyang halaga bilang asawa. At si Queenie naman ay dahil nahihirapan siyang mag-alaga ng may sakit ay hindi nangangahulugang naghahanap siya ng ibang lalaki. Ang mali ni kumparing Vic ay hindi lang ang panliligaw. Ang mas mabigat ay alam niyang kaibigan niya si Mar at alam niyang may sakit ito pero pinili pa niyang gamitin ang sitwasyon para makalapit kay Queenie. Ano? Iba pala ang balak ni paring Mar. Talaga. At syempre mga ka-vibes, ano? At nang hindi siya makuha, sinubukan niyang sirain ang tiwala ni Mar kay Queenie. At iyan ang dahilan kung bakit mahalagang maging maingat si Queenie at huwag harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Ayan, mabuti na lang ay nakipagtulungan siya sa kanyang lalaking kapatid. At ito na lang, ano, advice natin para kay Mar ay para kay Queenie. Ayan, Queenie, hindi mo kailangang patunayan ang pagmamahal mo kay Mar sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili mo nang walang suporta. Diba? Andyan naman yung mga... May mahal naman din tayo sa buhay, mga kapatid, kapamilya, na pwede nating siyempre hingian ng tulong. Siyempre, humingi ka ng tulong sa mga kapamilya mo kapag mayroong kang pupuntahan na baka makipagsuyo lang, di ba? Madali lang naman yun, oy. O kapatid, baka pwede namang ikaw muna magbantay lang minuto lang o isang oras lang kasi... Tulad ng bibili ka ng mga gamot para kay Mar, di ba? At itago mo ang mga mensahe at anumang ebidensya na pangulit ni Vic. Kasi kung patuloy siyang tumatawag at pumupunta sa bahay ninyo, nananakot o nanggugulo, huwag mo siyang harapin ng mag-isa. Siyempre, humingi ka ng tulong sa pamilya at sa tamang otoridad kung kinakailangan. Kasi, siyempre, iba na ngayon, pag babae lang, minsan ay talagang hindi nakakapalag. Pag talagang seryoso ng lalaki ano, sa kanyang maling binabalak. At tungkol naman kay Mar, naintindihan ko kung bakit natatakot kang sabihin agad ang lahat dahil sa kondisyon niya. Pero hindi rin magandang manatiling lihim ito habang patuloy na nakikipag-ugnayan si Vika sa kanya. Siyempre ano, humanap ka ng tamang pagkakataon at paraan para malaman ni Mar na ang katotohanan ng mahinahon at may taong mapagkakatiwala ang kasama, di ba? Siyempre, nag-uusap-usap kayo, pwede rin yon sa mga tulad nyong pag may okasyon sa inyo, tamang panahon din yon para sabihin. At siyempre, nandyan din yung mga mahal mo sa buhay ay makakapagbigay din sa iyo ng mga advice at para din nga kay Mar. Diba? Alam niyo mga ka-vibes, sa minsan ano, hindi sa masasayangan ng panahon, masasayang ang panahon na nakilala ang tunay na tao. Nakikilala natin sila kapag dumating ang pinakamahirap na pagsubok. Ang tunay na kaibigan ay hindi sasamantala sa pagkakasakit ng kanyang kaibigan. Diba, meron nga tayong tatandaan ko yung ano eh, diba, yung mga sinasabi ng ating mga nakakatanda, siyempre mga magulang natin na ano ba yung mga pinili mong kaibigan? Diba, handa ba yan? Andyan ba yan pag mayroon na kang sakit or nandyan lang yan kapag may siyempre katuwaan, siyempre mga inuman, ganyan. Mas maganda rin talaga ano, na pipili tayo ng mga kaibigan din na katulad din natin yung ugali ano, na katulad din natin yung pag-iisip na nagdadamayan talaga sa hirap at sa ginhawa talagang nandyan. Sabi pa nga ano, na mas mabuti na lang na kunti lang yung kaibigan kaysa naman sa madami na hindi mo naman pagkakatiwalaan, di ba? Siyempre mga ka-vibes, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang para sa panahong malakas, malusog at maayos ang lahat. Kung pinili mong manatili sa tabi ng taong nangako kang mamahalin sa hirap at ginhawa, ang bawat araw ng pag-aalaga ay isa ring paraan ng pagtupad ng pangakong yon. At dyan ay believe na believe talaga ako kay Queenie, di ba? Nanay talaga sa kanya ang pagmamahal, respeto sa kanyang asawa. Kahit ito ay may sakit na ano, nang ibabaw talaga yung pagmamahal at respeto. Kaya ayan. Salut sa iyo, Queenie. Anyways mga ka-barms, oras natin 11:26. And basahin muna natin yung mga nag-comment dito sa ating Facebook Live. Katulad ni Ka-Vibe Shirley Gitigan. Pa-shoutout naman ako, Hanakon, special friend in life. Ayan, shoutout sa'yo sa special friend in life ni Ma'am Shirley Gitigan. Ayan, pa-request naman ako ng You Are My Always by Romantica. Thank you always, DJ Rontoron. Ayan, i-add natin yan sa ating playlist. Anyway, mga vibes, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan.

I Don't Want You To Go by Lani Hall, mga ka-vibes. Ayan, para lang sa atin, para lang programa natin, ano, na wag munang matapos. Pero oras natin, mga ka-vibes, 11:48 na. At syempre, dito muna tayo matatapos sa ating programang Late Night Vibes. Syempre, mga ka-vibes, maraming salamat sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan na sumubaybay, tumutok, ano, nakinig at nanood ng ating Facebook Live. Syempre, mga ka-vibes, dito sa Metro Tacloban at sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas. Yan, maraming salamat sa ating mga technician dyan sa FMR Katbalugan, FMR Katarman, FMR Kalbayog, FMR Burunggan, syempre dito sa FMR Tacloban, mga ka-vibes. Syempre, mga ka-vibes, bukas ulit tayo, same time as same place. At syempre, ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan, walang iba kundi si DJ Ron Toron. Dito lang sa ating programang Late Night Vibes. All here sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, I love you all. Goodbye, mga ka-vibes.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamay.

kagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Dakilang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: masahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahista, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Walang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Ratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang

Aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.
3: Go vibes!
4: This is FM radio.
5: FM radio.
4: Favorite music radio.
6: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
7: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold,
9: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
8: Xanthon Plus Gold.
10: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, ganoon din ang Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa na naman sa inyo pong makakasama at makakapiling sa programa pong ito para talakayin na naman kasama po ng ating alternative medicine doctor yung mga paraan at kung paano ba gamitin yung mga halamang gamot sa paligid ng ating tahanan tsaka yung mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration na mabibili po sa mga pharmacy at mga butika. Siyempre, makasama din po natin walang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
11: Sa lahat na ating mga taga-bakinig, kumusta na po kayo mga kaibigan at sana po ay samahan kami sa ating isa na namang talakayan. Tayo po ay tatalakay ng holistic healing, katuwang po ang mga produktong sadyang mabisa at subok na po. At ito po ay marami nang napapaginhawa. Ano po? At magtanong

0: lang po tayo at ating pag-uusapan po ang inyong mga questions with regards to your health condition.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kabayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad, tsaka ng gender, yung inyo pong mga text messages, tsaka kung hindi naman po masyadong maselan, baka pwede pong palagyan din ng pangalan, ano, para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha, ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, kasama na dyan ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Nature Soya Coffee or Santon Coffee Mix, Turbo Herbal Supplements for Men at ang Santo Plus Herbal Soap at Santo Plus Herbal Oil. Available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyo pong lugar, sa mga suking butika. Available yan ha, sa Mercury Drug, sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Pharmacy at iba pa pong mga leading drugstore. Mabibili po yan or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha, text line po natin. Ulitin ko lang, Sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan po ng kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kabayan nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, pangunahin dyan ang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon di dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
9: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix, suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
1: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga kabayan po natin na natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre kasama dyan ang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman at gusto pong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng pangalan tsaka ng age at tsaka gender yung ipong mga text messages. Kung hindi naman masyadong maselan, ano po yung mga karamdaman yun, ha? At ang Santon Gold Herbal Capsule, available din po pala yan sa Watson's at saka sa Mercury Drug. Ganon din po sa The Generics Pharmacy at sa Dyna Drug, any branches po nila. Yan ha, ating text line, ulitin ko lang, sir, 961-532-2110. At Doc, simulan na po natin na bigyang pansin yung mga kabayan po natin nagpadala ng kanila pong katanungan. Doc, ask ko lang po, kung mataas po ba ang uric acid at nahirapang dumumi, ano po kayang pwedeng inumin? At pwede po ba Santon Gold, ilang oras po ba pagkatapos o bago kumain? Lorna po, 66 years old ng Pandacan, Maynila, Doc.
0: Ayan, kay Ma'am Lorna, pilisinin po sa inyo. Ano, pwede po kayong mag-take ng Santon Gold. Ano? At ito po, iti-take before meal, at least po ay 10 or 15 minutes before meal, or empty stomach po yan, one capsule 3 times a day. Pwede nyo rin sabayan ng mga herbal tea gaya po ng sambong. Ano? Ang sambong ay napakaganda sa kidneys at nakakatulong sa mga acids sa ating katawan, including uric acid. Ano? At mag-take din kayo ng mga ilang tea kung wala yung sambong. Pwedeng lemongrass, pwedeng turmeric, or yung tinatawag ho nating luya, yung ginagawang salabat. So lahat po yan ay nakatutulong. At kung alam niyo po yung celery, kumain kayo ng salad na celery, hilaw lang ho, yung tangkay at dahon, ay maganda po yan sa mga matataas pong uric acid. Ano? At mag-take po ng enough water. Kasi ang tubig ay nakatutulong po sa magandang process ng paglalabas ng mga acid like uric acid pag tayo po ay medyo tumataas na ho yun. At iwas po sa mga high purine diet, yung mga karne, lalo na yung mga laman loob, yung mga balat-balat, yung mga mamantikang parte ho ng hayop. Nako, mahirap po yan. Kailangan iwasan ho natin. So yun po, i-take po ninyo plus vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, isabay po doon sa ating Santon Gold.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ako po si Marsha, 53 years old. May maliit po akong bukol sa baba ng breast ko at sa paikot. 3 years na po ito. Ano po ba bawal na foods? Thanks po, Doc.
0: Ayan. So yung mga ano talaga ng mga bukol, yung nagko-contribute sa bukol, anything that have a high amount of preservatives, yung nakakapag-disrupt ng hormones natin. Kasi yung mga bukol sa suso, ano yan eh? Resulta yan ng hindi balancing hormone ng isang babae. At hindi naman lahat ng bukol sa suso ay masasabi nating malignant. So, iniiwasan nga na maging malignant growth yan. Ha? Kaya habang yan po ay bukol pa lamang at hindi pa lumalala, talagang iwasan nyo na ho yung mga hindi magandang pagkain. Yung madalas na pagkain ng mga karne, especially hindi organic, at pinalaki sa mga hormones, hindi po nare-recommend, lalo na kami mga bukol po tayo. I-consume po ninyo yung mga matasang antioxidant, primarily yung mga spirulina, moringa, turmeric, tinatawag na anti-everything yung turmeric, lalo na mga bukol, ano? Maganda ho yan. Yung aloe vera, maganda rin yan. Yung garlic is also good. And pagdating sa bukol-bukol, talagang maganda hong reputasyon ng mangustin. So yung mangustin, which is one of the most abundant pagdating po sa mga antioxidant o phytochemical na santones, nasa 43 different kinds of santones yan, ha, na nandun sa mangustin, yung ginagamit po talaga sa mga bukol-bukol. Isabay nyo pa dyan, ha, yung mga soybeans with genistein, meron pong napakaraming mga antioxidant properties na nakatutulong para balansehin ang hormone at kontra na rin sa mga bukol-bukol. So, i-take po ninyo any product from soybeans or pwede nyo i-take yung soybean coffee natin at iwasan po ninyo yung counterpart nun sa animal, mga animal byproducts. Ano ho? Kami kasi pag may bukol, ang pinaka number one suggestion ko is to consume more plant-based food at iwasan ang mga animal-based or meat-based na mga pagkain. So, yun po yung ina-advise namin as a naturopath. Ano? So, sa ating supplement naman, kung may bukol kayo, just take for the first 30 days to 90 days, yung 2 capsules of Santon Plus Gold sa loob po ng 90 days. So, 3 times a day yun. 2 in the morning, in the after, in the lunchtime, and hapon bago kumain sa gabi. Sabayan po ng vitamin C, At ito po ay ituloy-tuloy po ninyo. Marami na po nagsasabi na nung ituloy-tuloy po nila, nagkaroon po talaga ng malaking changes sa mga bukol nila. Yung size ng bukol, yung tigas ay nag-improve. Kaya masasabi po natin na nakatutulong ho yung sustansyang nandun sa ating supplement.
1: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, paano po nakaapekto ang pagtaba sa may nervous problem, Doc? Adele po ito, 57 years old.
0: Okay. So, dun sa mga obese, okay, kasi yung pagtaba natin, lalo na kung sobra na ho ito dun sa average weight, depende ho sa height natin, sa edad natin, pag masyado na ho tayong tumataba, unang nangyayari sa ating katawan, yung ating spine ay nagkakaroon ng compression, which is hindi niya kayang dalhin yung excess weight na hindi naman talaga design na dalhin ang ating buto. Diba? So kapag tayo ho ay nasa normal weight lang, relax lahat ng mga kasukasuan natin. Yung spine natin is also relaxed. Pero pag sobrang bigat natin at tumataba tayo, may mga nerve compression that gives stress to our entire nervous system. And ganun din, kung tumataba tayo kasabay ng pagtaas ng taba ng katawan, like yung mga cholesterol, naapektuhan na yung ating pong daloy ng dugo, nagkaka-hypertension na tayo. Ito sinasabi ko lang, assuming. Hindi mo naman sinabi high blood ka, pero most of the time, ganyan ang nangyayari. So, magkakadugtong mo yan. So, anything that affects circulation can also affect our nervous function. Kaya nga kasabayan, kapag ikaw ay na-high blood, tumataba ka, tumataas yung cholesterol mo, nagkakaroon ka ng mga pamamanhid, pangangalay. So, yung mga problema kasi sa circulation, especially hypertension and diabetes, can also affect or nagkaka-complication sila sa nerves natin. So, yung tinatawag na neuropathy. So, anything that affects the nerve can affect your normal nervous function. Kaya, ang dami mo nararamdaman. Eh, pag may problema ka sa nerves, nagkakaroon ka ng nervousness, iba yung pakiramdam mo. Minsan, parang takot na takot ka. Minsan, nagpapawis ka. Hindi ka naman, kahit di ka naman nagpapagod. Basta, hindi normal yung response ng ating katawan once you have that. Kaya, iwasan natin yung pagiging overweight at i-correct natin yan para maging normal. Everything, yung circulation, yung muscular functions natin, nervous function, and also yung ating buto. So, if you want to avoid yung sobrang pagtaba, you need to balance your diet and also take supplements that can enhance yung tinatawag nating metabolism ng ating katawan. So, we are recommending our supplements, yung Santon Gold, at least one capsule 3 times a day as a nutritional maintenance, plus yung vitamin C, plus mag-exercise din kayo, mag-take ng mga herbal teas that are healthy, and avoid eating too much fat and too much salty food and too much sweets.
1: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Doc, marami po akong kumain pero bihira lang po akong dumami. Ano po ba dapat kong gawin? Lisa Pablo po, 36 years old, Doc.
0: Okay lang naman kung marami tayong kumain based on our capacity, di ba? Siyempre, ang tiyan naman natin may control yan eh. Ang problema, mali yung choices natin kadalasan. If we eat foods, especially marami talaga tayong kinakain, but yung mga pagkain eh, wala namang fiber. Eh para kang sumakay sa bangka na wala hong propeller. Parang ganun ho yung analogy namin doon. So, kumain tayo ng sapat based doon sa needs natin, pero you need to select your food. Okay, from now on, piliin mo na ho yung mga constipated dyan. So, hindi ho yan problema kung kayo ho'y gagawa ng hakbang ngayon pa lang. Okay, sa loob po ng 7 days. Huwag muna kumain ng maraming kanin, na especially mga kanin na sobrang puting-puti. Ano? Wala hong fiber yan na sapat. Ha? Dumidikit lang yan sa ating mga tiyan. At paltanhunin nyo ng high fiber na mga pagkain. Oatmeal, lalo na yung tinatawag na rolled oats, di ba? Root crops like yung kamote, patatas, at kumain po ng prutas na mataas yung fiber like papaya, pinya, pipino. Kumain po kayo ng mga leafy vegetables, especially mga dahon-dahon na mga gulay like malunggay, ampalaya. Lahat po yan may fiber. And don't eat too much at night. Kasi bumabagal ang ating digestion once na tayo po ay magre-retire na sa gabi. So, kung marami kayong kumain sa gabi, which is yung typical na diet pattern ng mga Pilipino, busy sa umaga, hindi kumakain masyado ng breakfast. Sa tanghali, hindi rin masyado. Bumubuelo sa gabi kasi wala ng trabaho. Kaya karamihan nagkakaroon ng bilbil, karamihan nagkakaroon ng indigestion, hyperacidity, and constipation. So, hindi po mahirap ang constipation once you correct your diet pattern, yung intake po ninyo. And take a lot of water dahil yung tubig is malaking contribution sa magandang pagdumi. Ayan. So, try nyo yung Santon Plus Coffee Mix and Nature Soya Coffee. Mataas po ang fiber niyan. At i-search nyo yung mga high fiber food at sigurado ako magiging maginhawa ang inyong pagdumi. Kasi kung maraming beses kayo kumakain, sabihin natin mga 6 times a day, and you go to CR every once lang or every other day or every 3 days, may mga ganun eh. Malaking problema ang kakaharapin nyo in the future dahil doon sa mga toxic products na kailangan ilabas na hindi nyo na ilalabas.
1: And maraming salamat, Doc. Ating pong text line para po sa mga gustong magtanong at magpa-konsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Doc, tanong ko lang po, ano pong dapat nainumin ng isang babae, 8 years old na po, sobrang namamaga, mga paa, hindi na po makalakad. Maraming salamat po, Josephine po ng Sorsogon.
0: 80 years old ba yung sinabi mo? 80?
1: Apo, Doc.
0: Senda? Okay. Sa mga 80 years old, talagang yung tinatawag nating joint problem, isa yan sa pangunahing pinatalao na problema ng ating mga nanay, mga lola, no? Na nasa 80 anyos na. Kasi iba't ibang problema sa joints kasi yung problema natin. Pwedeng yan ay osteoarthritis, which is wear and tear of aging, and deficiency doon sa mga very important joint cartilage and fluids. Kaya ito ay pinapayo na kumain tayo ng mga pagkain rich in collagen. Okay? Which is commonly naman makikita mo yan sa ating mga palengke, yung mga munggo, yung mga beans, yung mga buto-buto, mga nuts, mataas ang collagen niya that can help our joints. Ngayon, syempre, 80 na, namamaga na yung mga tuhod. Ang kinakailangan talaga natin is mga natural anti-inflammatory. Okay? So, sa mga anti-inflammatory na mga herbal medicine, ginger ang number one, saka yung turmeric. So, mga pwede po ninyong inumin yan. Okay? Kumbaga, may pampakalma na effect yan dun sa ating mga namamagang kasukasuan. Okay? And also, pwede kayong gumamit ng mga panghaplas na inyong mga tuhod na mayroong natural pain-killing properties. Ano ho? Like yung may peppermint, may eucalyptus, turmeric, luya, yung mga extract na yan. Maganda yan sa mga kasukasuan. Kaya nga dito sa Yes to Health, meron tayong produkto, yung ating Santon Plus Herbal Oil, na meron siyang ibinibigay na herbal extract na nakatutulong kahit papaano doon sa ating mga namamagat na nanakit na mga kasukasuan. Pero kung ang problema ay yung pagnipis ng protection sa ating joints, kailangan talaga dietary. Kung kaya po ninyo mag-take ng supplement na collagen, calcium and magnesium, saka yun po yung glucosamine sulfate, marami po nabibili sa butika niyan, pwede nyo pong i-take yun. Okay, supplement lang naman po yan. No need to ask for doctor's prescription. Tanong nyo lang po yung mga glucosamine sulfate, calcium and magnesium sa butika. Okay? So in general, pwede rin makatulong ating supplement kasi yung ating supplement, may limang sangkap siya na nakatutulong sa muscle, sa joints, sa bones, sa nerves. Yan po talaga ang dami na nating napatunayan na once you are taking regularly yung ating supplement, yung Santon Plus Gold, napakaganda ho ng resulta nito sa mga umiinom, lalo na yung mga elderly. So ang suggestion ko lang, huwag niyong ihinto, tuloy-tuloy niyo muna sa maintenance, nutritional maintenance, 1 capsule 3 times a day. Don't forget vitamin C. Kung kaya nyo sabayan ng B-complex, calcium and magnesium, go ahead po, mas maganda po yun. Hanggang po ma-prevent yung sobrang pagbagsak ho ng kalusugan ng inyong mga kasukasuan. So yun po yung gawin natin. Then kung sumasakit, pwede nyo lagyan ng hot fomentation. Maglakad-lakad po kayo para magalaw yung joints natin to develop yung tinatawag na sa synovial fluid kasi na nadidevelop yun through movement eh. Para po mabawasan yung stiffness o paninigas ng inyong mga kasukasuan. So hopefully po makatulong yung ating mga advice po sa inyo. Then kumain ng malunggay. Malunggay po kasi lalo yung buto, mayroon po siyang anti-inflammatory property sa mga kasukasuan natin.
1: And maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, 0961-532-2110. 9619-2110. Again, sir, 9615322110. Sa mga naghahanap po pala ng sabon na makatulong sa ating pong skin para kung meron man mga tigyawat o mga pamamaho ng ating pong katawan, ng ating balat, o sa mga singit-singit po natin, o kaya naman sa mga kabayan po natin na sensitive, ano yung kanila pong skin, at pag gumagamit sila ng mga sabon po na matataas ang acids, yung iba nagre-reddish, nasusugat, mabilis masunog, or nangungulubot yung kanila pong balat. Lalong-lalo yung mga mahilig po sa mga whitening soap, o sa sobrang hilig sa mga whitening soap, ang problema, pag nabilad sila, sa halip na puputi, lalong nangingitim yung mga kabayan po natin. Kaya mas maganda, yung choice po natin sa sabon, dapat yung mga herbs na po, yung gawa sa mga halamang gamot. Ika nga. Andyan po ha, katuwang natin, ang Santum Plus Herbal Soap. Yan, galing po yan sa mga halamang gamot na makatulong po sa ating balat para maisaayos din po at maipanumbalik yung moisture ng ating pong skin para hindi masyadong dry at hindi mabilis tumanda ang ating pong balat. Yan ha. At meron din po siya mga natural antibacterial properties kaya makakatulong sa may mga acne, ha, mga tigyawat, yung iba po, mga kababayan po natin may mga body odor, yan, makakatulong po yan siya sa paghilamos, sa paliligo, gamitin po natin. Santum Plus Herbal Soap, available sa mga pharmacy at mga butika. Sa mga kababayan naman po natin na may pananakit ng katawan, mga kasukasuan, mga muscle cramps na yan, yung mga namumulikat, ano po. O kaya naman, sa mga kababayan po natin na may mga body pains, mga muscle pains, mga kaibigan, haplasan na lang po ng Santum Plus Herbal Oil. Yan po, may mga soothing effect kasi yan siya. May mga natural menthol din, ano po, para maiwasan din po nating madapuan ng lamok at nang hindi po tayo magkaroon ng mga mosquito-related problems. Yan ha, Santum Plus Herbal Oil. Available po sa mga butika kung saan may bili ang Santum Gold Herbal Capsule at Santum Vitamin C. Available din po yung iba pa mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Ayan, maraming salamat ako kay Doc dahil patapos na ang ating pong programa.
0: Wala na palang oras.
1: Baka may payo pa po kayo dyan para sa mga taga-pakinig po natin, Doc.
0: Ang payo ko lang, subukan po ninyo ha, yung supplement, subukan po ninyo yung mga produkto natin. Kung natulungan po yung iba, malamang po ay makakatulong din po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at kita-kits again, karinigan bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat po. Good night and good day.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha? Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephanie Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health, Santum Gold Herbal Capsule at Santum Vitamin C, your best partner. In health, mabuhay, Visayas at saka dyan sa Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Welcome po sa programang The Secret of Health. Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Ugalihing uminom ng Santum Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Teddy, isang estudyante.
16: Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Kaping healthy ba ang hanap natin? Na habang nagkakape ka, napapalakas ang inyong resistensya para labanan ang mga viruses, bad bacteria, mga pamamaga sa katawan at iba pang mga nagdudulot ng sakit sa ating katawan tulad ng mga hormonal imbalances, uminom na ng Santon Plus Coffee Mix dahil ito ay may active compound na isoflavones para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at mga bukol sa katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, healthy pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C sabayan ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
12: Supple Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.

0: kung maganda sa kalusugan.
1: Shovel Glass Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa mga soaking butika sa Mercury Drugstore, TGP, at Southstar Drugstore. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan dahil ito po'y aprobado ng Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Napakianala!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakianala!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakianala!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula ang mga isyu.
4: Napakianala!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakianala!

a las 5 o no. Otro mo pa yung aga, Regionate, kumusta? It's Otso. Bugos na itong sima na itong bulan na iban. Kumusta? Hoy, bis nga daw. Nobyembre. Oktobre 8. O ig 2026 lagi hapon. Maparupas ko na baya labotan Amon Music. Kundi patit panahon di gawas. Ha? Pwede rin mapaso, magkot, bumono kagabi. O, pa'y nalaliwat, ano? At least, kumbaga, siring paman, masurti pa kita din yung mga taga-Eastern Visayas. Ginbibisita pa kita at uran. Itong iba nga mga lugar, waray na uran, nag-declare na hirahin state of calamity. Damo na di dito na akong kuwan. Amo na ini ha ni Noel. He engineer Ronel angay-angay. Permanente daw ini Ronel nga akong kuwan dini. Baga damo na ini. Thank you. Anyway, mga kasangkayan, balita, as usual, adik ito ratong taramdan, ngan iyo taramdan. Ngan ini ka vibes, Danny Murbus Rikias. Yan na pala, nangumbida kita, may podcast program ako niyan ha. Kwanta kita, internet, online program. Red Talk with Danny Rikias, alas 9, bigyan alas 10. Kompli gihapon ako niyo ha. Advance Merry Christmas balita ano. Ayan na na mo pa ito na aga pa pamamati ito mga Christmas song ano. Ini ang alimtan mo kadali ito na mga utang. Pagparong along sus, may baray din pa ngayon ako, maswildo na. Param ka mo't utang, kapart ito't kinabuhin na ano ka. Muhin ang tao mo rin utang kapag kaya na. Sige daw. Ha? As long as normal ka, may dani mo utang. Di ba ma'am? Kaya ano ko nung ay ma'am. Uy, dato magturot do. Bali ito mga magturot do. Ano? Amo la init ahinsya itong gobyerno na may the lending institution para good lahira. Kada amo hini nga mga lending, napapartikular mga teacher. Ha? Sering pamanakimbatian. Ipapakita la ito nga diri kami mga kurap. Tinood la. Pero dirit karong singon nga kunwari ni utang kurap ka diri. Ha? Di ba? Oo. Inin na. Pero

ng Supreme Court na di waray niyo mga legal standing. Di ba? Hi Attorney Rick Vic Rodriguez. May da pa hi basta tulo ito hira nga nagpetisyon. Ha? Regards sa pag-ubos sa threshold. Nga gusto nira diri inanglan itbutos 2/3 hit 24 nga mga membro. Siyempre, paborita ira. Kay kun inin ano kahini? Kung maging 24 mga membro, ha, upod tahaton nga mga duha nga preso, nganhin duha nga now you see, now you don't. Now you don't nalako, no? Pero naging now you see, now you don't, ana, ikaw ba to? Eh, nagpakita ka, katapos waray na. So, now you see, now you don't. Diba? Hello rin ligada, bangin na mo gihapon, mahinta mo. Now you see, now you don't. Nag-extend na liwat. Ha? Nagkuhan na liwat ito niya inin na medical leave, mga kasangkayan, na si ring Senate President Gatsalian. Warnot igbutang kong kutob sa no. Supposed to be, since July, mga kasangkayan, July 29, an iya leave, nag-extend ito unless niya October 9. Mabalik na yung anhi. Ha? Take note, October 9. Kakulop, Wednesday, nasiring hi Senate President Win Gatsalian, ma-extend na liwat hiton iya medical leave ikaw niyan, Senator Lorin Ligarda. Tudas. Labi na't pag inuulian na pagkayanak ay kumbaga gimpatilaw, itanak gimpalusaran na inwaran tabaris. Kakulop, aw, kasangkulop, kakulop ba ito? Gimpalusaran, pero nakagpiansa na yun. Nasiring to Department of Justice. Nga diri pwede magpiyansa, kinahanglan niyan. Kay ako mga kasangkay, diri ako bugado, pero maram ako mag-search. Maram ako mag-search din ha, Google. Itong mga, kumbaga, singpaman, itong legal. Di ba? Salit na sa rin kita. Diri gan siguro kinahanglan pa maging abogado kita para maram kita mag-interpret it balaod. Or else, it Philip it balaod puro na lang ni para itong mga abogado, di ba? So ma sering ko pa man dire ako abogado pero mara ba ko mag-search ha Google, di ba? Si ni Robin Padilla. Nami akong gin-search actually. Kung pwede ba makagpiansan usa nga may warrant of arrest nga diri nimo adiri ka makadto voluntaryo. Nasa rin to Department of Justice nga kinahanglan di ka pwede makagpiansa kung may danimu warrant of arrest kung diri ka pa under hit jurisdiction hiton korte hit RTC kahit nagpalusa na yan Makati RTC man. So dapat makadto ka anay saan o ka makagpiansa o makagbail amin iton siring to Department of Justice niyan kay inin ipapaangbit ko hayo iton akong gin research. Ha? Pero pagpalikuhan ininano kay ni. Pagpalikuhan mantalaan ngalong nakagpiansa na. Pinaagin iya representative ano ba yan? Trabaho. So niyan makadto kita kay. At least ma-aware lot itong nga tanan kay bangin pa ini magin ano kay ni magin pwede naton magin president ba na pwede naton may site unina nga singon na nala din eh may namamati ko pag kaya na pinalusaran yan warrant of arrest nagkataon nga rayo hiya wara hiya din eh so di rin man inin dali-dali nga makabalik uli hiya so masiring at tuti asawa alayon igpiansa na daw lako masiring niya at korte. Diri pwede, kinahanglan pa kanihon taan niya. Masiring niya nit asawa. Ano man hi, Congressman Libisti, nga pinapagpiansa man, waray dida, pinagilan iya representative. Kumbaga, nakuan nga ni din hito, na-blackout nga ni, kumbaga, nawarahan pa sa DILG, sa DILG. Makikoordinate ako, John Bicrimulya, di ikot na po riya. Makikoordinate ako hito ni Interpol, para nagpun ikaw niyan kuan. Nasinglat ito ni NBI, ini nakikoordinate ako itong Bureau of Immigration para paghalpat hinikan Congressman Libistri. Libistri. Ha?
para iulingan ni Pilipinas. Kaya man ang pagtuon ni recording ng sasay.

0: Ip nga diri po'y di pagagpiyansa, kunwari ka din ni, so kunwari ka din ni, may warrant abaris ka, fugitive ka. Diba? Asing pan-NBI. Nga nagplaplano na kami pagkaya na kunhain namon hiya dadak pa. Pag-uli nga ni Pilipinas, nag-coordinate na kami at Bureau of Immigration. Tapos na si NBI. Gin-inform kami at RTC, nakagpiyansa na pinagin iya, Representative Tudas. Agi, kita. Diba? No. Magwari kita sumbering nga double standard na itong balaod. Kayo, no? Bangin mag-ibala kay itong Department of Justice. It Department of Justice na si ring, ha? Nga di rin pwede pagpiyansa kunwari din niya personal. It Department of Justice under niya itong chief executive. Under itong executive branch. Ha? Well, itong department, well, itong RDC under niya itong Supreme Court. Ha? Ayaw na kita kunahin na tataas. Kaira kay given ito nga itong RTC. Di ba? So, amo itong maglalarang niyan. Napagkan niyan. So, kung diri pwede didi itong DOJ, pwede didi RTC. Nga magagpensa, pinagilat iya representative. Agi, kaliipong man hini.
1: Gets mo?
0: Gets ko. Nelay na pagkuha di ha, permanenteng ko na di ha. Permanenteng butang na di ha. Well,
1: gets mo?
0: Gets mo? Hagi, Ginoo ko balitaw. Salamat nga daan nga dito naton mga inin na mga magkarit nga mga technician, mga engineer. Anyway, sige. Nice. Ano kita hingad to? Kaya makad to kita na pagka, makad to kita hini. Nay ngayon ako, nakayan pala kad to. Kaya anong hingad to? Akan libis di. Ha? Not anyway, makasangkayan. Sige. Daring ko pa, aw, dito ako may mga utang. Ha? Yan nga niya na itong tao nga waray utang. Maupay ko pareho ko ito na akong makakita. Mamay kayo ito. Diri aware nga may dira bank account na kantidad ni milyon na pesos. Kolo, good. Ha? Di ba? So, di na ito impeachment na pagkaya na. Ha? Sharing ko pa, ito nga presentasyon. Hmm? Iton maglal it naglalarang na lahi to pagkayan bisan kita publiko magasangkayan although iton final ni ada ito naton mga senator judges pirma hmm? Na mamambaya kita kun ano iton division iton aton mga judges may da majority may da minority kun anot mga tindog ito siguro ikaw nga namamati ko pagkayan na mag-aram na kamo kun ano iton magiging butos ini hmm? In akon pagkita mga kasangkayan, kakulop walo ng mga official, mga manager, ito mga magkadudlain ng mga bangko. Mamay kayo ito, may mga 30 ng mga active mga kasangkayan, ng bank accounts. Sa halit na nihingalimot na. Pero nasingi Robin, anay daw, anay daw? Kaya nung ginupod-upod niyo din ni Tatay Digong, hingero istorya, nga wari maning kalabutan, may da joint account ni Ra, na ano ka ba Robin? May nga ngadayan ko dito. May da joint account hiya nga nito ni anak. Dirit pwede ni mo nga i-delete dito para parotada nga mga minor. Kaya bisa mga kabataan pala, mga anak. Milyonis itong mga bank accounts mga kasangkahan. Mga milyonis. Ha? Dali diri gin nga ngaranan kay may mga minor ini. Diri pwede diri ngaranan. Himtatay Digong. Waray ko di Robin. Pero mo pa na lang adalo at Robin. It advantage si Neya kay kumbaga nagiging seryoso na nga ni bagan fiscalizer ya. Nagiging seryoso na nga ni bagay istorya. Sumagbang nga ni Ruben. Bagan nagkakabubuhit dugo. Alam tudas. Di pa nga ni nagyayakan. How much more pagyakan? Ha? Alam, okay. Kuhan naliwat kita. Ha? Buhi na lutot mga dugo kan Ruben. In ba yung mapamakiyana? Permanente. Napakiyana nga niya. Taga din ka. Itian ang latest yun na doon. Taga ang taga kuan nga taga Bulacan nga lunga paro kita taga Bulacan gyapa ko bisan din siguro sumbering nga ni taga din ka man taga Mars nga usos taga dito gyapo na ko ka Mars ayaw ka future president ba ito Ginoo ko sing pamani Monsignor Jebert Ginoo ko mapinga. Mapinga ka mo, senyor. ELN expression. Ginook. Ang butano tamsala. Nasusugaron man kami niyo. So, nga di ani kita hiton kuan, nga di ani kita hiton inin usa nga balaod noon para ma-aware ito naton mga kag-anak. Baga tuntunin na niyo iyo mga anak kay aprobado na ha ikaduha nga pagbasa. Nawara, liwat ako kunahin kita hiniyo pagbasa. Ha ikaduha na nga pagbasa mga kasangkayan. An kuan an pagdiri ha social media in mga kabataan na edad ubos sin 13 anyos. Igindidiri na social media an maan mga kabataan na waray pa 13 anyos na kundin aprobado na ini paggamit ang social media, aprobado na ini second reading ha kamara. When we see ka kamara, didi ini ha House of Representatives, Lower House, mga kasangkayan, ha Congress. Second reading, an balaod nun, nagdidiri an mga kabataan, 13 anyos di pa ubus, nga maghimo hin social media account. So, di na ka mo pwede Facebook. Nga naglilimitahan paggamit ini, hanwaray pa 18 anyos. Ang good kita ini. Limited la iton 18 years old ngandiri pwede good it 13 ubos. Aprobado na ang voice vote sa vote and House Bill number 11566. Ini nga balaod nun iton tawag ini ang title Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces Act. Ginkwa rin ni mga kasangkayan, ginkumbayan ni din mga sumra 40 mga balaod nun, nga kundin ang panuyo, amo ang pag-inin-limita. Pag-monitor, pag-bantay, pag-gamit ang mga social media, ang mga minor edad, may tungod din ni mga kasangkayan, ang influensya hini ng mga shooting incident na itabo, in particular din mga eskwilahan. Ha? Inin kasunod, kasumpay mga panwagan, ang mga otoridad, na kinanglan paruhugton ang digital content, human ang sunod-sunod nga pamumusil panbuno ha mga eskwelahan nga kundin ang nadadabi amon mga estudyante mga kabataan ang panuyuhan mao nga mga magbabalaod amo iton napugngan ang mao nga panhitabo ha utro nga pagkira pagkita in na impluensihan hini an online content. We recognize that while children have the right to benefit from technology, they must be protected from the risk that technology may expose them. So, anay, kaya Adelina, Cyril Montesa, mga kasangkayan, kitaon nato na magiging kahimtang itong panahon na pagkayana. Cyril, mo pa'y nga aga,
2: Manong Dani. Ngan sugod man na natin mga kabibes nga nagkikita natin Facebook Live ngan nanmamati han iba mga radio. Di natin ulap, wain natin panahon para yan ang adlawan ng Webes ika walukadlawan na Oktubre 2026. Anaton minayuyungan minahal nga provincial late but dayon kita nakakaabat in madam pug nga kalangitan nga pwede magdarahin mga parpatsara nga pagkuran or tigdaay nga pagkuran ngan pagdalugdog may tungod lagi hapon ang ITCC or Intertropical Convergence Zone. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ang pag-asa, waray ta pa. Alang man naguhulat manudani mga kabibes, nga nakikita nga mayroon mo nga LPA o sino Baguio sakop ng gawas ang Philippine Area of Responsibility yan na ngadlaw. Ito na adala padayon nga gindudominar ang Bugos nga Bisayas ngan Mindanao ngan Palawan ang Weather System nga Intertropical Convergence Zone or ITCC. Ini nga ITCC o sa ini nga imaginary line nga kundi nagtatapuan hangin tika nga northern ngan southern hemisphere. Samtang ang northeasterly wind flow o ang mahinay nga amihan gidudominar liwat niya ang sinilangan nga dapit ito Northern Luzon. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito dapit. Salit na natin mga kabibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinagin pag-isda talawas kumantuhan agad pagpakabuhi basta magigmantlahiran mo pa para liwat hira makalikay hinanupaman ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira ato kadagatan nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga kabibes nga mabiyahi ang adlaw pinagihan dagat talawas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa dini atrapit nga nahabugos nga sinirangan han Bisayas. At atong real time yun ang temperatura di datakuloban na dagitang 24 sentigrado na pwede mabuti 33 sentigrado iyan ang adlaw. At atong adlaw masidlit nyo niyan alas 5:28 matutunod niyan nga kulo alas 5:26. Naton daylight time yan ang adlaw di datakuloban may daon si kauras ng 58 minutos. Tikang didi happy diara na mo late inin Heroel Montesa ani weather presenter maupay nga aga tuntran ng damo nga salamat manudani i-chacha time.
0: Okay, go ahead. Anyway, mga kasangkayan, damang salamat Sir Will Montesa, mga kasangkayan. Napaki-anan na. So, mga pa itong panahon naton, you know, bisan uran kayo, you know, damot nag-iingi papagkayan na uran. Di rin nato, di yung kukonsider, basta di, bisan nga ni Kakulop, damo nagpasalamat ng uran, grabe at itong uran. Makalilisan nga bunok, ang iba, waray nariwa. Tanang, salamat, ginuran gihapon. But anyway, sige, padayon kita. Ano itong possibility ni mga kasangkaya? Now, when we sing a possibility, kaya baga ako nakikita, baga imposible, tinuudla. Baga imposible, pero natin makukontrol ito. Kaya, you know, kumbaga, inin, kung may daman sugad hini, na maraot, na impluensyahan, siguro pipirala ini, pero damot nakakabinipisyo, hini nga pagtaga social media, hin maupay, diba? So, igsasakripisyo naton it ginawian ng pipira. Ang akong puntoon ta din hi, nga inin taad ito eliminate, taad it kuhaan niyo, nga problema nga dako. Tipo, ano ito nga mga platform? Ano ito nga mga nakaka, kaya man ito yung ground din nga na-influensyahan? Ano ito nga nakakay, di ba ka nasiring ka mo, nga na-influensyahan ito nga mga, ano din nga mga games sa social media? Amot pagplanuhin niyo, kuhaan ito tipo, nanon niyo ito mapupugnan? Di ba nakumpunto ba din hi? Kay, you know, out of 10 siguro, bangin usala ito dida. Ito na impluensyahan. Hit social media, hindi rin maupay. Ba't itong siyam, nakakabinipisyo ra, importante ka upay't paggamit ay ra. Between it kag-anak nga di, itong anak, itong minor. Tama ba yun eh, mga kasangkayan? Na kung di nagsasakripisyo itong tanan, madaling istorya. No, ay, nakita itong masering dito ni nga nasyon, dito ni nga ayaw kita kaiba itong dito tira, iba't aton din hi. Diba? Kaya kung masya naman lamang ini, for example, may da, agin din na, di rin nala parat mga mayor, na kung di nakakahatag hindi rin maupay para itong susyudad, binuhatan yung pirakatao, masyaring liwat nga, igban, na di na pwede maggamit tanan, may tungod kinai-impluensyahan. Diba? Magan something suga dito. So nagpapakita la ini mga kasangkayan nga may kapalpakan kung hinuman itong dapat manginano hindi ni particular itong DICT kung di ako nagsasayo. Kahiraman itong dapat hindi ni manginano. Tama ba ako mga kasangkayan? Or hinupaman nga dapat manginano hindi din ni? Kay, you know, di rin kinakontra kita. Kay, you know, it panoyo, maupay. Maupay it panoyo. Pero at pakiana kung din ni. Di ba ano ni mamumonitor ito? Sige daw, kaya paru-paruin mga kasangkayan kaya pagtaga mga love scam or yung mga scam. Yan na, at least waray na di ha text mga kasangkayan. Waray na, di ba? Ikita natin, hato, naabot ka, nga nag-down ka something suga din eh, may danimo account. Ipag may napag naabot, pero guti-guti nala, pipira nala. Ha? So, nagbilingin paagian ko, waray sumiring an intisi nga di na kita kinang lang gumamit hin cellphone. Gimbil nga ng paagi mga kasangkay. Nga mapuy-puy ito, ng mga scammer. Di ba? Di man nga nito talik, at least ada pa, pero guti nala, na iban-ibanan. Pero waray sumiring nga, di na pwede gumamit ang tao, kita nga mga Pilipino, kita nga mga tao, itong text or itong cellphone para makagamit kita text. Di ba? No, mas maramagkarit makasangkain ng mga scammer. Kaya haton, nagbalhinira social media. Nang ito, grabe itong. Kumbaga, impluensya. Grabe't mga biktima itong mga scammer. Hmm? Hinot nagkakabibiktima, mostly mga retiree, mga kalagsan, mga damo. Ito yung pagtagalab scam. Yan nala, kung nagsasayip sa buwang ka, pirang 244. Mostly mga foreigner. Ito na kuan, anon era operation? Amo ito, pagtagalab scam. Pag-scam, pangaron sa lapi, kwarta. Nga ito kaudgan mga retirees. Philippine or foreigner, ito mga biktima. Before ini may 124 yung kukonsider nga mga pogo operation lagi hapon. Di ba? So kung naamoy ni ano man, masing kita, sige, di na pwede gumamit social media tanan. Diri, ano matiraging pupoy-poy, ito lagi nga mga scammer. Dapat sugad hini. Sugaron nun tayo ni utron ko, mga kasangkayan, di kita kay natipa. Kaya lang, anaton din hi, kay, you know, mga kasangkayan, imposible. Tipo ano nun yun yung mamumonitor? Ngayon ni minor ini nga nagamit itong social media. Kayo no, kung mag-akot kag anak, diri kay nagtututo ako. Di ka na pwede uday. Ano ta akong kontak pa mo? Nga importante ko ini. Hay mo. Nagkinanglam na tatawagan tayo ka mamumonitor tayo ka time to time. Kayo no, pwede ganin mo tawagan, pero itong ano kayo to, itong social media, nakikita na yung bata. Kaya pwede ka mo pagka-video call. Di ba? No. And then, tipo, yung mag-akot kag anak, di na pwede paggamit ang karak, pero importante para yung mamumonitor ko yan, di na pwede. Ihimo ang kuhin dami account. Di rin kinagtututo kita. Di ba? Eh, maghihimo ako dami account para ko lahi may da-contact. Yan ang mga kasangkayan. Oo, turun ko kay Bayan Sumiring. Adi lagi naghihimo na yung pag itong gobyerno. Diri, puy-puya, mga kasangkayan. Di, ito, ano ito? Diri, waray ba itong? Or else, makakasiring kita. Waray nga yung gamit ito na ito, di ba? May mga expert kita. Hindi, kung tip-on na ito, ito mapupungan. In fact, may na mga gimpa-block nila. Gimpa-block na kung ano. Ito nga Roblox or ano pa man ito nila. Kaysa suga din ni mga kasangkayan nga dididan, iglilimita itong 18. Yan ang mga kasangkayan 18 years old. Di rin na itong tanto nga bata, na ano kang bis 12 nga ni. Di rin na tanto, may daling historia. Kumbaga, importante na ito kaupahera. Limitado ko no, 13 bilo. Di rin pwede paggamit good total eh. Jesus, di rin ito. Kaya yun o, yan ang mga kasangkayan, tinood lang. Sharing ko pa man, kumbaga itong cellphone nga ngaran, itong gadget. Yan ang mga ngaran ka parte na itong tagsa-tagsa. Di rin nala para itong mga preko. Rico, pobre, hino yan itong taong or cellphone. Sige daw. Ha? Mamay daman, bangin ha, out of 10, bangin usala ito. Bangin nga ni katungala kung may datunga. Tanan kita kaya ano. Importante ito hato na kaupay, di ba? Oh, hindi ka nga ni, kumbaga, singpaman, mabiyahe ka. Kinahanglan, ano't kinahanglan? Para bumiyahe ka kung panang litrang mamaneho ka. Kinahanglan, may di mo driver's license. Kinahanglan, may da ni mo restore team sa rakyan. Nabayaan ni mo lisensya. Nabayaan ni mo dito ay ubalay. Ni mo restore. Masaring kay hinahinay nila kita para di kita madakong. Hinahinay nila tatpag drive, di ba? Pero kung mabayaan ni mo team cellphone, for example, ato palo, adi ka natakluban, mabalik ka para ni mo kuhaon team cellphone. Kaya ano, importante ka upayahe mo. Regardless na lang kung ito parin maraot or parin what. Diba? But, you know, hindi kita maaram, mga kasangkayan. Kaya, you know, sarin ko pa man, di pa nga nakapasa ini, majority. Multa, milyonis, mga kasangkayan, multa, first offense, to 20 million. For Diyos, for Santo. Pero itong platform, dir itong user, dir itong nagamit, at itong platform, di ba? So kung sugaron niyo inihapag kaya na, warningan niyo, kayo no, may mga in charge ito, adat Meta, adat Facebook, may mga in charge ito. Hay man ito pinan hikit, hindi amo tagi niyo tal, kuha ito niyo ha, kuha agud as in kuha ito niyo. Or else, bumultahan ka mo. Di ba? O ano pa ito nila, nga nagpapaka-influensya nila, maupay nga rin kabataan, kaya identify niyo. Identify, based ito nila investigation kung ano ini nga mga games na nakaka-influensya itong kabataan, nga na social media. Kaya nga dito niyo pakuha, dito niyo ipablock, di ba? Ayaw isakripisyo itong kadaman. Para lang ako. Dire ako killjoy kay you know mga kasangkayan na abuyon kita kay you know usay ni nga pitad para hiton concern hiton ngarit ka bataan pero bagayen instead nga dirak maram bagayen something nga may dalugod naton igin sa sakripisyo dinhi iton ira siguridad iton naton mga kabataan oras makasangkayan la 5:30 yun stand by mabalik an mahinom dumanay

0: Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
5: Panindugan! Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
6: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
7: Taga Santa Rita, Samar.
6: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Matagal na po, Kuya Buhin, kasi noon hindi ako makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Tapos hindi ako makatulog.
6: Mm-hmm.
7: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
6: Mm-hmm.
7: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
10: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
10: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
10: Low sumbat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
0: Hapon Hits!
10: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
10: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapakalas.
4: Ako si Josepina Rehes. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kana ang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manigyo ko dire.
11: TJX 500, mapalis ang mga butika.
10: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
12: Umaga pala, nakatutok na sila sa palengke.
8: This is FM Radio.
13: FM Radio.
8: Favorite music radio.
14: Alas 5:39.
15: Anala.
14: Anala.
15: Napaki-anala.
14: Anyway, balita. So, nangang binaguhan yan, may dako program, online program, alas 9 at alas 10, Real Talk Bill nga lang kuhan ha, Facebook. Real Talk with Dan Riquias, kada ini Lunes ngan Huibis. Mga updates ini mga kasangkayan, ito naton gin kakahisgutan, ito mga nahitatabo nasyonal. Ito ha, kauluhan. Ay, kumbaga, sing paman, ano pa man kita mag-iisurya itong politika. Kung human na itong eleksyon, balita o inin, update ko ninyo niyan gihapon ha. And of course, niya itong programa, napakaya na lang, Monday to Friday, 5 to 6 a.m. Monday to Friday. And of course, ito na, iba pa namon ng mga, ano kayo ni, iba pa namon ng mga programa, di Happier TV, FM Radio. Anyway, sige, balik kita. Ano ito natin, pagkakahiramang rawan, i-restoryahan na pagkaya na magkasangkain. Good morning, anay, para nga dakan na Doktora Esther de Paz Abuyibor, likewise si Sir Boy Bits sa Sunim, and likewise si Narcisa Lasia. Good morning, Idol. Good morning, gihapon, ma'am. Likewise, nga ditong pira pang nakatutok ha, aton ha, FM Radio. Anyway, sige, ano itong magkasangkayan para i-update talaga mo. By the way, ang barangay sangkunin kabataan election, kakulop, kasangkulop ba ito? Kakulop. Nagbaton na ito na respondent din hi, kay gipapakomentan na Supreme Court with regards sining petition ni Attorney Makalintal na dire i-postpone itong barangay ngansang ko rin kabataan eleksyon. Given ito mga kasangkayan, nga i-insister itong respondent din. Ang respondent din itong solicitor general in behalf itong kwan, itong presidente. Likewise, ang duhang kapulungan, itong lower house, ngan itong upper. Senate ngan Congress, ngan itong commission on election. So, it may tatabuhin, i-resolve ini. Kung ano itong hingangantuan ini, wait and see lang kita. So, parang nga na itong mga nagpurustahay, kung madadayon o diri. O, damot nagpurustahay mga kasangkayan. At kay, wait and see lagi hapon ka mo, ha? So, likewise, speaking itong Supreme Court, nanonomdom ka mo, ha, din nakalabay nga adlaw, nga kundiin na nasiring ang Supreme Court nga inin, with regards itong threshold ba, kay sering ko pa iyo, it gini-restoryahan niya pagkaya na, kung baghaakon nga bahin, it gini-restoryahan nala pagkaya na, kung tipaunan mo makukonvict ikaw niyan, BP Sara. Diri kay nanging impluensya kita, kahin o nga ni kita, nga maka-impluensya itong proceeding nga pagkaya na itong impeachment trial. Pero kung baga haakon pag kita, anyway, entitled man ako, nga maybe ikaw nga namamati ko pagkaya na, amugi hapon ito ni observation. Ngayon nakita hiton kumbaga doon going, pero based on mga previous pirak adlaw na nga presentasyon hiton take ang hanamlak nga hiton mga taga bangko, basta kahit pag i-restoryahan nala din hikon tipo unano iku-convict ikaw niyan BP Sara. Bisa ko naglipong na nag-uli ni pagpinabatin nga mga salapi, mamay ka ba hiton? Kakulop, walo nga mga magkadudulain nga mga bangko. Puro may account dito mga kasangkayan. May napangani dito. 96 million nga inin na account mga kasangkayan. Joint ni BP Sara nga ni Digong. Halit nag-alsabosis din hiko. Nag-alsabosis din niyan ikaw. Senator Robin Padilla. Nga, ayaw niya kupulupulit nga rin. I-mention niyo nga rin lagas. Kay may da mga account ngalong diri nanonomdom na isara. Mamay kayo ito milyon ng pesos ito ha. Well kita di kita nangangaturog. Usahay kung may da kita mga nagpagabangko. Di nga ninaabot in 10 mil. Permanente pagmamatata nga ato pa kaya ito akon ko. Ano say nasi kita may daman ako kwanta ato bangko. Diba something so ganito. Diret milyones pero 96 million. Milyon ng pesos. Diri ka aware nga may da kahito. Por Diyos por santo naman. Din masin mo rin kwarta. Basta, sharing ko pa iyo. Salit, dumalagan manggun nga ito ha, Supreme Court kayo, no? Waray nga ni hindi ni inin magpetisyon nga may the legal standing magpapabilin an majority magkasangkayan gingkaburutusan, nagkinanglan, itpagbabasihan, itbutos, 2/3 lagi hapon, pero diri, han nga tanan nga mga membro nga 24. Kundi 2/3, amoy niyan latest magkasangkayan, gingkaburuyunan, gingkaburuyunan han majority nga mga judges, itong impeachment trial, impeachment court, nga itpagkakaburutusan magkasangkayan, 2/3, hiton presintila. So itong 2/3 it presinti hapag kaya na nga na-attender itong hearing mga kasangkayan, ni trial, 20 la. Diri upod di dahi Bong Rebilla, Jingo Estrada, diri upod di dahi ikaw niyan Marcolita, diri upod ikaw niyan Inin Bato de la Rosa, nga diri ikaw upod niyan Lorin Ligarda. So kung 24, 2/3 it 24, 16. Kung 2/3 itong 20 la, nga na-attender permanente, 14. Bisang pa mag-21, 14 lagi hapon at ihap. Mga kasangkayan. So, anhadi, unrolling na siya, 2/3 and 24, kampante ang depensa, kampante ang DDS, kumbaga. Kaya no, maaramhira nga di rin maabotin 16. Di rin makakakuhan 16 mga kasangkayan para pag-convicayan to third. Yan, kaya question man ikaw. Ging question ka man. Kaya mo man ang ruling, pagtikang. Yan, kaya ging question. Kaya you know, since pag-start ang impeachment trial, damo na naitabo. Nga dahan manifest mga kasangkayan ni Erwin Tolfo. Nga na daw. Amo lagi hapon ba ito na aton din hi? Threshold to 30-24? Nga na mo na maturay din hi aton. Pwede na aton ini baguhon. Kay magiging unfair tinuod liwat. Magiging unfair ini. Para tahad nga permanente na atin din. Kay setuari dida and then included hi rayton butos. Di ba? So, majority naglarang nga nasiring. Sige. Two-third, hiton 20. Mga kasangkayan. 20 ang iraiyap. Nga amo itong permanente presente. May nagdalagan rin nga to Supreme Court. Anong siring Supreme Court? Han mga petitioner nga tulo. Waray niyo legal standing? Waray sumiring nga unconstitutional or may grave abuse of discretion? Kaya man lang supposed to be itong ground. Nasiring itong Supreme Court nga. Mangingin labot la kami kung may da grave abuse of discretion. Waray this grave abuse of discretion, but diri hito nga ground, kundi nasiring dan Supreme Court nga, waray ka mga petitioner legal standing. Habadaling istorya tak pag-intindi. Bisang kung diri ka bugado, nasiring, waray niyo legal personality. In the first place, diri ka mo bulig, diri ka mo prosecution, diri ka mo defense, diri ka mo mga judges na magkikwisyon. Diba? So implied mga kasangkain, na kinahanglan it magkwisyon. With regards itong threshold mga kasangkaan ni two-third kumpira kung 20 or 24, it may the legal standing, may the legal personality. Hirahin mo ini. It included. Amo na ito, yan na mga kasangkaan. May the petition ikaw niyan Senator Bunggo ngan likewise Senator Bung Rebilla. Same, pareho mga kasangkaan. Han, inin gindeclare nga waray legal standing ngan premature. Amot igindalagan nila nga ito Supreme. Di rin natin gusto pangunahan, mga kasangkayan. Di rin natin gusto pangunahan. Pero, permanente natin ito nga uurutro natin nga nasiring nanonomdom kamuhan mga retired justices. May na dida, kundik nasa, basta may na dida usang nga justice, mga kasangkayan, na nga gin-invite ang mga retired justices, upat hira supposed to be usin justice, tuluan mo yung retired justices na out of 4, 3 and favor han threshold na 2/3 han 20 han present la. Kay nasiring, Senate has the sole power to decide and can set their policies, regulation, provided that there is no grave abuse of discretion. Babalikon ta. May grave abuse of discretion ba hindi ni? Waray. Kay ano? May danira in sole power to decide and set their policies. Amot si ring mga kasangkayan. Ano. That's why, yan na, kumbaga, igi-insister, hiton pro, ay mag-aaram naman kita, yun o Bung Rebilla, Bung Rebilla, hi Bunggo, ngan ikaw niyan, sing paman ni ano kahin ni Ruben Padilla bispak yung suritan man ni maho ako hin Duterte. Public knowledge man ito ng mga Duterte doon. Nangangaritira kay kun pananglitan i-sustain mga kasangkayan itong two-third itong prison 20 kuha-kuhaan convicted ikaw niyan Sara Duterte. Sigurado ako convicted ka. Kay kuha-kuhaan itong 14. Tinood la. Kumbaga, asya naman lamang. That's why it gin ka kay restoryahan na pagkayana. Kumbaga, kung tiponan ho nala itong hiay ko convict base itong butos. Kumbaga, presentasyon, klaro na magkasangkayan. Nga kung din subject in impeachment or subject na kundinihin katanggal ha kumubisi presidente. Mga kasangkayan. So, amo ito pagkaya na, kumbaga, before, okay, hira kampante, hira, kay di, sigurado, hira. Nga di rin makakakuha itong 16, takay niyan, kinigibaman, itong ruling. Kumbaga, hapag kaya na, nagpapanik na, tinuod.
15: Napakiana na lang!
0: Gets mo?
14: Gets na niya. Tipo na no, makukuha kay Tresira pagkaya na actually. Dohi bilyar, pagbutos ang pag-ubusan threshold, di bilyar, bumutos paburhiya, di ubusan threshold. Hi Mark Bilyar, bulag-hira nga na niya manghod. Hi Camille Adto lagi hapon hitong sign ni Alan Peter Cayetano. Now, so 14 na hira. 14 na hira mga kasangkayan. Takay di man mabutos itong kuhan, di man mabutos itong ano kay doon presiding judge si Hikuan, si Chisis Kudir, so Tracy Palera. Kumbaga, hibilyar. Kaya yun, hibilyar. Baga nagpapakuan na ito. Nagpapabat na ito. Kaya ito, subject or under investigation na ito. May mga kaso gihapon hini nga magbukto. Upon nga nga nga mga kaganakini. May mga kaso hini mga kasangkayan. At ito na subject investigation o ginsang investigaran ng Department of Justice. So siguro ha, nakikita ni Rock, iba man hi Chis nga hi Jewel ha, ito naman. So ano man uday, di na kalanay. Eh kumbaga magkano-ano kita, at least pwede ako malapon nga di, pwede kalwa tumalapon nga di. Bagan something so ganito, okay. Kung Tracy ra pagkaya na, kaya mo ito nakakuha rin si Senate President makasangkayan kay majority ra. So Tracy, di ba? So majority ra. Kung pananglitan lumimbag ikaw niyan Mark Villar, 14. Mga 14. So kung diri ikaw niyan mabutos, inin, diri ka pwede pagbutos niyan Senate President, Presiding Judge, si Chisis Kudero, 13, kulang lagi hapon ni Nusa. Ada sigit pa abat na ni Kuan. Sigit pa abat na ni Lorin Ligarda. Ha? Siguro, may danahin negosasyon. Tinoodla. Kaya no, iniyan na nga, Kuan, may conditioning ini. In nga si Ring Nilakson, nga nagtawag ka iya, nga may ibisan nga ni Tia Bugado na si nga gusto na kuno, kaya nagbaso la something so gani. Maalapon na ini. Ha? Siguro, nagruroduha paliwat. Kay bangin ikaw niyan Lorin Ligarda, anuman, makada kayo, pero kinanglan, takanak liwat. Inin iupon gihapon, makwits gihapon it kaso. Kaya aman lang ni, sos ay nalakita itun. Amo lang it mga dilhin din hi. Unfair God actually nga itun iba. Baka tinood la. That's why nasa rin kita. Balaon may pagkadubul standard usahay. Oh, oh kay kung pananglitan sumigi ka tira karong singon, sa diri ka, exempted ka kung ano, bisan plunder itong kaso. Ay lak niyo kasi nahi, kaya aman it realidad. Ha? Okay, baman ikaw niyan, Kuan. Kuan ka na, eh, Jewel Villanueva, nga ikaw, Chisis Kudero, inalapon ka nga ito, tunhin nga limtan na itong Kuan, di ba? Oh, sige, ikaw naman. Baga nagrurado pa ikaw niyan, kibangin niyan itong deal mga kasangkaya ni Lorin Ligardo, sige, makadag kayo. Kaya no, importante hiya. Kaya no, importante to complete hit 14. Hiya na lang, pag-amo na lang, paglaom hiya, although doduhar pa herang ni Camille, mga kasangkayan. Doduhar pa herang ni Camille, amo na lang ni, kay, you know, Robin, di rin na itun. Di rin ito. Aimee Marcos, makurid. Doha kay Tano, di rin. May iba ng paganihira. Kay iporso nga ni itun. Kaso it nga doha, may iba-iba ng pera. Tinood. Nga dakan Alan, Peter kay Tano, upon it bugto. Ta, may iba ng pera. Tinood. Ada hi Robin, may naghihapon kaso. Diba? May iba ng pera. So, di na ito. Waray na kumbaga swing boat. Waray na ito. Di ka na ito maglalaom. Itlauman na lang ito. Amo ti Lorin. In the first place, Lorin. Di rin man nga nit makuridad on kay dati tira. Likewise, ito nga doon nga magbugto. Oh, administration candidate ito, nga mga bilyar. Oh, kita ka, nagbuhag na hirapag kayo na. Makuha nga ni Lorin, bangin yan si rin ni Lorin nga. Ayaw, kinanglan ipuntak anak. That's why, kumbaga, gimamain conditioning. Nga, kinanglan makanto hiya, pero may niya condition gihapon. Of course, di ba? Now, ano man, di rin kagun makadi, damo patim arte. Oh, palusaran waran tabarisan anak, kakulob, gintistingan. Palusaran waran tabarisan anak, itsuno din ni Plunder, ano man. Bagan pagtisting ini ano man, di rin kagun, sige, kahit suno din ni Plunder, di nalang timanak, upod gain din, hiki upod niya. It Plunder nga kaso, ano man timo, warin ni mo choice. Makadi kagun niyan haluyo. Ha? An akon siring mga kasangkayan, may pamangkita oras, with regards ini, nahingadayan ta naman la ikaw niyan na Libisti, Leandro Libisti, kay nasiring itong Department of Justice, na kinanglan, man, nasiring Department of Justice, kinanglan sumurindir anay san umakagpiansa, Libisti na sering Department of Justice. Kinanglan ipailarom anay hin jurisdiction ha kurti Batangas Representative Leandro Libisti san umakagpiansa sering ka Justice Spokesperson Polo Martinez kakulop Miyerkules ni adlaw. Adito ni again site makasangkayan. Although available ini. Available ini kay 72,000 la iton kuan hinin iton ano kay ni? Inin piansa with regards to Public Service Act. Kay ano Public Service Act, di rin pa din with regards sa solar ha. Kay an kontrata, an franchise niya nga makakatag yan servisyo, pinagin paghatag mga kuryente, pinagin solar, ngadto ang publiko, pag-generate mga kasangkayan, warahe pa ka-deliver. Warahe pa ka-deliver. Public service naman ito, di ba? Didahiya, ya ito niya kaso pagkaya na mga kasangkayan with regards itong Public Service Act now. Nasering didihi martires, under the new Philippine Passport Passport Act, ang pagkuhan ini, ang pag with regards na hankuhan, under the new Philippine Passport Act, there are specific grounds for the cancellation of a passport, including when the holder has been convicted of a criminal offense or has been declared a fugitive from justice. Ang pagkuhan ni niya kuhan, ano ha? Kay may dadi di mga kasangkayan, provision nga nasiring nga diri pwede makagpiansa in usang akusado kung diri hiyaan adaan na hiton jurisdiction hiton iton kurti. Kurti nga kundiin amot nagpalusa dihan warrant of arrest. May pinamiling na dun. Nga kinanglan, madaling story, kinanglan mag-surrender ane hiya. Ibuluntaryo ane pag-surrender, sering. As a general rule, an accused must first submit to the jurisdiction of the court either through arrest or voluntary surrender before bail may be granted. Nasiring ito ng Department of Justice, pinagi ito nira spokesperson. Madaling istorya, itong general rule nasiring, ito sang akusado, hinot akusado, itong subject itong warrant of arrest. Kinanglan, isubmit ane niya ito niya kalugaringon nga dahil itong jurisdiction itong korte, kung jurisdiction mga kasangkain, kung nagpalusa din warrant of arrest. Bisan ini in pinagin pag-aristo or iniin pinagin aristo or voluntary surrender. So kinanglan, ipresenta rin tayo personal. Pero mga kasangkayan, aadi, nasiring itong kuan, nasiring itong inin news kagabi, news update, Representative Leandro Levisti post bail over alleged Public Service Act violation according to NBI Director Matibag. The bail was posted through a representative.
0: Guess mo?
14: Ko. Ha? Pinaagin iya representative. Hinugod ko baga, sing ko paman, na Sherrington Department of Justice na kinahanglan, di ba? It in ba na coordinate na Bureau of Immigration, itong DLG na ma-coordinate ra itong Interpol. Kaya, mo lagi ito, kinahanglan, aristo na, nahiyasan no, pero nagagbiyansa. Pinagi ang representante, despite nga nasa Department of Justice, kinahanglan, mag-surrender, pakita, nahiya, kortes, ano yung makapiyansa, pero kinalasan na lang kita, di ba? Inugod itong pwede natin din isundon, mga kasangkayan. Do, mag-ibahirahin jurisdiction, kaya, you know, Department of Justice under itong Executive Department while itong RTC nga kundi namot nagpalusa din warrant of arrest under itong Supreme Court. Baga nagkakaiba ito ni interpretasyon. So hinot magiging president. I suppose makasangkayan itong korte. Kaya di ba nga nagtugot yung pagpian sa bisan kung waray di na itong person, waray di na ang ginpalusar warrant of arrest sa maraling istorya. Amot masusunod. Di ba? Gets ko. Impunto la 6. Nyan upde ako niyo. Otro ako na ngong bidaha. Alas 9 bigad alas 10. Real Talk with Danner Kias. Online lang kita. Online lang kita. Engineer Runel Angay-Angay. Engineer Inin Noel Canonigo. Inin naman ni Kabibes Danny Murbus Rikias. Kita-kita kits niyan ha. Alas 9 bigad alas 10. Real Talk with Danner Kias. Maupay nga aga. Hatun nga taran.
0: Gets mo?

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan

at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit makers, and it's showtime performers, Baby Doll. And Flash from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Bimmy.
1: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah.
0: Addie, Baby Dolls, Bimmy, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
2: Powered by Enigma Events and Production Incorporated. Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
3: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
4: Oops! Paglilinaw! Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong puto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
5: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
4: Oops! Paglilinaw!
6: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
7: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
4: Oops! Paglilinaw!
6: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
8: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
4: Oops! Paglilinaw!
6: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
9: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
4: Oops! Paglilinaw!
6: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 400 ppm. Depende sa imbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
11: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Kavibe sa sound trip!
12: Maayong adlaw mga kaigsuunan! Kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa Dayang Ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal, unreported and unrelated fishing activities aron mapanalibda ng atong Dayang Ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga mo-appeal sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron maka-appeal. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado!
13: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
14: Ang lupet!
13: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
14: Ang lupet!
13: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits. Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
14: Ang lupet!
13: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

0: Napakayanala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayanala!
1: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod gahiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayanala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasasasitawo, kundi ang pagklarolahin mga isyo.
0: Napakayanala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip, 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

0: Ang malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Every day, ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19. Win.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: Mahit mo kaya ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigkam niyan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tumtum alas 4, e medya itong kulup. E gagawin niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Na naibumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloban.
7: This is FM Radio. FM.

0: The time now on FMR. It's 7:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ng RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nag-

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Nga tanan kita na gustuhin maupay nga salida kada gabi, pero mas deserve an imo sala ang TV nga maurupay iton picture quality. Upgrade na ha Sony Bravia 3 Mark II nga may the advanced 4K processing, nakakawaw nga color accuracy nga cinema grade Dolby Atmos sound. Bisita ha ang RL Appliance Main Real Street para mo makita ang nakakabilib nga pagkakaiba. Makakapili ka pa itong kadakohan Bravia 3 Mark II tigang 43 nga dahang 100 inches. Ha Sony Bravia 3 Mark II, cinema is indeed coming home.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music

0: The time now on FMR. It's 7:46.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Para sa malinis na dugo,
4: TJX 500.
3: Para sa marusog na tie,
4: TJX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang TJX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tie.
3: TJX 500.
4: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time? Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
6: Mula sa facial services to look younger,
7: pagpapaputi ng skin,
6: kilikili,
7: and singit-singit
6: with diode and their whitening lasers.
7: At ang inyong Slimming Goals
6: with our 12D HIFU and RF treatments.
7: The newest Exilis treatment.
5: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
7: pwede ka ding magpa-lashes,
5: nails,
7: and hair services
5: para sa mas fresh at confident na ikaw.
7: Kaya,
5: kung beauty,
7: confidence,
5: at self-care ang hanap mo,
7: Asia's
5: Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
7: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
5: Deserve mo yan.
7: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
8: is located at Pisa Zamora Street, Tacloban City.
9: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.

M Radio, favorite music radio.